0: Haleluya, haleluya. Dan lai gud ang Dios sa walay katapusan, mga higala may Jesus kundi kay Kristo. Kumusta? Og maayong buntag na usab kaninyong tanan. Sa makasapa kini ang inyong mga lagad iskanginan. Beninyo, kauban nato si Brother Jerry Malimot. Sa Pikas Lawak si Ender Gabertolo. Magapadan kami sa pagiguban kaninyo. Nining mao nga programa ang Jesus Christ. Dalay gud ang Dios sa katapusan nga naghatag tuk panahon nga makapadayon sa atong buluhaton uban sa atong mga kaigsoonan nga suporta sila mga pagampo mga sila pinimbahin ng ni mao nga buluhaton makapadayon hanton ni mao nga adlaw. Laygo ang Dios sa katapusan. Kumusta kamong tanan atong mga suking tigpaminawan dinhi sa siyudad sa Tagbilaran. Hinaut ko na kamo sa maayong panglawas bisan pa sa kabuntagon nagapanikay-sikay kamo sa pamahaw. Atong tagagpanahon ang Dios nga naghatag sa tugkusog nga kita nakabangon pa ni ning adlaw. O makapadayon usab sa atong mga buluhaton bisan pa sa atong mga tigpaminawan diha sa mga kalungsuran ni atong probinsya sa Bohol, sa atong mga silingan nga kaislan di Kabisayan, sa Mindanao, sa tibuok kalibutan. Akong pinaut ang grasa kalinaw mo dagayo ta diha sa inyong mga kinabuhi. Salamat sa Ginoo atong mga kaigsoonan, kumusta kamo? Ning tagnas ka buntagon, naut ko nga nakamus kanon sa pagka masibuton, sa pagkamakugihon, sa pagbalagad sa atong buhay ng Diyos, samtang nagpaabot kita sa pagpadayag sa atong Ginoo Kristo, at tayo magmainiton sa mga buluhaton nga iya sa atong Diyos. Haleluya, salamat sa Ginoo. Kumusta mong magkaigsunan sa Santa Cruz Batuan? No? Salamat sa Ginoo sa mga kaigsunan nga sa kanunay nagpadayon sa mga buluhaton o bisan pa sa mga kaigsunan ato dito sa Talisayan. Salamat sa Ginoo na atong Diyos magpanalangin sa sa inyong kinabuhi o nga dito sa Mindanao, no? Kumusta si Brad Dudong Stream? Salamat sa Ginoo. Kanon na siya nagsunod sa itong lahat ng tanas kabuntagon. Salamat, Brad. O nga atong mga kaigsunan dito sa Iligan, salamat sa Ginoo sa gihimong fellowship dito sa Mibulo. Salamat sa Ginoo nga nahimong malampuso ng maong kabuntagon. O nga bisan to do nga layo-layo to nga dapit. Salamat sa Ginoo nga na himong malampuson ang maong nga buluhaton. Salamat sa Dios. O nga akong pinaut usab nga magmadagayon, mabungahon o mapadayon ang maong buluhaton tun dapita. Salamat sa Ginoo. O bisan pa sa tumakim na siligan, sab. Salamat sa Ginoo. Kumusta ka muntahan sa kabuntagon? Ang Dios sa magpanalangin sa atong mga buluhaton diha, no? Bisan pa ni dito sa Brady Coy, no? Sa Kalumbugan.
1: Haleluya.
0: Salamat sa Ginoo. San si Brady kay Santillian, no? Tubod. Lang Brad Berting dito sa Maranding. Atong mga pinaut ang kalinaw sa Dios magpadayon sa paggahom sa atong pag-alagan. Salamat sa Ginoo. Bisan pa sa atong mga silingan diha sa tungod sa Baclayon, Brad, no? Sa Giwanon, Tagihon, San Isidro, Santa Cruz. Ato na sa San Roque. Ang resibo ba ang bayan sa ona? Mahin, no? Diha sa payahan ito sa babaw nga bayan, no? Sa sa itong banak, no? Tumbanak. Uban pa nga, dapat nga sa itong doon sa bakit nga, nagpaminaw sa itong lahatong taknaan, sa mga panagtanaan. Bisan pa sa itong mga opisyalis sa lungsod, sa itong mga silingan diha, hinatong Diyos mga panalangin sa itong mga kinabuhi.
1: Amen.
0: Lagi sa katapusan, na di tamaglangan ba no, kaya taas-taas sa mga itong isikutan ng karon. O, dalay ko sa katapusan, itong damon kini, diha sa mga pagampo. Halilo, dalay ko kaamahan sa walay katapusan. Salamat sa kagawasan gihatag na kami makapadan sa pagpadayag sa iyong mensahe ni kahimanan sa radio o Diyos, ikaw magpanalangin, bisan pa sa nagasulo niyang pagsibya, ikaw magpanalangin sa ilang kinabuhi, nga masabtan tanilang tanang mga butang, nga gisulti diha sa balang kasulatan. Apo kining gisalig, uban sa tabang sa balang espiritu, sa ngalan sa Ginoo Kristo.
1: Amen.
0: Haleluya. Amen. Haleluya. Salamat sa Ginoo at itong mga viewers ko, unang viewers na ito, sa Brad Jamie, kanunay na ito na mag-sunod sa itong buluhat si Brad Rudy Stremusab, no? Atong kanunay nga, unang mga viewers na ito karon, bisan pa sa itong mga kaigsunan. Salamat sa Ginoo na nining mga takna sa kabuntagon mga kaigsunan mag-hatag takarindog mga kanabang mga pagtulunan mga kaigsunan
1: Biblia.
0: Nagis Biblia. Hili ng mga kapitulo ba versikulo dila. Haleluya.
1: Ginamagamar
0: ba? No, na nga ang atong mga pagpadayag mga kaigsunan binasi ni sumala sa nakasulat sa bilang kasulat. Itong labing Domingo, nakisbitam hitungod sa pangutan na kung ang babae pwede ba magawali sulod sa iglesia. Dayag sa bilang kasulatan, mga kaigsoonan nga dili na pwede. Mga dayag handron mga tigumanan, nga mga babae pastora. Pero mga kaigsoonan, bisa pagkapilapan mo graduate og Bible school unya na ang dumala mo diha og tiguman ang dili gino pwede suma sa Blanca Sulatan. Aris gawas sama diyang maray magdili na wa man to diha sa ulo sa iglesia. Kato sa Dibura judgment to sa ma Israel sa panahon. Mga maghukom man to dili man to ingon nga pastora. Mana nga naay rason ang Blanca Sulatan nga nung dili pwede. Mo na ingon sa kasulatan nga kinahanglan maga ila siya nga usa ka sugo sa inoobra no.
1: Amen.
0: Salamat sa Ginoo. Nagnini utak na magplain sabta kay nahuman na ang bulan sa Mayo. Kare unang siman aw nang Domingo unon sa Hunyo. O sa una na tapos na ang bulan sa Mayo nga din grabe ang daghan pista. Gikan sa uno antos sa katapusan. Ang pista unya daghang mga hikay, daghan nga hubog, daghang kalingawan. Haleluya.
1: Daghan po na si Gracia.
0: Unya na mga pangutana sa uban. Nganaw daw kita ang mga line man, line religion, may lang tawag sa tuwa. Nganaw daw ta, nga dili man daw ta mag-fiesta, nga na may fiesta sa Biblia. Mauna, nga mga kaigsun na ito ng tagad kong pagtagad kay naman ko po yung banpura nga di mag-fiesta, mamista sa.
1: Mamista po.
0: O, ilahaman sa na. Pero dili man na among kauban. Daghan ba ito mga grupo-grupo ng panahon na. Pero, gabi sa among bahay wala mi ng mga butanga pero amo mo tagaan og mga pamatuod sa Blanca Sulatan.
1: Haleluya.
0: Haleluya gumikan kay dinhi sa Biblia tinuod nga na ay pista. Unya atong itandi kon kining mga pista sa Biblia mao ba ka kining pista sa gisaulo na turo panahon na. Kay na man gud kami ngon nganong di daw ta magpista nga na may pista sa Biblia. So atong tagag panahon ang Blanca Sulatan nga atong mapamatud-an kun unsa man ning mga pista sa Biblia. Kung mao ba kini ang gisaulo karong panahon na. Ako kung ipahatag ko ng Brad Jerry.
1: Haleluya. Magbasa ta ni sa sulat sa Levitico, Kapitulo 23. Din sa versikulo 2. Naging ang din eh. Isulti mo sa mga anak sa Israel o ipamulong mo kanila ang tinudlo ng mga pista ni Jesus na igamantala ninyo ingon ng balaan ng mga pagkatigom bisan kini mo ang akong mga pista nga tinudlo. Mao na din ni Mixo na ay mga
0: iyang pista, bro,
1: pista, no? Pista sa Dios ang yang tinudlo nga pista.
0: Yang tinudlo nga pista.
1: No, dili sa size sa mga kapitulo 23 sa versikulo 6 ug sa ikapulo ug lima ka adlaw ning bulan na mao ang pista sa mga tinapay nga walay libadura alang kang Hesus. Pito ka adlaw mga kaon kamo sa mga tinapay nga walay libadura. Amo dito to diri sa kapitulo, versikulo 34 sa Levitico 23 siyapon. Isulti mo sa mga anak sa Israel, magaingon. Nga magaingon, sa ikapulo og lima kaadlaw, nining ikapito kabulan, mao ang piyesta sa mga tabernakulo, kang isusunod sa pito kaadlaw. Dinhi mga igsoon ay mga piyesta, ato na nabasa nga, tinudlo sa Dios. Kumusta man po na itong pista karon nga gibet sa ulo lagi itong bulan sa Mayo? Tinudlo ba ito sa Dios? Nga din sa Biblia, naagoy pista. Mamingon nga way pista. Ang din hila nga naay pista, katong tinudlo sa Dios. Ang katong pista karon nga gibet sa ulo, tinudlo ba sa Dios? Narabay giingon diya sa basahon ni Isaiah, Propeta Isaiah nga diya sa Isaiah 1:14, ang inyong mga bagong mga bulan o ang inyong tinudlo ng mga pista, tinudlo na sa mga tao, gikaligot-gutan sa akong kalag kana sila o sa kakasamok, alang kanako, ako gikapuya na sa paglalakan nila. Ano din, maigsoon, na ay tinudlo ng pista sa Ginoo o kining tinudlo ng pista sa tao. O, ang tinudlo ng pista sa tao, nga mo'y kasagaran din sa ulog karon di may mong pangpangilabot kay ni Aman sa Balang Kasulat mga basa, kasamok.
0: Kasamok, no?
1: Sa Ginoo.
0: Kalibango.
1: Gikaligot-gutan sa kalag, sa Ginoo, sa Dios o kana sila, o sa kakasamok. Alang kanako. Di ka ba'y kasamok? Kasamok, Ginoon. Imbis.
0: Wa malipay, Ginoo.
1: Sa ulog ang pista, pero kasamok di ay. Ugi kaligot-gutan. Muna'y dakong kalahian mga igsuon ang pista nga tinudlo sa tao kay kasamo ka na atubangan sa Dios. Gi kaligot-gutan sa Dios. Musa, kining pista yun nga, gitinudlo og tao, daya yun nga pista yun na dili sa Dios kundi pista sa Dios Dios. So na sa Corinto 1 Corinto siguro nang nai kadong naglindog naon nanayaw na mao man ang naa kung sa may gibuhat karon sa mga kapistahan karon di ba
0: kaon
1: kaon inom sayaw disko ni kagabi eh mao na diha mao na giingon nga kaning mga kapistahan nga gisaulog karong panahon na di yun ni mo ipista nga tinulo sa atong buhi nga Diyos. Mm. Kita na lang mga timbang-timbang mga igsoon kaya kiningam mong ginabasa niya man sa Balang Kasulatan may mag-gama din yung mga versikulo o mga kapitulo kundi ano yan sa Balang Kasulatan kiningam mong ipamatudan. Igo lang ta sa pagtimbang-timbang o asa ta mo to mga igsoon. Din yung nakukutob doon mong gimaya to sa atong buhi nga Diyos. Ako nang balik paghatag sa atong igsoon si Brad Ben sa pag isgot man ang gisutan no karong kabuntagon. Hallelujah.
0: Hallelujah. Salamat Brad Jer og mga kaigsoon na inyo na dunggan ang unang pahayag Brad Jer may tungod sa tinudlo ng pista sa Dios og ang pista sa mga tao nga ila pong tinudlo ino kay na may gisulti sa atong nadunggan diya sa Levitico 23 mga kaigsoonan nga nagiunan Dios nga kini maong akong mga pista nga tinudlo. Sa to pa doon ay tinudlo nga pista Diyos. Ang Dios.
1: Oh. Amen. Hallelujah.
0: Samtang ang mga pista sa tao ila po na matupa sa gibasa niya dito sa Isaiah 1:14 ang inyong mga tinudlo nga mga pista. Sa to pa doon ay tinudlo nga pista nga iya sa Dios na po yung mga tao nga ila pong tinudlo nga mga pista. Nga mga pizza, pista mo na. Pista nga tinudlo sa mga tao. Dili na iya sa Dios. Hallelujah. Kanong man, ang tinudlo mga pista sa mga kaigsoonan, dili kini pareha sa mga pista karon nga ginasaulog sa mga tao ng panahon na.
1: Amen. Hallelujah.
0: Muna nga, alam mo kasuko, kaya ang among gisukot ng mga Isuna, mas Biblia mabasa. Now, ako mo tuganan ang unsa man yung tinudlo ng mga pista din sa Biblia, mga kaigsoonan. Mga kasaulogan ba?
1: Amen.
0: Now, ang kasaulogan sa Biblia, mga pista sa Biblia, na doon na ni gihulagwayan sa mga unang-una sa mga panghitabo sa mga katauhan sa Israel sa dito pa sila sa Yuta sa Hepto hangtod nga mogawas na sila ngadto na sa padun na sa Yuta nga saad og naghulagway kini mga kaigsoonan sa mga butang nga umalabot mahitungod sa pagabuhaton sa atong Ginoong Hesukristo. Dili ningon nga nagsaulog sila nini nga wa hinungdan ba kun dili doon na sila gihandom og doon na po ay panghulagway sa mga butang umalabot.
1: Amen.
0: Kay matupas ka sulat na landong lamang kato sa mga butang umalabot. Nga din pagabuhaton na sa ni Kristo. Na karon, unsa man yung mga pistahan mga kaigsoonan. Hallelujah. Pero kaya hinuno yung una sa tanan, fiesta kini nga tinudlo alang ni sa mga anak ni Israel.
1: Israel. Hallelujah.
0: Sama din, namagod ang mga kasuguan Biblia mga kaigsoonan. Pero ang mga gisulti ni Leviticus mga kaigsoonan kung imong tanaw ari na sa kapitulo 26 hanto na sa 46 Leviticus 27:34 nga kining maong mga pulong tinudlo mga pista mga kaigsoonan usa kini kabalaod nga dadaot ni Moses dito sa bukid sa Sinai nga alang sa manak ni Israel. So exclusive na mga kaigsoonan mga Israelita wala buto mga Filistehanon mga Amorihanon mga Filistehan uban pa mga kaigsoonan wato sila labot bisan gani sa mga Pinoy wala samot nang wala buto na mga yapon sunod-sunod yapon brad
1: na
0: yapon oh na mga yapon mga pista-pista pero wa mo wa mo tunong wa mo tunong yapon kay na may balaod ni fiesta mga kaigsoonan na may balaod ni fiesta magpista man tud sila pero wa mahibaloon sa balaod sa fiesta pareho na mga tao nga sige tuloy ka pulo wa mahibago sa balaod sa pulo. Hallelujah. Mausap na nga kini pista mga kaigsoonan na ni balaod sa Balang Kasulatan na karon ato lang hisgutan mga kaigsoonan ang mga butang kay taas-taas man kining masgutan nato ni pero ato lang hisgutan ang mga fiesta dis Biblia na unang-una mga kaigsoonan. Hallelujah. Dito sa Levitico 23 versikulo 5. Hallelujah. Na naghiskot kini matupa sa gisulti ni sa Levitico 23:4 nga kini mao ang tinulo nga pista sa Ginoong Hesus mga kaigsoon. Tinulo nga pista. Unang-una kining gisputan dinhi sa versikulo 5 mao ang Passover feast, kining Pasko.
1: Pasko.
0: Gisputan diya sa versikulo 5. Anong masaulog man sa Pasko? O gitaw Passover feast. Kay mao ni ang kasulugan nga ilang gihimo sa dito sila sa Yuta Sipto nga diyan sa ika-10 ka hampak nga gipahamtang sa Yuta Sipto mga kaigsoonan gisugo sila sa Dios dito sa Exodus 12 kun imo mabasa diyan sa whole chapter diyan mga kaigsoonan na makita nimo sa Exodus 12 nga gisugo sila sa Dios nga mag-ihaw sila og nating karnero nga usa ka tuig kagulangon. Unya ang mao nga karnero mga kaigsoonan ang dugo nito ihawon ton lito mga kaigsoonan ang dugo nito ibutang sa doorpost kana bang haligi sa kanang kuan ba og sa mga babag ni wala nga kung magisod tag doorpost magisod doon ay nagtindog o kanang jam door jam ba na po nagbabag mo nang hulagway na sa cross magisod nga di nang dugo ibutang sa maunga pultahan mga kaigsoonan. Hallelujah. So kana usa kana ka kasaulugan nga ilang gihimo sa nahunang bulan sa tuig Nisan 14 mga kaigsoonan o Abig 14 no. Hallelujah. Muna ay makita na itong mga kaigsoonan. Unya, ang ginoon sa kasunatan sa 1 Corinthians 5, versikulo 7, si Kristo maong karniro sa Pasko. Sa ito, pagkatong karniro, gihaw sa unang panahon, ang gilagawa nito, nagsimulo ito ng Kristo, nga maoy karniro sa Pasko, nga pag-ihawon, mabitaw nga pag-abot ni Juan, ingon si Juan sa Juan 1.

0: iba sa brother kini na dios bersikulo 6 kining disgutan sa pista sa tinapay nga walay libadura na sa ikakin sini ka adlaw sa anong bulan so kaya ang ikakatorsi sa anong bulan sa bulan sa abi mga kaisunan o Nisan 14 momento ang pista sa Pasko unya ang ikaduha ang feast of the unleavened bread kining disgutan sa tinapay. Verse 15 unleavened bread no ginigingon din sa bersikulo 6 ni mga kaigsunan hantun ni na sa bersikulo 7 haleluya nga diin nagahulagway ni may tungod sa walay patubo nga tinapay nahibalot ang mga kaigsunan ngayon si Kristo nga ako maong tinapay nga nagwikan sa langit kung way patubo mga kaigsunan nagpasubot nga way sala haleluya mabitaw nga ang gisulti sa atong Jesus Kristo magbantay kamo sa ipapatubo sa mga parisiyo kay maupsa na nga niya sa Lucas 12:1 kay mga mautman sila mga kaigsunan so naghiragway kini mga kaigsunan sa gisgutan sa kasulatan no sa gisgutan sa na diha sa Exodus 12:15 nga mao nay nagasimbolo diha sa pag pasaylo sa mga sala o paghinlo sa sala o pagwala sa sala nga diin si Kristo mao gid mga kaigsunan ang walay sala o sumala sa kasulatan nga magpista sila sa tinapay ng way libadura. Pito kadlaw po na brad, no?
1: Pito
0: kadlaw na. Na sila buhat o niya sa panagkatigom. Niya ka nang si Manawa sila buhat. Na karoon kayo na daw maghandong sa wana, trabaho na manday man ang uban. Haleluya, matrabaho ang yapon sila. Pero na ay balaod sa pagsaulog sa pista sa tinapay ng way libadura. Ikatulo mga kaisunan, sumala sa Levitico 23, versikulo 10, hantod sa 11, mao kini ang pista sa ani no kay sa diyang mag-ani sila ini sulod sila sa yuta nga ihatag sa Dios sa diyang mag-ani sila magahimo sila og magahimo sila ni nga to halad sa sacerdote magdala ni mga binangan nga inunahan ba suma sa bersikulo 10 unsi inunahan first fruits ba na nagapunan tudlo ni ni brad kanang una ni sweldo inunahan ni mo ihatag tanan sa pastor daghang mong sakay ni ning mga pagtulunan na first fruits pista sa ani mga kaisunan pag nagunta pag kwa nila na mag inunahan ba inunahan sila ang abot sa yuta nagsulo sa yuta kay sa dito pa sila sa kamingawan ang ilang gika ang katong tinapay matunga ikan sa langit katong mga kabuntag mumupo sila atong gitautog mana pero inigsulo na sa yuta kanaan wa na tong mawala tong mana sa diha makaanin na sila maka doon na abot nila ang madawat mawala na tong mana unya katong inunahan nga ilang abot mga kaigsunan, itong iharad nga ito sa Ginoo. Magpista sila sinunhan nga bunga sila ang abot mga kaigsunan. Katong maungap, hulagway na mga kaigsunan ka ng inunahan, hulagway na agyapon sa pagkabanhaw mga kaigsunan nga si Kristo may unang nabanhaw gikan sa mga matay. Unya, naging bito dito sa Pinedeng 20 versus Corosais, nga bulahan ang nakabit sa nahon ng pagkabanhaw. Ay kung yung tanawin mga kaigsunan, robit na related ni Brando, ang pasuber mo ay pagkamatay, ang gingon diya sa ang living bread nga si Kristo wala sala namatay nga sala na kini pag kining fresh bread nga unang nabanhaw si Kristo may unang damarke sa nga matay no murag hulagway gyapon na sa kamatayon o pagabanhaw ni Kristo sa ikaupat mga kaigsunan atong mabasa dinhi sa bersikulo 16 mga kaigsunan Levitico 26 mao ni ang gitawon nato og Pentecostis kanang 50 ka adlaw gikan sa mao nga kasalugan sa fresh fruits mga kaigsunan kay sunod man tong Passover and living bread o fresh fruits sunod na sila mao niya gikan nila magihap sila pito ka adlaw yung pahulay so 49 ini ka 50 mao na ang gitawag Pentecostes mao na ang katong Domingo di ba gisaulog na tong Domingo ang dia Pentecost kay gikan to sa katong pagsaulog bitaw sa pagkamatay ni Kristo hantun yan nga sa pagkabanhaw na mao toy 7 weeks o niya ay kasing winta mauna ang itaw Pentecostes. Aleluya.
1: Tinapay nga.
0: Kanang Pentecostes, no?
1: Tinabiyog pa.
0: Oo, nga giskutan na sa Leviticus 23:16 hanto na sa 19. Aleluya. Mao ka na ang gitaw na sa iba ng mga na, doon na sila gitaw wheat harvest na magpista sa mga simana nga din doon na sila pag ani sa trigo o niya mga kaigsunan Aleluya. Mausap na ang panahon ng nagibobo sa Dios ang iyang espiritu sa buwan 1-4.
1: Aleluya. Amen.
0: Kung makikot na harvest mga kaigsunan, nakita na to nga sa adlaw sa Pentecoste, doon na harvest nga tulo kalimutan.

0: buka mga tao.
1: Amen.
0: Kay mato pa sa Ginoong Kristo, daghan ang anihon, Diyo tayo mo. O niya, kini di ang hulagway ng mga kaigsunan, harvest ni festival ng mga kaigsunan mo na nga sa Ados Pentecostes, doon nagawin na anin nila nga 3,000 kataw na batismuan sumala sa buwat 2:41. Hallelujah. O niya, kini kalima, ito ni paspasan kay marag di igin ni mapas ng mga kaigsunan. Kini di abatunmen, nga gisutan din sa Leviticus 23, versikulo 26, hangtod ini sa bersikulo 27. Kining di abatunmet nga kanabang halad adlaw sa pagtabon sa sala, no, nga gisgutan sa ikapulo ka adlaw nining bulan nga ikapito. Mo nay di abatunmet mga kaigsunan, magahimog yapon as lag halad ngadto sa Ginoo. Hallelujah. Nga di in mao himuon lang nga pagtabon sa sala sumala sa gisulti sa blangka sulatan ngadto na sa bersikulo 28. Nakaroon, arita sa ikapito mga kaigsunan kining Feast of the Tabernacles, no? Feast of the Tabernacles, itong gisgutan ng Brigiri ganina sa versikulo 34, nga sa ikapito gyapon na nga bulan mga kaigsunan, no? Sa ikakin si kaadlaw na, sumala sa versikulo 34, sa ikapito ka bulan mo na pista sa Tabernacles, nga diin, mo na gyapon na panghulagway sa umaabot po na mga kaigsunan nga himuon sa Dios nga pista sa Tabernacles nga paghiusam ko na sa imong katawhan.
1: Wow.
0: Mao na nga dunay gisulti ni sa dito bitaw sa Sacred Bread, no, katrusi nga kung dili ganimo niya na panahon na sa dili ganimo mo tambong sa pista sa Tabernacles, di mo tagag ulan, ha, di sa 14:16, no, mo na ang pagsaulog sa pista sa Tabernacles, mo na nakita mga iskala tong panghulagway na, na nga sa dito sila sa Kamingawan, oh, nagpulo sila sa mga balong-balong, oh, mga Tabernacles ba, payag-payag, muna kita pista sa payag, pista sa balong-balong. No? O niya, gisgutan ka ng mga kaigsunan, paghandong pa na nila. So, kanang mga kasalugan sa Biblia, mga kaigsunan, mga pista sa Adis, muna ang pito, nga itong ibasa karon, doon na na sila yung mga gihandom nila ba, mga panghitabo ba, nga pagulaan nila kang Yota sa Hepto, halihangtod na nga mabuhot silang ito sa Yota nga saad. Doon na sila handong muna niya. Kanang mga buta nga naghulagway na sa pagabot na sa itong Ginoong Kristo. Now, doon ay ulahi nga mga gihimo pinagkasaulugan mga kaigsoon na katong gitawag og Purim dito sa Easter Noybe. Katubit ang kadaugan to nila sa diha nga sila ito'y mamatay mga Hudyo.
1: Maglaglagon tas na ito.
0: O niya katupong sa pista sa dedikasyon diha sa basahon sa Juan 10:22. Mawana ang dedikasyon sa ikaduhang templo naman ang nga gitukod mga kaigsoon na katong sa panahon ni humana na sa katubig na unang lumpag matungo ng unang templo, unang dedikasyon to mga kaigsunan. Nakaroon, arita sa gisgutan mga kaigsunan, kay mubo lang itong oras. Kining pista sa mga tao, tinulong nga pista sa tao, dili na iya sa Dios kay pista man sa tao. Kining atong gipista karon mga kaigsunan, dili na iya sa Dios. Tinudlo ni nga pista sa tao. Mao nang iyon nang dis mga kaigsunan nga sa Isaiah 1:14 nga ang inyong tinulong nga pista gikaligutan sa kung kanang anuman mga kaigsunan. Grabe ni pista ha, mga kaigsunan. Mao na giyon sa Amos 5:21 nga kasamok na usa na ako nagayad, ako nagatamay sinong mga pista. Ano mga kaigsunan, kay ang pista karong panahon na grabe, na diha inom, na diha dinunggabay, dito lang sa among lungsod sa Inabanga, sa unang sa dito pa ko, bata-bata pa ko, wag yung pista dito mga kaigsunan, dinunggabay, tinigbasay, binunalay. Hallelujah! Mga kaigsunan, muna'y gingon sa kasulatan ng mga kaigsunan sa Amos 5:21, ako nagayad, ako nagatamay sa inyong pista. Dili akong pista, matupasad, inyong pista. Wow. Hallelujah. Unya dito po sa isa sa unang katrus, inyo tinudog nga pista, gikarigot-gutan mga kaigsunan. Hallelujah. Kaya dili na pista, iya sa Diyos. Ito na orang, nabay pista ang San Jose Biblia. Nabay pista ni San Isidro sa Biblia. Wala. Inyo tinudog nga pista ng mga kaigsunan. Samagod sa panahon pa ni Aaron, example na itong mga Jesus sa panahon ni Aaron, nga diyan ang mga tao, nagingon nga, buhat ay may Diyos, maguna ka na mo. O nagbuhat sila, nating baka nga bulawan. Ang matupan ni Aaron, ugma, pista sa Ginoo. Pero ang ilang pistahan, nating baka ang bulawan. Muna, ganyan di tangan di matuta magpista sa Diyos. Nga gitagaan tagpahin ng kaabot ng adlawa, bulan na, tuiga. Magpista sa Diyos. Pero ang pistahan si Isidro. Na mga Isidro, mo po na sa unang panahon sa mga Israelita, sa dahil nagula lagi kang siyuta, sifto. Nagbuhat sila nating baka ng bulawan. Sumala sa Exodo 32:1 hanto na sa versikulo 5. Pagkahuman pa, ingon na si Aaron nga, ugma, mao na pista si Ginoo. Pero ang ipistahan, dili. Now, og, pista pa ito si Ginoo, nga nung nasuko man si Moises. Nga nung ipamatay mong itong mga tao na sayo-sayaw.
1: Sugo man ang
0: Hallelujah.
1: Oh,
0: satu padili gitu pista ang iyasan Dios. Pero ang ingon di sa Ikido 32 versikulo 5 nga pista si Ginoo nga. Pero nganong pag lugsong panan ni Moses, grabe ga pit senior na sila, mga sayaw na sila. Pero tingsukan ni Moses, mo nga ingon si Moses, kinsa tong dapig ka nako? Dapig si Dios arin nako. Matupas sa 32 versikulo 26, nya katong mga libihanon dapig mo ito. Mo to nga gipamatay itong mga tao na sayo-sayo na itong panahon na matupas sa 32 versikulo 28, tutulog ka libo ka tao na nga po kanito ang lawa. Gipamatay itong mga tao na. Pero mga kayo sabi ninyo, mao na i-warning ni Pablo dito ng Corinto Jesus, versikulo 7. Ayaw magsimbag Diyos kayo ng mga negasyon na nagsimbag Diyos Diyos. Silutan yun na sa kalayaway katapusan. O na nga, naot ko ang inyong masabtan kay amo rin magdali, paspinaspasa ay yung mga kayo sunan. Naot ko masabtan ni ato mga bulatong kay lagiwa man yung mga atake ang atong lihag, tagaan lang magdugang pahayag, rin masabtan yung mga butang nga gisulti sa Biblia, nga nung nga gikaligutan yung mga pista ng panahon na kailin iya sa Dios, dinudulin sa tao na dihang patay, na dihinom, na kaon sugal, madihang babae, mga kaisunan, sayaw, ang panpandiha. Pero salamat sa Dios nga, gitagatagin ng mga kasaysan ini, o nga salamat sa itong mga kaisunan, nagsunod sa itong Sibya, o nga kinigalagad binin niyo, kaubunan ni Brother Jeremy Limut, sa Pekas, Luwak, Injar, Gabriel, tulog po namin ito kami. Salamat. Hinaot din sa manalangin ng kanilang tanan.
1: Amen.
0: Hallelujah.

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamaayo ang makabuhay. Aron mahatagan po o precious jud nga anak. Kinamang may mga tao sa magbebe, ay anak nga babae, di nakanak, pinaagi sa makabuhay. Nagkita gimay sa mong anak. Ginag ko sa po ang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa po akong heart, picos, pagtanong nila kay open na clear na kay ako ang matres. Basta kay giclear sa Ginoo pinaagi sa makabuhay. Lipay jud kay me, kay kung nato ko ang bana mo, testify gid to kung sa kamaayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Sa ngalan sa man, sa anak, sa Espiritu Santo. Amen. Among langit nun, makagahong nga amahan, Ginoo, daghan kayong salamat, Lord. Nining takna, nining adawa karon ngayong maghihatag ka namo. Nagapasalamat kami sa grasya, sa kinabuhi, ngayong maghihatag sa matag sa kanamo, Ginoo. Salamat nining kusog, kaalam, protection namo sa matag adlaw, sa pagsangkap sa mga butanga, mga kinanglan. O ganun, mahimo kaming takos, o ganyan, Ginoo, sa matag panahon sa among mga gimbuhaton. Pasayloa kami sa among mga sala nga nahimo, sa hunahuna, sa pulong sa buhat, o sa wala na mo pagbuhat sa angayong buhaton. Giyahi o glamdagi kami Ginoo, pinagisi mong balaang Espiritu. Aron kami magpuyo, diha sa kinabuhi nga matarong, o gisalikway na mo ang mga tentasyon sa dautan. Kaya wala kami mahimo o wala ikaw. Kining tanan, among ipangagi ang pugi pasalamatan. Pinagi ni Jesu Kristo among Ginoo. Amen. Sa ngalan samahan sa anak, sa Espiritu Santo. Amen. Good morning, kanatong tanan. Mga kaigsunan ko diyan ni Kristo, niining adlaw sa Domingo para ipadayon nato ang atong weekly radio program, ang tingog sa matuod nga simbahan. Apan sa dili pa, ato sang i-shout out, no? Siyempre, ang atong mga kaubanan o mga labi na sa mga kadagkuan nga diha sa atong simbahan, diri sa atong Diocese of Tagbilaran. Labi na sa atong spiritual director nga si Reverend Father Darwin Gitgano o sa atong diocesan president nga si Brother Kenneth Joseph Aboyabor. Good morning, bro. Pads, good morning ni Jodiha. Sa tanang mga kaubanan, sa atong mga chapter president, sa tanang mga officialis nga naa sa atong mga PUD officials nga naa sa atong diocese. Good morning ka na tong tanan. Yeah, ato pong i-announce din mga igsoon, atong i-grab ning opportunity nining adlaw sa Domingo nga nining coming June 15 at 6:30 to 7 p.m. no? June 15 alas 6:30 to alas 7 sa gabi mag-start ang spiritual warfare talk ni Reverend Father Darwin Gitgano diha sa may Sagrada Chapel Marcila Habitat Village diha sa Tabalong. So sa tanan gusto nga mo maminaw o mo attend sa talk ni Father Darwin diha sa Sagrada Chapel Habitat, so amo mong invite mga igsoon nga mahitabo kini karong coming Lunes na siya, June 15, no? Nya kaning talk ni Father Darwin in line is sa pagtugot usab sa atong kuraparoko diha sa atong Sukulan Paris si Reverend Inte og ni Father Gilbert nga in line sa coming pod nga 11th year anniversary sa Catholic Faith Defenders Sukulan chapter sa atong Diocese of Tagbilaran. So muna nga mo pahigayon og spiritual warfare talk si Father Darwin with sacramental blessings po ni mga igsoon. So katong gusto makabaton sa mga sacramental nga mahimo ning magamit nato na may mga religious items nga dalon sila Father, pwede ra mo dili magdala, then maka-avail mo dito kay display man sa may entrance niya sa Sagrada Chapel. Naani siya ay rason mga igsoon kung mapalita dito in a very affordable amount, no, kay para man po ni sa mga scholars ni Father nga more or less 50 ka scholars na po yung mga seminaryo ano yung mga college student nga gisuportaan taon ni Father Darwin mo nga na yung mga religious items nga yung mapalit dito in a very affordable price. Blessingan na ni Father dito right after sa iyang talk, kay di man ta pwede mamaligya o blessings na daan kay sa college mo na makasala ta sa mga bilang butang ibaligya kung dili na yung mga religious items nga na diha sa front. Muna mo gi-invite mo nga muna sa iyo mga 6:30 kaya na po'y present worship gamay, then after maudayon ang highlights kina ang talk ni Father Darwin Gitgano mao ang spiritual warfare mga igsoon kinanglan ta masayod ani aron muligon pa ang atong pagtuo sa atong simbahang katoliko, masayod ta sa mga pagtulunan o katong ma-apply sa matag adlaw o ato pong mapaambit sa uban. So again, this coming June 15, 2026, 6:30 to 7 p.m. mag-start ang spiritual warfare talk katikisan ni Father Darwin with sacramental blessings diha sa Sagrada Chapel Marcel Habitat Village Tabalong, Dawes, Bohol mga igsoon. Karong Lunes na ni June 15. Naan karon diri na ta sa atong pag-eskutan nga topic karong taga, labi na sa pagtulunan sa atong simbahan Katoliko mga igsoon. Kining Domingo ha karon, usa sa dako nga ma-highlights na to sa atong pagtulunan isip Katoliko mga igsoon. Kay nining Domingo ha, maumaron ang gitawag nga Corpus Christi Sunday, no? Corpus Christi means from Latin kana nga nagpasabot nga lawas ni Kristo, body of Christ. Naagi na nato diha ma-receive diha sa atong sakramento sa pagpangalawat, Eucharist. So muna atong pipila sa kapuntong atong pag-eskutan ni ining Domingo ha, kay manimbala ba ta, no? Nya mo kalawat ta. Muna nga atong kinahanglan atong sabton unsa ka importante o kamahinungdanon sa atong pagkakatoliko nga naa ang pagtulunan sa Eucharist nga the same time nining adlawa adang Domingo nining 7th day of June karon nga gisaulog man di ipod ang Corpus Christi Sunday mga igsoon, the body of Christ nga nadiha sa Holy Eucharist sa matag panahon nga kita mo attend sa Santos nga misa mga igsoon, no? So diha sa atong Santos nga simbahan, adunay giingon diha usa sa mga santos sa atong simbahan Katoliko. Matod pa, since Christ has said, "This is my body," who shall dare to doubt that it is his body? No? Matod pa sa usa ka santos sa atong simbahan mga igsoon, nagingon, "Since Christ has said, 'This is my body,' who shall dare to doubt that it is his body?" Nga sa ato pa, kay si Kristo, miingon nga, kini, maong akong lawas, kinsa may makaako sa pagduwa-duha, sa pagdawat ni ini, nga kining Eucharistia mga igsoon, maugayod ang lawas ni Kristo, matud pa, ni Saint Cyril of Jerusalem mga igsoon. No? So, diha sa balaang pulong sa Ginoo sa Biblia, atong pagabasahon ang Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 26, mga igsoon, no? Nga nag-ingon. Mateo Kapitulo 26, versikulo 26, nga ito sa 28, samtang nangaon sila, mikuha si Jesus og pan, nagpasalamat sa Diyos, o gipikas-pikas niya kini, o gihatag sa iyang mga tinunan, dawata ninyo kini ug kan-a, miingon siya, kini ang akong lawas. Take note, si Kristo miingon, kini ang akong lawas. Unya gikuha niya ang kupa, nagpasalamat sa Dios ug gihatag kanila, imna kini ninyong tanan. Siya miingon, kini mao ang akong dugo nga nagligon sa kasabutan, ang akong dugo nga giula alang sa daghan aron sa pagpasaylo sa mga sala. So si Kristo ang namulong nito mga igsoon, nga nabasa na to diya sa Ebanghelyo ni San Mateo Kapitulo 26 versikulo 26 nga to sa 28, no? So klaro kayo nga during sa Last Supper si Kristo mismo ang miingon nga to sa mga tinunan nga, "This is my body." Mauna nga kung tinunan na ito nga mingtuon ni Kristo mga igsoon, atong tuhuan ang iyang gipamulong kay si Kristo dili man sama natong mga tawo nga bakakon. Kay kita ming tuo kaniya kung unsa iyang gipamulong, dili nato aangay nga magduwa-duha ta sa pagdawat niini. Kay sa atong pagdawat nga si Kristo nga atong Dios ug manluluwas, gidawat nato ang iyang mga gipangsugo, ang iyang mga gipangsulti sa iyang mga tinun-an ug mao poy atong gihimo karon isip mga katawhan sa Dios nga naiusa sa atong santos nga simbahan mga igsoon. Diha sa panunlo sa atong simbahan og sa mga libro nga atong gibasihan, we're not basing our own opinion mga igsoon, kundi nagabase kita sa unsa may official teaching sa atong simbahan Katoliko, no? Kay kita igura man ta himong instrument para pagpadayon sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo sa iyang pagtulunan. Matud pa, Jesus institute the Eucharist. So si Kristo mismo ang naghimo niini Eucharistia. Ato na nang ibasa kaniya sa iyang pag-ingon nga, "This is my body." So wala giningon nga naay laing tawo nga naghimo ani kundi si Kristo mismo mga igsoon. Then what is the Holy Eucharist? Matod pa sa atong pagtulunan, the Holy Eucharist is the sacrament in which Jesus Christ is really and physically present under the appearances of bread and wine. So, sakramento kini nga naagi nato ma makita mga igsuon o mapamalandungan, physically present ang lawas ni Kristo niha sa appearances through bread and wine, mga igsuon. No? Maunay pagtulunan sa atong Simbahan Katoliko nga angay natong dawaton, kinalang ato pong masabtan arunta ato giyong mapuyan sa matag-adlaw sa atong kinabuhi. Isip, naamo simba mong tao mga lawat niya. Dili ta ingon nga patakataka, tagdawat mga lawat niya. Watakasabot kung unsa ng atong ikalawat, mga igsuon. As a part of sacraments nga makapabalaan nato isip Kristiyanos, ma-practice na to ang kinabuhing matarong o ang grasya sa Diyos, ang grasya sa Ginoong Kristo nga pinaagi sa atong pagkalawat nga makapabalaan nato kay si Kristo is mauna ang atong ikalawat, no? So nganong gitawag maning blessed sacrament tungod kay si Kristo man mismo. Again, atong iklaruhon nga blessed sacrament kana the sacrament of Eucharist kay wagay lain naghimo ani or nag sugo nga buhaton sa iyang mga tinunan, dili parehas na itong ordinaryong tao, kundi si Hesukristo mismo ang Diyos nga nagpakatao, mga igsuon. No? So, diha sa atong official teaching sa atong Simbahang Katoliko, mga igsuon, diha sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 1374, kung atong isummarize pagsabot, nakastate diha, mga igsuon, nga naas sa Eucharist o sa Eucharistia ang tinuod nga lawas ug dugo sa atong Ginoong Hesukristo sa iyang pagka-Diyos na diha his entire isip siya Ginoo nga atong Diyos ug atong mangluluwas. Mao nay rason nga dili na to ingon nga basta-basta lang tango kalawat bitaw, sige i-remind sa atong Simbahan Katoliko nga careful kay pasig nata sa sinful life nya dito ra tag pangalawat mo nang ato pong susihon ang atong kagulingon nga before ta makalawat naagita sa estado sa grasya or nakapangumpisaw ta to avoid nga makasala ta patok sa buhing lawas si Kristo nga mao pagingon diha sa sulat ni San Pablo diha sa unang Korinto chapter 11 verse 27 nga dili kita angay mukalawat sa iyang lawas kung dili kita takos og naapatay daghang mga sa nga gihamben mga salang nabuhat. No, mao bitaw nga ato ginang pangandaman report na musimba, prepare ang atong lawas, mentally, physically prepare, then musimba ta, di po ta malate, then muhuman po ta sa misa, di kay muunag uli, o pa mahuman, pabuto na to ang final blessing, mga igsuon. No? So, dili da ingon, basta-basta, kaya naman diha ang buhing lawas ni Kristo, mga igsuon. No? So, how could Jesus change bread and wine into his body and blood? So, diha sa pagtulunan, siguro na ay tawhan ng pangunahuna, ng maingon nga, sa gamay lang nga pan, sa gamay lang nga hustia o hustias nga kaingutang giun sa man na pagkahitabo nga lawas niya, kagamay rana niya maingutang nga lawas gina ni Kristo mga igsuon. Well, sa ato nang giingon, gipamulong na ni Kristo diya sa during sa katapusang panihapon kauban ng mga apostoles, but take note mga igsuon, ang namulong si Kristo and si Kristo Diyos. Then, diha sa pong sa ginoog, sa ginoo mismo mga igsuon, nothing is impossible to God, mga igsuon. Lucas chapter 1 verse 37. Wala imposible kay Jesus Christ is God and therefore he can do anything, mga igsuon. He can do anything. Di man press na tong tao ra tanga limited ang atong kapasidad sa paghimo sa mga butang. Apan kay si Kristo may naghimo ani na mulong, din ata angay mo question ani kay Dios man siya. He is almighty God, no? Gamhanan labaw sa ngatanan. Creator na tong tanan sa universo, sa tanan nga naas kalibutan, no? Tao man, mabutang, anything na dire siya may nagbuhat ni ini. So there is nothing possible nga magduha-duha ta nga mahitabo kani, no? So mao na ato na siyang tuhuan gayud mga igsuon. So are both the body of and blood of Christ present under the appearances of bread and wine. So, kanang pangutanaha, to kadang tubagon according sa panulod sa itong mga simbahan. Yes, it is the living Christ who is present. That is, His body, blood, soul, and divinity are present both under the appearance of bread, under the appearance of wine, mga igsoon. No? So, di kita magduha na sigon sa atong masabtan o atong mabasa diha sa kasulatan kay lagi ato na gibalik-balik pagsabot nga si Kristo maumay nagsulti o naghimo niya na ngadto sa iyang mga tinun-an. Ya, mga tinun-an isip mga pari usab o si Kristo pagulong pari muna nga naagayod na yung pagtulunan sa santos nga Eucharistia, mga igsoon. No? So, buot man ato sabton nga physically ato makita nga walay nausab man. May ngunta, how could these things happen? Nga, kung imong tan-aon ang hostias, wala man mausab pag kung sa grass pare. Ato bang unaon nga naatay pagduwaduha sa tungon nauna sa pagsabot ni ini, dili gina nato ang ibuhaton nga magduwaduha ta na magsuon kaysa ato nagikaingon na si Kristo ang namulong ni ana. Then kanang pagtulon-an na dili man nagingon nga kanang gitawag nato nga pulong nga transformation, kundi it is what we called according to the teaching of our Catholic Church nga kadang po nga transubstantiation. Take note, transubstantiation. So meaning ang substance nga naa ni ana mao ang nausab na sa pag-ingon ni Kristo nga this is my body. No, ang substance ni ana dili ang ingon nga ang iyang physical appearances nga makita na ito nga na-transform. Kaya it is not about transformation, kundi transubstantiation. So kung ato ginang lauman ang atong pagpasabot, o ato ginang research, makasabot yung tako unsa ka lawom, o unsa ka powerful ka ng mga pagtulunan diha sa atong sakramento, kanang santos nga Eucharistia, mga igsuon kay si Kristo mo ang atong ikalawat. So it is transubstantiation, dili na siya transformation, kay kung may kang na-transform physically nga makita na to nga nahimo na siya kay ngon tao na usab, dili ang iyang purma mo na usab kundi dili ang iyang substance. Then unsa may atong mga prueba ni ana? So aside sa biblical facts nga atong mabasa diha sa kasulatan, kay daghan mag-una kayo na, no? So kulangon pa ang atong time pagpasabot ni ini, mabutang nga naay mga Bible studies atong diocese ug sa mga parokya aron tama kasabot pa makapalam niya na magisuon. But kung magiskot ta og adugang pruweba niya nang gitawag og transubstantiation, ato man ang makonnect, no, sa mga panghitabo sa kalibutan history, ming tatak gayod sa atong nagkadaiyang parte sa kalibutan nga naay mga milagro kanang gitawag og Eucharistic miracles nga na record sa una pagyod, no, early first 8th century hantod karon sa atong panahon in this 21st century karon nga naataan eh. Na record na tatak history mo na nga nagpa dugang pagpalig-on sa pagtulunan sa atong simbahan Katoliko nga dili ningon basta-basta lang maingon tag basin na sayop or basin duha-duha tang mudawat aside sa Bible, sa mga verses sa Bible nga atong mabasa o atong masabtan, gisuportaan pag yun na sa mga panghitabo sa atong sa nagkadaiyang suok sa kalibutan, no, kanang gitawag og Eucharistic miracle, mga igsoon. Like for example, ang giskot matag mga panghitabo milagro kanang naa diha sa mahitabo during 8th century sa Lanciano, Italy, no, usa sa labing karaan og labing iladong milagro, no, about Eucharistic miracles. So naa na dito na natala sa atong history niya na po dito sa nasod sa Lanciano, Italy during 8th century. Just imagine, dugay na kaayo niya, ilado kayo nga panghitabo, nga mukunik kayo sa pagtulunan niya ng unsak milagroso ka ng Eucharistia. Nga ng atong pagkalawat o ka ng atong gikulawat, nga mao ang lawas ni Kristo mga igsoon. Muna nga, prueba ang atong ikinanglan, naagayod ang prueba. Teksto sa diha sa Biblia, o pulong kayo mismo ni Kristo, nagmatuod, no, kung unsa kanang santos nga Eucharistia. Pagtulunan sa atong simbahan nga atong gidawat during the sacrament of Eucharist, mga igsoon. Mabitaw nga makapabalaan ni nato kung kanang hinimbahon ta mga lawat ta kay sa atong tawhanon nga kapasidad di magita kahimo ana puy-an ang kinabuhing balaan kay lagi weak man ang atong pagkatao kay naa man ta sa concupiscence sense nga atong unang mga kinikanan si Adan ug si Eva nakasa, no, so na weak ang a nature sa tao. But through sa gahom sa Ginoo nga naagi padagayden niya sa atong santos nga simbahan, pinagi sa mga sacraments nga himong channel of grace, mga igsoon mo na nga kana ang bahina kung gusto ta muligon, kung gusto ta makapuyo gayod sa kinabuhi sa grasya, mo na nga kinalanta mo simba, din mo kalawat, din mo abil ta sa mga sakramento, labi na ang Eucharist. Kay naman diha atong gikalawat ang buhing lawas ug dugo ni Kristo, mga igsoon, no? So dili kay nato ingon nga ma fully explain diri sa kanginan, kay limited maginang atong time, pero ato lang gibasa ang pipila ka mga pagpanudlo sa atong simbahan ug atong giklaro nga atong tuan, atong dawaton, kay ang namulong man niya si Kristo man sa pag-ingon niya, "This is my body," no? Kung kitaming tuo ni Kristo, mutuo ta sa iyang mga gipamulong, mutuo ta sa iyang mga kasuguan nga iyang gihatag ngadto sa mga apostoles, nya sa mga sumusunod pod, connect sa ato mga early church fathers, sa ato mga Santo Papa, na gikan sa una hantong karon, konektado ra man na atras sa bante, nya maopo na atong gisunod sa atong pagpakabuhi sa matag adlaw isip mga Christianos, no? So natay klaro nga pagtulunan diha na sa atong official teaching sa atong simbahan, mo na nga kakinahanglan kita magtuon, no? Musimba sa matag adlaw, maminaw sa pulong sa Ginoo, then mo cooperate ta, active ta isip mga Katoliko nga once gani kung adunay mga kalihukan sama sa mga Bible studies sa atong parokya, or kung asa ta nga chapel na bilong na ay mga pagpatawag gani kanay ka himuon ng mga Bible seminar, mo participate po ta, no? Naabat ta dito, aktibo ta, kay lisod lagi kayo ka ng mahimor ta ang gitawag og nominal Catholic, Catholic by name only. Oh, moangkon tanga Katoliko, pero watay hibang kaagan, watay knowledge about sa atong pagtulunan. Unsaon man nato pag share sa atong mga kabataan, sa atong mga anak, kung kita mismo sa atong pagkaginikanan, sa atong pagka individual isip Kristiyanos, nga wa po tay nasairan, pait kayo pamalandungon, og mao na nahitapo practically sa atong panahon karon nga daghan sa atong mga kaigsuunan sa tusay nga although Catholic, pero nahugra po sa nominal Catholic, kay mo lagi tawhanon no puta kayo, no? Tawhanon ta kayo, makainumdum ta Ginoo ka na nag yung gaut nga ut nga na ta, makainumdum na Ginoo ka nang one adjoy laing choice ba, meaning last option na lang ang Ginoo sa tong kinabuhi nya, yeah, ato dayo i-blame sa tong simbahan nya, yeah, ang anong ato mapong i-blame, nga mo puy pare nagsugo na to nga pagbisyo, pagpakasa dito, pagadik-adik dito, pagpababay dito, mo puy gasugo nga anong ato manang ipahi dito, kung nahimutang ignorante sa atong pagtulunan, wamang po ta gituklod or gisugo sa kinsang mga kaparian o kadaguan nga maunay mahitabo sa atong kinabuhi, kundili ato ng kagulingon mismo nga choice nga mahimo tangani mga igsoon, no? Puro man ta adunay mga struggles and lapses sa atong kinabuhi, apan ang gugma sa Ginoo kanunay nagtawag kanato pinagi sa atong simbahan nga kita every Sunday manimba para sa karon Domingo maron nga atong handumon ang kasaulugan sa simbahan nga nadiha nagpahinumdum nato Corpus Christi Sunday, nga nadiha ang lawas ni Kristo nga atong kalawaton, nya kay ato man ang kalawaton i-take sa atong lawas, palaan man na atong gikalawat, di ta pwede nga kung atong kinabuhi dili po ta mahimong balaan or kana bang kinabuhi nga tarong, bisag tarong-tarong tatanawan, pero kay bawo man ta sa atong estado sa kinabuhi, mo na nga mangandam ta sa pagkalawat ni sa lawas ni Kristo, mo na nga mangumpisa ta before mga lawat, no? So again, salamat kayo bisan mo bura nga atong pagpasabot, ginagmay lang ni, pero mahimo ning hingpit kung atin tag Bible study every Friday sa atong Cathedral Church sa Tagbilaran from 7:30 to 10:30 p.m. then naapos sa atong parokya Sungkulan o sa ubang mga parokya. Sa parokya Sungkulan schedule ta every Saturday from 8 to 10 p.m. nga BA diha may Bible study na po yung mga nangatin niya. Daghan sa mga atin diha sa katedral mga isoon. So, salamat kaayo, dalaygo ng Diyos na ningadlawa, Prodeo et Iglesia. Sa ngalan samahan sa anak, sa Espiritu Santo. Amen.
1: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
2: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung saan naman tao namo ni Marie, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsaon na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
1: Paopirahan dahin ninyo si Junjun, Marie.
2: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Marie. Pero asa man taon mig ibayad sa pagpaopera, uy? Lisod baya kaayo ang panahon karon?
1: Ay, Marie, Adto dad-a si Junjun sa East Medical Center Bohol kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
2: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
1: Oo, oy, higayon na dyan na ninyo, Mare.
2: Salamat kayo, Mare, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
3: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo!

mga igsoon ko diha ni Kristo maayong buntag kaninyong tanan. Hain man kamo karon, anaaba kamo sa inyong wala kapugni ng mga katungdanan bisan pa nining adlaw Domingo o kaha sa inyo bang tagsa-tagsa ka mga panimalay o lawak diha sa mga tambalanan nag-anto sa ginagmay mga kakulian o balatian nga mo'y nakahikaw sa inyong panahon pag-adto sa atong mga kasimbahanan aron sa pagsimba. Tungod din eh, kami magadapit kaninyo karon sa pagpaminaw sa santos nga misa nga among ipabati kaninyo gikan gayod sa Katedral ni Señor San Jose.

0: mga pagdaig sa Diyos, daigo ng Diyos,
1: daigo ng Diyos,
0: daigo ng iyang santos nga ngalan,
1: daigo ng iyang santos nga ngalan,
0: daigo sa Jesu Kristo matuod nga Diyos ug matuod nga tao,
1: daigo sa Jesu Kristo matuod nga Diyos ug matuod nga tao,
0: daigo ng ngalan ni Jesus,
1: daigo ng ngalan ni Jesus,
0: daigo ng iyang mahal uyamot nga kasing-kasing,
1: daigo ng iyang mahal uyamot nga kasing-kasing,
0: daigo ng iyang bililhong uyamot nga dugo,
1: daigo ng iyang bililhong uyamot nga dugo,
0: daigon si Jesus diha sa santos uyamot nga sakramento sa altar.
1: Daigon si Jesus diha sa sakramento sa altar.
0: Daigon ang Espiritu Santo ang paraklito.
1: Daigon ang Espiritu Santo ang paraklito.
0: Daigon ang mahal nga inahan sa Diyos nga si Maria Santissima.
1: Daigon ang inahan sa Diyos nga si Maria Santissima.
0: Daigon ang iyang santos ug walay buling nga pagka ginipanamkon.
1: Daigon ang santos. Yeah, I'm gonna

0: Daghang salamat sa inyong pagpakiguban kanamo diha sa among pagpabati kaninyo sa Santos nga Misa. Hangtod sa sunod Domingo pohon, sa samang takna ug ning maugyapong istasyon, kami magaingon, ang Diyos magapanalangin kanatong tanan.
1: Ilong Ranger?
2: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
1: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
2: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
1: Sipon agad?
2: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Milzeb C plus 14 ha. May zinc that helps boost immunity para mas bilis ka ling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Milzeb C plus 14 with zinc agad.
3: Unilab quality yan.
2: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Strong sa una, herba,
4: strong karun. Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nagkahuna-huna ko nga muinom o herba strong na imanggustin, turmeric, dragon fruit, o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang herba strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.

0: Akong inon sila nga, kamuntanan, inom na mong sugatrol kay presko ah. Kang ima de la rama, nindot kayong inon. Makasoy niya mo na ni, di mo gumahay, kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maung ubani ang maintenance sa diabetes at kolesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan o saktong kaon o exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
3: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex, the generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.

0: ingon ani paminawon kung barado ang ilong. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
1: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
2: Alagang Unilabyan.
3: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maliate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule 1. Siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
5: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to the Hall, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Maayong adlaw. Welcome sa Line Usab nga edisyon sa atong tulumanon aris sa katawhan takna sa gobernador. Kini si Handel Lagunay ang inyong host karong adlaw. Ang atong mainstay nga si Governor Aris atua karon sa Canada alang sa usa ka tigom sa Climate Disaster and Resilience Assessment. Kuyog niya si Provincial Administrator Asteria Caberte. And then ang atong guest pagkakaron ang atong bag-ong OIC sa Bohol Provincial Environment and Management Office, si Forrester Restituto Jr. Piolio. Sir Toting, maayong adlaw kanimo.
2: Maayong adlaw, Attorney Handel, og sa atong mga suking tig tan-aw, tig sunod ining atong takna sa gobernador. Dakod akong pasalamat nga inyo kong gi-invitar ani para mas mapahibaw na to sa katawhan ng atong mga programa sa atong opisina.
3: Karon ang panahon nga palig-unon pagayon. Pakusgan pa ang atong pagsulbong, palapdan pa ang atong naabot. Palawman pa ang atong gugma sa atong probinsya. Pahugtan pa ang atong pagsalig sa Diyos. Dili kita muatras. Dili kita muhunong sa kanunay muabante kita. Abante Bohol.
1: Og sa dili pata mo padayon, si Governor Aris ani ay mensahe alang kaninyo.
4: Mayong adlaw kanyang tanan, akong may nitong pangamusta kang Attorney Handel o kang Mr. Toting Piolio sa atong programa na takna sa gobernador. Gusto lamang nato na ipahibalo sa kaigsunang bulanon na wala kita karon sa Bohol tungod kay aniya kita sa usap opisyal na foreign travel sa Canada o Estados Unidos. Giimbitar o gisuportahan kita sa Alinea International Incorporated aron matambong sa usa ka technical learning exchange sa Victoria, Canada. Humani ini, moadto usab kita sa New York, USA tungod sa imbitasyon sa Bohol Circle of Eastern USA. Aduna usab kita ang mga pakig-meeting engagement uban sa Philippine Trade and Investment Center sa New York, USA o sa Toronto, Canada. Kini mga kalihukan na nagtumong sa pagpalig-on sa atong mga panag-uban, pagpangita o bagong oportunidad alang sa Bohol o pagdala o mga kahigayunan na makatabang sa pagpalambo sa atong lalawigan o sa panginabuhian sa atong katawhan. Busa, daghang salamat o hinaot nga magpadayon ang inyuhang suporta o pag-ampo alang sa atong probinsya.
1: Maayong adlaw! Welcome sa Line Usab nga episode sa atong tulumanon, aris sa katawhan, takna sa gobernador. Kini si Handel Lagunay ang inyong host. Og bisita nato karon ang atong bag-ong OIC sa Bohol Provincial Environment Management Office, si Mr. Restituto Jr. Piolio. Sir Toting, kumusta? Welcome sa atong tulumanon.
2: Maayong adlaw, Attorney Handel, og sa atong suking tig sunod sa atong aris sa katawhan, takna sa gobernador. Dako na kong pasalamat nga na-imbitar ko aning programa. Kay aron diri nga mapasundayag nato ang atong mga programa sa atong opisina.
1: Mayroon mga higala, atong sugdan dayon ang atong paghisgot karong adlawa. Sir Toting, agi og pag-introduce sa imong kaugalingon tungod kay ikaw bag-o lang na designate as officer in charge sa Bohol Provincial Environment Management Office. Atong pangutana, kanus aman di ay ang atong kanhing hepe sa opisinihan si Ms. Hovencia Ganob na ning retire.
2: Okay, Attorney. Si Ma'am Tata Ganob ang atong kanhi head sa atong Bohol Provincial Environment Management Office, nag-retire siya atong hinapos sa Mayo, karo sa niyaging bulan. So, ang effective retirement niya in June 1.
1: June 1. And right there and then, ikaw mo'y ning assume as OIC.
2: Yes, isip second in rank sa opisina So ako ang nagkuan, ako ang ni hulit niya as OIC.
1: Pila pod katuig nga na nerbisyo si Ma'am Tata Ganob?
2: Oh yes, in terms of kanang sa serbisyo ni Ma'am Tata, halos mga 44 years na gyud pod ang iyang serbisyo sa atong sa local government. Oh. So medyo taas-taas na gyud pod.
1: Asa-asa. Hisgutan ato gamay ang imong background, no? So pila naman pod ka katuig nga naa sa provincial government?
2: Oh yes, medyo taas-taas na ko sa taas-taas na ang serbisyo sa provincial government, which started in 2003. Pero medyo taas po ang higayon nga nahimo kong job order for 9 years.
1: 9 years before sa 2003?
2: Job order, then nahimong contract of service, and then in 2012, dito na ko nakakuha og item or position.
1: Oh. Ang imong background sa before kaning sulod, unsay imong na human, forester, di ba?
2: Yes, nigraduar ko as forestry. Nigraduar ko sa Bachelor of Science in Forestry sa atong Central Visayas State of Agriculture, Forestry and Technology. Karon mauna na ang Baiso Bilar Campus.
1: Ah, okay.
2: So, then, pagkahuman sa akong eskwela sa Baiso, nakasulod ko usa ka NGO. Ang Soil and Water Conservation Foundation nga diin in tandem po siya or in collaboration po siya sa atong opisinahan. So diha nakita nga nakita nila nako nga kanang gikuha ko nila. So mao ni nga nabalhin ko in 2003.
1: So pinaagi sa imong NGO work.
2: Yes.
1: Dito ka na pirate sa provincial government.
2: Oh, tungod sa atong community organizing nga buhat, then at the same time, ang atong mga biodiversity conservation initiative sa atong proyekto, so mao nang dako kay kalambigitan sa ahong trabaho karon.
1: Now karon ato nang sugdan paghisgot ang mga programa sa imong opisinahan sa BPEMO. Atong itan-aw lang ang top 3 priority programs pagkakaroon sa imong opisinahan. Unsa man kini sila?
2: Okay, so actually, kuan ni daghan kay ning atong programa, no, kay we are looking at the ridge to reef. So gikan sa bukid, hataas nga bukid ngadto sa atong kadagatan. So og tanawon lang nato sa ibabaw nga bahin, we have the forest resource management nga program. Nga diin atong gitan-aw ang labi na karon kay bag-o pa lang nato nga nasinati katong issue kabahin sa furniture makers. Nga diin na nabalaka sila nga mawad-an sila og livelihood tungod kay nagkaproblema ta og supply na sa kahoy. So usa na niya katupong pag-comply ni sila nila sa mga requirements sa ilahang wood processing plant permit. So kani siya nga issue ato gyud siyang gitutukan on top sa atong mga kadaghang programa nga atong gi-implement. So karon naigi-issue si Governor Aris Amintado nga executive order nga ga-create sa provincial compliance government task force para sa pagtabang sa atong mga furniture makers nga maka-apply sila sa wood processing permit.
1: Di lang dugay na balita to.
2: Yes,
1: nga gi-raid ang atong mga furniture makers sa NBI. Unsa man ang problema nila atong higayon na diay?
2: Yes, actually ang pinaka root problem ato according to the DNR ang mismo ang supply nila sa kahoy.
1: Okay. Kaya
2: ang ilang mga kahoy is gisuplayan sila from an illegal source nga walay mga kuan ba, walay mga permit,
1: papel.
2: O walay mga papel.
1: Kay unsang kasihas kahoy man diay pod?
2: Tungod kay ni ata sa Bohol, well-known kayo ang Bohol sa atong gitawag og tugas. Kaya ang tugas motubo gyud siya sa mga limestone areas wherein sa tibuok probinsya, halos 3/4 sa atong yuta is limestone.
1: Yeah.
2: So meaning daghan yung tugas, pero unfortunately sa pagkakaroon, tungod kay nahimo siyang maayo nga raw material para sa furniture, medyo gamay-gamay na gyud. Nya ang proseso pud sa pag-secure og permit medyo kuti, considering kanang daghan og mga requisitos nga gikinahanglan, Yeah, especially kung dili ikaw mismo ang tag-iya sa yuta o dili nakangalan nimo ang titulo, maglisod kagkuha sa maong permit. Kunya, another issue is nagkagamay na gyud ang supply.
1: Nagkagamay ang supply sa tugas. Now, unsa man di aining kahoy nga tugas nga mura man og paborito kaayo sa mga furniture makers or maskin sa mga gusto mo order og mga furnitures? Anong tugas man gyud?
2: Yes, maunay giingon nga ang tugas man gyud murag sinyalis na siya sa kanang atong kuan ba? Atong lifestyle na to or ang atong sitwasyon sa kinabuhi. Mm-hmm. So kung ang imong furniture tugas, kuan gyud murag inila ka sa inila ka sa komunidad, at the same time guaranteed gyud ang iyang durability.
1: Tugas is hardwood, di ba?
2: Hardwood, premium hardwood. Sumao na nga ang iyang permit nga kuhaon nimo is special private land timber permit. So kuan gyud siya kanang naagyoy regulated gyud ang iyang cutting.
1: So in other words, dili totally prohibited ang paggamit sa tugas.
2: Yes, attorney. Dili siya prohibited, regulated lang. Regulated. So mao na nga kinahanglan gyud nga dili gyud nimo putlon dayon kun wala ay permit. So
1: meaning to say, kung ikaw mao'y nag-farm, nagpatubo sa maong kahoy nga tugas, pwede lang na.
2: Wala gyud problema kung nananom lang ta mga ibutang ta 50 years or 30 years ago. Wala gyud ta problema og supply og kanang lumber gikan sa tugas. So mao na atong auhag karon nga mananom gyud ta og tugas. Kay dili ra hibaw-an ang tugas. Ako mismo personally nakatanom ko og puno ang tugas kay tungod kay usa man ko ka forester. So ako pong gisuway gyud, gi-practice na ho ang profession. So in 15 to 20 years you can really harvest na or pwede na ma-harvest ang tugas nga imong tinanom.
1: Atong hisgutan unya nang unsaon pa patubo sa tugas, pero atong ipaklaro sa atong mga nananaw karon nganong ma-illegal ang pagpamutol og tugas. Diin man di ay gikuha kanang mga tugas karon nga gigamit sa mga furniture makers nga illegal man o gi-raid man sila tungod niana.
2: Yes. Ang tugas magod, ang iyahang natural habitat niya is more or less naa sa mga A&D or mga private lands.
1: Uh-huh.
2: Unya, before na imong siya ma-harvest, kinahanglan nga imong kuhaan siya og kanang Certificate of Tree Plantation Ownership. Og planted, mas nindot.
1: Okay.
2: Kaya basta proven nga planted, sayon ra kaayo kay kuan man na, dili na daghan ang kuan ba, ang mga or wala na forest charges. Pero og naturally growing
1: kanang in the wild man kanang tubo.
2: Naa sa imuhang tungkaran, hing turok lang, mao na mo kuan ka kanang na forest charges nga at the same time mubayad ka in replacement sa imong putlon, mubayad ka og 100 kapunuan pod. Nya katong planted 50 lang.
1: 50
2: kapunuan nga
1: kapunuan.
2: Seedlings. Unya aside ana imo yun na isang katong CTPO, usa sa requirement ato is katong land title, katong proof of ownership sa yuta.
1: So sa ato pa, aron kintang makagamit ka og tugas legally, magtanom ka og tugas sa yuta nga titulado gyud.
2: Yes.
1: Titulado nimo except tag-iya or mahimog another person nga nakatitulo?
2: Pwede og salain. Ang importante lang ana nga adu og kung harbisuno na ang maong tugas, naamoy lag supply contract. So naamoy kontrata para ang iyang tugas nga harbisunon, pwede nga ikaw nga furniture maker, pwede nimo nga ikaw may mupalit sa iyahang tinanom.
1: And every step of the way, ang DENR has to be informed nga naa ka nga nagtanom?
2: Ang mahitabo ana, ang kanang pag issues prior to the issuance sa CTPO, ang DENR ana ang mo inspect.
1: Ah.
2: Tanawo na dito kung tinuod ba gyud nga gitanom or naa ba gyud sa imong tungkaran or sa imong yuta, then ila nang isuhan og CTPO or Certificate of Tree Plantation Ownership as proof na nimo nga ikaw ang tinanom gyud.
1: So kana proof nga ikaw man nagtanom, pwede na nga ikaw mo legally harvest sa maong mga kahoy.
2: Dili pa pud siya automatic, attorney.
1: Oh, okay.
2: Ang mahitabuan na kung mag-harvest na ka, mukuha ka og cutting permit. Katong gitawag na itong SPLTP,
1: okay,
2: or special private land timber permit, pero mas mapadali kung naana ka atong CTPO, kay mao mo'y proof nimo. So mao na, so meaning wala gibawal ang pagpamutol sa tugas as long as naa kay cutting permit.
1: Okay. Now, karon atong hisgutan unsaon pagtanom, no?
2: Yes.
1: Sige ko, no, kay ako during atong sa one stop shop, no, nga gihimo na istorya nako si Sandro Racho, niya na available day pod nga tugas seedlings nga pwede mapanom niya. Ninganyo ko bitaw, no, unsa kag mananom pug ko, palihog ko, no, i-share og unsaon man to pagtanom, unsaon pag-care sa tugas aron nga maayo ang iyang tubo. Kay kinumdum ko sa balay sa akong lolo dito sa Dimiyaw, tugas ang halige pero balikog, no.
2: Oh,
1: oh ana, okay, kinta. So mahimo ba na nga matul-id ang pagtubo sa tugas?
2: Yes, yes, attorney. Kay sa among profession, being a forester, amo po nang gitun-an. Ang tugas kung natong masayran aw kasagaran siguro sa nahibaw-an sa uban, moingon sila nga di ko mutanom og tugas kay hinay mo tubo. Kay atong makita man gud ang mga dagko ng tugas, meaning mature na siya, so hinay na gyud siya mutubo. Pero og imo lang gyud siyang sundon gikan sa pagkaliso, imo siyang paturukon ngadto sa pagpatubo, you can really see the growth performance sa tugas. Basta dili lang siya ma murag masawot or sani, basta nindot ang pagatiman, makagarantiya gyud ka nga kanang mudagko og dali.
1: Unsaon pagatiman?
2: Yes, ari ta una sa pagpaturok sa liso, attorney. Isip nursery worker for almost mga 15 years.
1: Oh.
2: Kay dito ko sa Bilar, pagsugod sa atong endemic plant nursery sa Bohol Biodiversity Complex, ako gyud nakasugod ana. So mao na nga with that mga technology pagpaturok, nakasuhito ta ana. Unya usahay di katuo ang uban nga pwede ra day sunugon ang kuan ang paagi.
1: Sunugon?
2: Oh, ang liso, kung makita nato, naaman na siya, ito mo na siya color kung ma-mature na, so kuliktahon ni mo, imo siyang pakpakan, imo siyang ihumol og tubig, din imo siyang i-depulp, then imo na siyang ipauga o mga 3 to 5 days, unya, mauna to imong isabo dito sa seedbed. Oh, so naa kay seedbed nga, kanang imo siyang gi-pulverize ni mo ang yuta, then imo siyang tudlingan or imo siyang butangan o kanang na bad list aron nga adto nimo tong liso ipahilo na. Then imo siyang tabunan nga insa sa way nga kuan pod kanang dili po kayo lam nga pagka o dili po kayo baga nga pagkatabon, then imo na siyang hanigan og dagami. Or kanang mga masunog or pwede ra papel ana. Nya sunugon nimo, attorney.
1: Sunugon nimo ang gitabon,
2: yes,
1: nga
2: quick
1: dagami.
2: Burning. Quick burning. Ang kana nga technology is kanang ay quick burning, and then after nga mahurot ang iyahang katong imong gibutang nga katong para sunugon, imo siyang bubuan og tubig
1: right after mahuman.
2: Yes, oh. Oh, mura na siya og kanang kita nga gainom tag kanang gahigop tag sabaw kabaw nga init kaayo, then mo inom kag
1: gugnaw
2: kag bugnaw kaayo.
1: Oh,
2: unsa may kuan na mukrak imong ipon.
1: Yeah.
2: Oh, so gituyo na siya nga kanang quick burning, then i-water nimo para init tong liso, then mukalit siya o kakrak. So mas mapadali ang iyang viability. Kay hard ang iyang seed coat is gahi.
1: Gahi.
2: Oh, so in 2 weeks time,
1: muturok
2: siya.
1: Ah.
2: Mas taas kaayo iyang germination compared sa natural lang pagpaturok. Okay, masinati na to. Kami mga experiment to. And then it so happened nga kung good ka nang effective kay before ito, nakita namo nga natingala may mano nga ang mga lisog tugas sa mga trail nga daghan og choker. Di ba ang choker mo init man kung maigo og kanang sinag sa adlaw, mas daghan ang manurok. So meaning because of the kanang sa kainiton sa adlaw nga dito na ikuan sa bato niya, apil po ang liso o kainit, dali na ma-break iyang dormancy.
1: Oh, tingali, naulanan.
2: Yes, niya, maulanan. So mauna nga, with that technology, mauna yung gigamit yapon karon. So mauna ang daghang muingon nga, manong nakaproduce man mo og tugas nga lisod man na paturukon. Pero actually, sayon ra.
1: Nakit-anong paagi.
2: Yes, nga, i-continue lang nako ngano nga katong giingon nimo nga ang inyong haligi is gabagbaw.
1: Gabagbaw nga mo. Oo. Oh.
2: Tungod na kay naturally ang tugas is sun loving. Meaning muangay sa init.
1: Mm.
2: Pero og itanom nimo siya nga siya ray gasolo, so dili siya ma problema o competition sa sunlight.
1: Mm.
2: So ang iyang buhaton is manangasangag yun na siya. Mm. Wala man siya kompetensya. Pero ang o gusto ka nga ang imong tugas mo kuan gyud mo tul-id kay mao lang gyud na itong gi apas nga tul-id kay para mas taas ang imong makuha nga kanang nindot nga lumber.
1: Mm.
2: Ang buhaton nimo na itanom nimo siya in close distance.
1: Pila pay distansya?
2: Pwede ra ka mag-start og mga 2 meters.
1: 2 meters
2: yes.
1: distance. Okay.
2: Tanom nimo nag 2 meters distance. So ang mahitabo ana niya mag-ilog na siya kay gakumpit siya sa sunlight. At the same time imo gud gihapon siyang applyan og kanang pruning or trimming.
1: Trimming.
2: Katong mga sanga nga naa ni kuang skilid imo siyang amnon og kuha.
1: Unsa kahabugon na siya nga magsugod kag pruning?
2: Even sa kuan mga 1 meter pa lang.
1: Mm.
2: Kaya ang tendency magud sa tugas mag kuan na siya kanang naimo produce og tulo ka o duha ka sanga nga magatbang.
1: Mm.
2: Gikan sa iyang pinaka primary nga stem.
1: Mm.
2: So kanang pag bisan gani sa udlot pa lang makita nimo imo na to siyang kutloon.
1: So dapat usara gyud.
2: Oh. Katurog yung isa kay mao matoy imuhang mao matoy mudako nga maoy primary stem.
1: Naay sa akong yuta naay duha ka tugas ning turok.
2: Yes.
1: Ni I think murag mga 2 meters ang gitas-on niya pero sakto ka nga murag duha gayon ana.
2: Mm.
1: So dapat na nako is it too late nga akong tangtangon ang isa?
2: Dili pa siya awahi. Kay ang ato magupong kuan na is kun duhay iyang gipakaon nga punuan. Unya usara ka root system, hinay gyud ang tubo kay mabahin man ang iyahang sustansya pero kung putlo nimo ang isa, makonsentrated na to sa isa, mudako siyang dali. Like, so, like for example, attorney, kanang, di ba, og naatay putlong tugas, then musalingsing na siya. Tungod sa kadako sa iyang root system, and then ang iyahang gakinahanglan siyang dahon para sa paghimo o pagkaon niya, maunang mudali yun og dako ang katong subing.
1: Mm.
2: So, mauna ang kuan, kanang sikrito po na o maghisgot o magpatubo tag mga kahoy sama sa tugas.
1: Okay, so I will look, go into that, no? Na excited ko sa pagpatubo o tugas. So, and then, pila ka tuig nga ma-harvest na ang maong tugas?
2: Base sa personal ha, nga experience, kay nakatanong magyud ko kay before me ni graduate, requirement na mo nga patamnon me, maghimo me o gitawag o rainforestation farm.
1: Mm.
2: A minimum of 1/4 hectare, tamna ni mo lain-lain nga mga species.
1: Mm.
2: So ang concept sa rainforestation is duha ka schedule sa planting. Ang first year planting is katong mga sun loving trees sama sa tugas.
1: Okay.
2: Itanom nimo siya una sa mga open area para kay paspas mo to siya mutubo kay expose man sa init and then pag second year planting kadto na mga shade tolerant species.
1: Mm.
2: Imong mga fruit trees, imong mga dipterocarps nimo. So daghay igo kay ang imong tugas nakatubo na nag-provide siyang shade sa atong mga bag-o pa lang nga gipatubo nga di pud siya magsilbi og paunhon nimo siyang tubo.
1: Mm.
2: Kay madaot man siya kung expose kay sa init. So pinaagi adto naka-learn ko ako on my personal experience kay ko nga 15 to 20 years pwede na ka maka-harvest sa gidak-on nga murag mga naa sa mga halos mga di ra pud usang ruler siguro mga
1: 10 inches
2: ang yeah, mga ana
1: good pero, enough nga mahimong pang furniture.
2: Yes, kay mismo gani ang mga furniture karon manguha na gani guys silang sanga.
1: Mm.
2: Kay ang tugas gyud ligon gyud siya pero og kanang naay kuan lagi kanang naay og kato na mga damong nga sanga dili pud siya maayo.
1: Mm.
2: So kana lang. So I realize nga og nananom pa day kog daghan, I can be kuan ron supplier na or
1: supplier. Oh. Yeah, mahal kayo ang tugas.
2: Yes,
1: ron,
2: oh, oh.
1: Oh. So 15 to 20 years pwede na ma-harvest.
2: Mm.
1: Fertilizer
2: with the condition nga ang imong yuta laom.
1: Laom nga yuta.
2: Kay og nipis ang imong yuta dili pud inasama inana ka sama ka dako.
1: Mm.
2: So mo matter po na ang kuan. Mo matter po na sa soil condition niya, at the same time, katupong pag-atiman ni mo o pag dapat abunuhan po.
5: Abunuhan. Unsa nga klase po sa abuno?
2: Sa ahong experience, ang gitry as booster nga abuno, katong 14-14-14, or katong commercial ba. With kuan po, ato pong gi-anan pong mga organic ng mga compost. Mm.
5: So going back ani sa katong problema sa mga furniture makers na to, naghimo og intervention ang provincial government.
2: No? Yes.
5: There was that one-stop shop sa DENR, DTI, ang kita sa province.
2: Yes.
5: Nga gitabangan na to ang mga furniture makers nga mahanay ang ilang mga papilis.
2: Yes. Oh, kana mao na ang immediate solution sa problema, but looking at the long term, kinahanglan gyud nga mananom ta.
5: Mananom.
2: That's kay mananom. Og maunay atong source of livelihood nato nga ever since mao man gyud nasandan sa atong mga katawhan. So dapat lang yun nga mananom ta. Mm-hmm. Yeah, napay laing option while waiting sa atong mga gipangtanom, kinahanglan siguro pud nga mutan-aw pud ta sa ubang kahoy nga mga tinanom nato nga pwede din nato magamit.
5: Mm.
2: Sama sa atong jimilina o mahogani.
5: Mm.
2: Oh, so, maulagi na ang tugas mo na himo siya nga murag basihan kung unsay estado nimo sa kinabuhi or sa komunidad. Pero, ang mahogani o jimilina, as long as naa kay treatment, or most likely ang samot na yun ang mahogani kay noon na siya nga bukbukon. Especially mm-hmm. kung dili pa siya mature.
5: Mm.
2: Pero kung imo lang na siyang treatan, wherein ang DTI, usana sa iyang gitanaw nga makatabang sila, katong ilang gitawag og shared service facility, nga gani karon naa sila'y kiln drying machine, nga naa sa luway, nga diin dako kayo na siya, pero as of now, wala pa siya magamit.
5: Mm.
2: Tungod lagi na kay wala makonsolidate ang mga raw materials nga dapat paughon dito.
5: Hmm.
2: So, mao na nga, with this situation, pwede na to siya nga magamit na puhon nga atong organization ng atong mga furniture makers nga mga grupo o kaning-kaning mga kuan na to, himawa na to ni siyang grupo, then, ato na sila. Mo-avail na sila sa maong facility. Kay, kuan, daghan ng supply.
5: Supply.
2: Even in Central Visayas, we are known to be supplier. Kanang murag major supplier of mahogany lumber in Cebu and other parts of the country.
5: So, this can tree growing can be an enterprise.
2: Yes, actually, mauna nindot kay na naisgutan ni mo attorney kay usa sa among priority programs karon sa atong Forest Resource Management Division is ang pag-revive sa atong Bohol Tree Enterprise Program. Mm-hmm. Kadiin, murag medyo nakatulog na siya. Kay tungod lagi, kay nga atong naasunahuna magod karon is more on planting of trees para sa atong kinaiyahan.
5: Mm.
2: Pero sayra nato nga kaning sa forestry, mura ra puno sa agriculture.
5: Mm.
2: Nga umutanom kag mais, in a matter of 3 months, maharvest nimo ang mais.
5: Yeah.
2: Ang pagpananom lang og kahoy, medyo less appreciated siya tungod kay long term ang iyang cycle ba.
5: Oh.
2: Pero ang nakanindot ana bisan pa og ang imuhang purpose paghimo nimo sa imong tree farm is for commercial.
5: Mm.
2: While waiting sa imong kahoy nga nitubo, nakatabang kas palibot.
5: Mm.
2: In a matter of 10, 15 or 20 years, dako na kay nagkatabang sa environment.
5: Mm.
2: Di ba? Unya wala po na to atong gi-discourage ang kanang clear cutting. Para dili kayo abrupt ang effect sa environment. Kung labi na, mag-harvest ka.
5: Mm.
2: So, kung mag-harvest ka, ugmay mo dili clear cutting. That is why atong i-promote ang reforestation kay klase-klase ang mga kahoy nga atong gitanom, diin dili na sila magdungan og tubo.
5: Unsay pasabot nimo og clear cutting?
2: Kanang kung mag-harvest ka, nga mura bitong plantation nga laktod putdon nimo og puril.
5: Ah.
2: Dili na maayo sa atong environment kay naanagot tayo nindot nga microclimate because of the existing plantation or sa atong tree farm, unya imo na siyang putlon tanan, there's an abrupt change in the climate.
5: So sa ato pa, og mag imong gidungan og tanom, no? Magpili lang ka nga dili, magtapad-tapad ang imong pamutlon, mao ba?
2: Mas maayo gani na. Oh, pero, balang ina, dili maayo ning gawas anang clear cutting, kanig yung monoculture.
5: monoculture.
2: Meaning, magtanong kag usa ka klase, like, usa ka plantation sa mahogani, dili maayo siya. Na-prove na yun na dili maayo, kay usa sa rason. Kung naay, ang kaning kahoy, naamang ko na yung gitawag mo na silang mga host plants, o naay mga insekto nga mukaon na niya. Biological instinct sa insekto, kung daghan ang iyang pagkaon, mupadaghan po na siya. Kaya daghang pagkaon.
5: Mahimo na, og sagulo nimo ang mahogani o jimilina o tugas.
2: Yes, no problem. No problem. Kanang atong rainforestation mo na. Kaya ang umuyong utag rainforest, wala na siya ingon nga usar ka klase. Klase-klase na. That is why, nindot ang selective cutting kay mapili rin mo, ugas atong daggo, pwede mo yung mga hukuha. So, dili kayo dakong epekto sa atong environment. So, mauna, girevive na to ng Bohol Tree Enterprise Program, even bisan pa og mga native trees atong itanom. Kay naa naman tayo mga nangailhan ng mga kahoy nga kusog yun mo tubo ng mga native.
5: One example, native trees nga kusog mo tubo.
2: Ang atong kalumpit, gitawag na sa Binisaya og lumangog. Paspas kayo sa mutubo. Ang atong malugay liitan, atong bayok, mga kulatingan, atong langin. So, daghan kayo na. Makahatag yun ninyo, kinsa tong inresado mananom, makahatag yun ninyo lista na. Nga, maog yun na yun nindot itanom kay once nga, after planting, inyo nang iparehistro sa DNR, you can harvest it.
5: Ah.
2: Oh, kay gitano man proven nga planted
5: man. Mga hardwood ba pod nay na native
2: trees? Yes. So, mao nay naka nindot sa kahoy magod, dili necessary nga gahi nga kahoy okay na. Naay uban nga mga kahoy nga humok pero mo durably dai sa gapon. Like atong gitawag kaning tagibukbok nga og imo siyang kusion, mudot imong kuko.
5: Oh.
2: Pero kung imo siyang idapat sa balay nga di lang siya mabasa, di lang siya mauwanan, it can stay more than 100 years.
5: Oh, tali bukbok nga?
2: Tagi bukbok. Dili siya bukbokon. Pero humok. Mauna, kanang ang atong kahoy magodis na siya preferred unsay gamit niya. Dili necessary nga ligon siya tanan o gahi tanan.
5: So, unsay angay buhaton sa atong mga kaigsoonan nga gusto ma-appeal sa atong Tree Enterprise Program?
2: Oh, yes. Oh. So, sa atong Tree Enterprise Program, ato ning himuon nga kanang ang concept na to is atong i-commercialize ang pagpananom o kahoy na amatay naghang seedling sa atong nursery. Pwede na mo atong itabang nila. But before tamuhatag o seedling sa atong mga beneficiary pohon, ato gyud silang i-orient. Tagaan gyud nato ni sila og kanang training kay lisod man og moderetso ra sila pananom niya kanang wala sila idea asa dapit ipahiluna ang kahoy kay ang kahoy naa siya asa angay. So mao na nga before ta magpananom ato gyung tanawon ang area og unsa puy angayan itanom. So mao na nya mo connect ko na sa atong tree growing program. So mao na ang tree growing program ako kay murag medyo kun siya kanang nay bias kaayo sa kanang moyang tanga para sa kinaiyahan, but actually it can be integrated nga pwede siya nga naay commercial nga kun pod kanang naay purpose ba
5: commercial purpose.
2: Yes, okay, accepted bang yun nato nga even our daily need kinahanglan maganitag kahoy. Pinakaminos ana sugnod. So ana unya kana pong sa furniture makers naa po'y mga nindot nga mga produkto nga wa po nato makita like kanang atong mga kanang dukdukan o mga panakot manginana gikan na sa mga sanga sa kahoy nga pwede unta to nga mahimuon to turnohon to siya timuon siya mga kanang sporting goods mga mao na nindot attorney nga ma-develop na to ng mga skills sa ato mga furniture makers kay additional income siya. Kaya niya, mas ma-maximize pa po na to ang gamit sa kahoy.
5: Yan.
2: Kay kaning mag-gabas, 60% anak mawala sa paggabas. Samot na ang chainsaw gamito niyo, kay dako siya o kanon. So, mauna, i-maximize na to kay atong hunahunaon nga ang pagpatubo sa kahoy, dugay gyud.
5: Pero daghan gyud ang kagamitan.
2: Yes, daghan kagamitan.
5: So, gikan sa kahoy, diri na pud sa dagat nga mooy mga flagship gyud sa atong mga opisina.
2: Yes, sa coastal resource management na to. Of course, 30 ka LGUs, coastal LGUs ang atong gitutukan. Mm. Nya usa sa mga major programs ani niya sa coastal resource management is ang atong coastal law enforcement.
5: Okay.
2: So kay labi na kuanta kanang island province ta nga kanang nagilibutan ta og dagat nya naatay mga municipal waters. So di kalikayan nga naapo tay mga problema sa atong mga municipal waters. So mao na nga ipaghingusgan yun nato ang atong enforcement nga gani ang atong mga flag clusters nga 8 clusters na siya nga diin nag-request yun sila og mga speedboats. Kuya, nakaroon kay sa una na-realize nila nga kung mugukod silang mga illegalista ay igor silang babayan tungod kay mas kusog pa ang kuan ang pambots o gisakenan nila. So mao na karon nga naagun mga speedboats nang yun ang atong gipang kanang na ay
5: gipalit.
2: Gipalit kay aron gyud nga makuan gyud nato ang atong enforcement. Aside ana ang atong marine protected areas.
5: Pilay MPAs nato diri sa Bohol.
2: Sa Bohol naatay 186 ka marine protected areas. So mura na siya og bangko nato. So sayod ta sige tag halos kada adlaw taga kuha og isda pero wala tay wala tagabuhi or wala tay kuan wala ta magtuwa ang mga isda pero naa gihapon pero mao lagi na dako kay tabang natong MPA kay mura na sila maoy naa breeding ground sa atong mga isda and then kung managhana diha manggawas na sila so mao na nay pwede nga makuha sa atong mga katawhan nya at the same time ana kanang atong marine protected areas naa na siyay kanang council nga maoy magbantay so mao na nga kanunay nato nga gi-strengthen ang mga people's organization nga maoy gatan-aw gabantay sa atong mga marine protected areas kay kanang importante gyud kaayo nga mabantayan nato kay para padayon ang pag-produce sa atong mga isda maprotektahan sila diha nya gawas ana naapo tay programa nga giant clams ang atong mga MPA atong gi-seeding ang atong mga giant clams dito.
5: Ngano unsa man po ituyo nga gibutangan og giant clams?
2: Ang giant clams makatabang kaayo sa labi na sa pagfilter sa atong tubig sa anang atong mga kadagatan at the same time nag-provide po siyang pagkaon sa atong mga isda.
5: Mo provide sila pagkaon.
2: Okay.
5: So, sila mismo mo ay kanon sa mga isda.
2: Not necessary kay ang atong mga giant clams mga good attorney naa sa mga lumot nga mutubo de sa iyang mga kabhan okay. And then sa iyang mantol. So mao nay mo na ikonong po sa mga isda. So, niya, kung yun, kanang yung pag-filter sa tubig, mauna, mauna makatabang siya o pagpatinaw sa atong tubig.
5: Dili ba nga kining mga giant clams, usaman is mga kinaham, nga kanonon, nga mga kinhason?
2: Mawag yun na. So, ug ato yung makuan nga, kanang kanonon yun siya. So, mauna nga, ato ning gibuhat nga ato yung gipadaghan og balik ang atong giant clams kay sayon ta nga sa una pa lang kay di ba na hita na balita bitaw to attorney katong mga mamalit og shell shell sa giant clams o kanang taklubo. Ana kana pa lang kanto pa lang nahitabo mo makaingon ta nga daghan gyud ini sa atoa. Long before daghan gyud ini kay mga kabahan naman to so meaning naa gyud sa atoa pero unfortunately, tungod sa abusar nga pagpanguha o nalabian siguro maunang nigamay so mao na nga naagyo tay rason nga atong padaghanon og balik.
5: And I think murag illegal na karon ang pagpanguha yes. Og taklobo.
2: Yes, siya. Okay, threatened species naman siya.
5: Threatened
2: so gikahadlokan
5: so
2: nga mawala ba. So mao na nga dili pa ulahi. So kaning atong gibuhat karon dako kay ni sa katabang na mapabalik mapadaghan nato.
5: So kita sa provincial government, we have our giant clam
2: hatchery.
5: Yes. Asa man siya karon?
2: Ang atong giant clam hatchery naa siya sa Sinandigan Ubay.
5: Okay.
2: Naa siya within sa kanang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources nga hatchery pud nila dito. Unya lipay ta nga kun gyud nanaghan gyud siya.
5: Kita nay nagpadaghan.
2: Yes.
5: So, kay, unsa man po na pagpadaghan ng atong mga giant clams?
2: Yes, medyo meticuloso good kayo, attorney. Kaya kinlahan lang good siya o kanang laboratory, kuan ba? Kanang kinahan lang kag laboratory, then naapoy mga chemicals nga pang pa, kuan niya? Especially sa katong iyang pagkaon while juvenile pa siya. Kay mao lagi na sa research, ang mabuhi ra di kuno sa giant clams in the wild is halos mga 10% ra or less.
5: Mm-hmm.
2: Pero kung kaning atong gitabangan siya nga ma-produce siya through sa atong hatchery, mas mapadaghan na to.
5: Mas mapadaghan. Mm-hmm. Oh. So, giant clam, dagko magigayon niya
2: siya. Yes, dagko gyud.
5: Pila katuig nga moabot siya ingon anang gidakuna na?
2: Murag dili ko ka tubag karon attorney kay kanang wa po ko masinati kayo sa kwan. Pero kwan gyud siya. Muda ko gyud. Makita gyud nato dito sa hatchery nga katong sukan pagsugod na naging makian na nagko na gyud siya.
5: Na natay na deploy nga mga giant clams
2: yes,
5: sa atong
2: na, na. Unfortunately katong uban lang nangawala siya during Typhoon Odette. Oh, kay na was out gyud siya.
5: Pila naman po to sila katuig na kung gikan sila na hatch nga itong nag-deploy?
2: Siguro mga, naanay mga 13 inches.
5: 13 inches, so kana deployable na sa atong mga MPAs.
2: Hindi, pang-deploy na itong bisag gagmay pa, pero sa as mentioned ni Ms. Villa ganiha sa atong local finance committee meeting, nga kanang gi-deploy siya sa atong mga marine protected areas pero isud sa siya og cage for protection.
5: Oh.
2: Kay paborito kay sang kanon sa atong mga isda.
5: Oh.
2: Labi na tong iyahang mantol nga labi na kay humok pa.
5: Humok pa. Oh, dali makaon tanan.
2: Yes.
5: Di na kadako.
2: Gasamot na og na ay illegalista so sa pagkaon gud siya.
5: Well, so it's very interesting no, nga to know nga sa atong mga program, among other things,
2: yes,
5: sa atong coastal resource management. Now, karon arita sa mga challenges nga giatubang sa imong opisinahan, kabalo bang kita, daghang mga issue, pero unsa man ang mura o nakita ni mong concern nga angay ma-address?
2: Yes, daghan gyud kayo no kay og maghisgot tag environment, lahi-lahi nga ecosystem from ridge to reef. Kuan gyud usa ana gani just recently ako lang ning emphasize kay murag medyo na quote ang among office.
5: Mm-hmm.
2: So right after sa convocation program namo, there was a post nga kanang ni claim ba ni an ba nga wala ko na minabuhat considering nga na ay kanang commercial scale nga quarry dito sa Garcia Hernandez nga wala ko no ta kabadlong sa atong opisina nga nya kanang atong mga small scale quarry nga naghan ko nog illegalista. So usahay maka frustrate no, pero sagdi lang kay wa lang siguro pud makahibaw siya sa unsay mga mandato sa among opisina. So agig pa sabot sa katawhan para at least po makaibaw po ang uban nga actually kaning quarry diha sa Garcia Hernandez kanang large scale quarry ang mag-issue og permit ana ang MGB ang national agency
5: o
2: dili ang atong provincial government niya gawas kanang karipong sa mga small scale quarry tungod manguna kay sa una dire sa BPMO ang issuean sa small scale quarry katong permit, but sa pagkakaron based on the revised provincial mining ordinance gibutang yun dito nga mag-create yung another office kaning Bohol Mineral Resources and Regulatory Office nga diin maogi mututok mismo sa atong kanang implementation or kaning pag process sa atong mga kanang small scale quarry. So mao na no lisod man pod manghilabot og mandato sa ubang mga opisina. So we work on our mandates nya mao lang to nga aho lang iklaro nga wala mi kalambigitan in terms of kanang pag-issue sa mga permits, but ang amo is more on the rehabilitation. So that is why appeal ta sa kaning na provincial mining regulatory board and then appeal ta sa mo conduct og verification and then ato gyung emphasize nga we really need to document sa atong mga compliance sa atong mga small scale quarry permits nga aron gyud nga makita nato nga bisan tuod ang ilahang mga kalihukan is more on resource extractive kay maulagi na appeal man na sa development. Katambayayom nga sa development ang kaning extraction sa ato mga mineral resources, but we have to ensure nga ang ila pong mga compliances ma-kuanpod, matuman.
5: So atong ipaklaro no sa katawhan nga, as far as the Bohol Provincial Environment and Management Office is concerned, wala mo'y control sa pag-issue sa permit sa nang large-scale mining.
2: Yes, yes.
5: Kay sa national government na gid na siya.
2: Yes.
5: Even gani ang provincial government, wala'y control.
2: Yes.
5: Kay national government na gid na.
2: Mm.
5: Hinoon, sa mga small-scale nga quarry, ang Office of the Governor man mo'y mo issue sa quarry permit.
2: Yes.
5: Pero it goes through the process sa atong Bohol Mineral Resources and Regulatory Office.
2: Yes.
5: Appeal ang BPE mo sa Technical Working Group ng Mususi.
2: Yes.
5: To make sure nga everything is in order.
2: Yes.
5: Oo. Nya, well, makasulti po ko nga ang atong task force sa environmental protection, pagsiguro nga wag yung illegal quarry, naagi delivery receipt ang nang hatod.
2: Yes.
5: Aktibo gid sila. Nga naghimo silang trabaho. Dagang-dagang mga nadakpan, Sir Tuting, no?
2: Yes, oh, nice, oh.
5: Oo. Nadakpan, bayad penalty, mga violation. At least, nakakolekta ta, maayo ang atong collection sa mga permittee. O katong mga nakalapas, good pod, nadakpan, good pod, o nakabayad, good pod, o multa.
2: Yes, musumpay lang ko na, attorney, sa labi na sa katong nagahisgot man ta o mga challenges, no?
5: Mm-hmm.
2: In response sa ni mga environmental challenges na to, of course daghan man gud kaayo kay labi na kay ang Bohol is kung developing gud kaayo ang Bohol, daghan kay mga development nya di na to kalimtan nga ang Bohol it's a fragile environment nga daghan pong mga lugar nga diin gideclare as protected area.
5: Yeah.
2: We have 16 protected area, so dili kalikayan nga naay mga development nga basin maigo ang atong mga protected areas. So mao na daghan yung mga reklamo, even mga post sa Facebook. So mao na nga in response ana nga mga kuan arong dali siya ma-address, si Governor Aris nag-issue gyud og executive order creating the Bohol Environmental Quick Response Team. Paron lang pagan, it's a multi-sectoral nga team nga diin tanang concern agencies ato na siyang ipatawag, especially kun maghisgot og problema sa kadagatan, atong tawgon itong mga concern agencies.
5: Yeah.
2: O naay problema diri sa upland, atong tawgon ang atong mga concern agencies. So, isa lang na sa kanang na ay magpamatuod nga seryoso ta in terms sa protection sa atong environment. Kay malagi na, ang bottom line is ang atong kapital sa atong event, ang atong tourism diri sa Bohol is our environment.
5: Environment.
2: Yeah. Once nga maguba ang atong environment, mawala po ng atong tourism.
5: Mm. And you mentioned daghantag mga protected area.
2: Yes.
5: Mention lang kuno just a few aron nay idea atong katawhan listeners karon asa ning atong mga protected areas.
2: Oh yes, starting from Panglao, so naatay Panglao Island Protected Seascape. Oh, so usana naa patay Albor Luway Lobok Protected Landscape and Seascape. Naa patay Raja Sikatuna Protected Landscape.
5: Oh.
2: Naa patay Lobok Watershed Forest Reserve. Naa patay Anibungan Alihawan Watershed Forest Reserve. So daghan kayo. 12 ang atong protected area nga naa sa coastal. Oh, so ang upat ana is naa sa upland.
5: Kining tanan ng protected areas nataak na gid nimo ni.
2: Oh yes, of course, kay kwanta attorney kanang sa pagkakaroon, we are the alternate representative mini gov in terms of kanang na attending sa atong mga pambi meeting. So just imagine every quarter kaning 16 ka pambis magpatawag nato. So dili gyud lalim usa po ni sa mga nakadugan sa atong trabaho kay di pa pud pwede nga dili ta mo appeal. Kay importante kaayo ang atong presensya kay aron maka-impluwensya po ta sa mga desisyon nga mag-guided po ng atong mga pambi members po.
6: Bisan asa kadapi.
0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
7: Hello sa tanang mga garaon, this is Joseph Gara inviting you to our uli major concert this coming June 27, 2026 at Bohol Cultural Center. Tana, maggara-gara ta.
8: Og kaoban nako ang Lobok Children's Choir, Music and Me, Juan Ercel, Brandon Cale, Teammates, Lobok Rondalia Musica ug Julia Faith Joaquin. Kini si Joseph Gara, June 27, Bohol Cultural Center.
9: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
10: Mao lagi, Mari, uy. Dili na ganahan may eskwela si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Unsao naman tao namo ni Mari, uy. Dili man sad pwede nga pasagda na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwelahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
9: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mari.
10: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mari. Pero asa man taon may gibayad sa pagpaopera, uy. Lisod baya kaayo ang panahon karon.
9: Ay, Mari. At tudad a si Junjun sa East Medical Center Bohol kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
10: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
9: Oo, oy, higayon na jud na ninyo, Mari.
10: Salamat kayo, Mari, ha. Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
11: Ace Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of Ace Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
0: Gikan kanamo sa DYRD.
12: DYRD.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas.

0: Sign of aging.
1: Ni ode oi. Sign of kuana, sign of kanang jutiing.
0: Good morning. This is Nick and Lee.
1: No? Grabe.
0: Naba ko diha.
1: Wala ka.
0: Naba ko diha. Naba bar ko diha.
1: Naba bar ko. O tinod ba kayo corona?
0: Sa?
1: Tinod ba kayo corona? O.
0: Adi man sa kay bawo mo mukuan. Mustolia.
1: O, di
0: mga inyo ba? Mustolia.
1: No?
0: Ar.
1: O.
0: Al.
1: No. Sa al.
0: Naba ko diha.
1: Al.
0: Why ar man na sila, di ba?
1: Depende. O.
0: Eh ke pare pende.
1: Oh, kato kanang mandare na ni ar.
0: Kargado nag ar.
1: Oh, kargado nag ar na sila. Yen yen. Ngene na wala na.
0: Kato si kon law oyon sam tu siya mandarin to.
1: Di tu mandarin kanang ka insitu kraan kanang
0: eh kraan apa de bagong kon insik.
1: Oh, naman kanang el rapo nila di sila hilwa sugar. Kanang bitong mandarin kanang bitong Lauser, ano ba tao?
0: Lauser.
1: Teacher mo na.
0: How are you? Monsa mo na siya. How are you?
1: How are you?
0: How are you?
1: How are you?
0: How are you?
1: Oy, kumusta man mo? Inaot na nga lambi kayo yung Domingo ron, mga gala, no?
0: Correct.
1: Oh, nako kay dagat rong unto, kay murag full, murag depitron full mo, no?
0: Unsa ba yung ka ng kuandehon na sapo na?
1: Murag hapon.
0: Pero lisod po doon maligo po doon niya, init kayo na niya. Mapagtong tao niya magsingir batag pang nusnos atong naong lami po doon tao ka ng why init ba no niya, lami kayo ag dagat niya di bawod
1: kanabang
0: how I wish
1: kanabang pagakurtinahan siya sa mga kapanganuran ba that's
0: cool. Balak radyo
1: pagkurtinahan sa kapanganuran
0: awin ako hinabulan
1: o niya paghabulan siya sa mga kapanganuran nga dinayandayanan sa mga bangaw diha sa kalangitan sa skulino namiya
0: tohe atong partner
1: this because lawak mahigala ko no? Sila si engineer
0: Gilbert Tulog
1: engineer Michael engineer Rani engineer Goody
0: engineer Idol Jericho.

0: mga opok. Kisa itagon mo. No
1: forward! Alang sa dekalidad of nationally awarded na pest control services, maoiduawa ang Go Forward Pest Control. Nga nahimutang sa Unit 5, No. 42, Ramon Inirio Street, Poblacion 3, Tagbilaran City, Dool sa LTO o Boholay. Nga matawagan sa telepono 412-3812 o sa 0910-936-2289. Ano na usap sila'y Disinfection Service, Certified ISO 9001-2005, licensed by FDA and FPA.
2: Basta Pest Control ang iskutan. Kinsay atong tawag.

0: kauratan man ko nimo dai. Ato ding pasalamatan ato mga sponsors mga higala. Sir Rudy Tutor diha sa La Union Kandihay Bohol, Barangay Captain Rudy Tutor. And also salamat sa Rigumba Malales Optical Clinic. Thank you ni Dr. Edna, Dr. Humor, Sir Ruping, Ma'am NN, si Lita, si Jessa, Cora. Kurakupor. Good morning. Anya, salamat na sa BQ Mall sa kuan ang Sarigumba Malalis Optical Clinic. Okay, and also Boheco One, pinagi ni Engineer Dino Nicolas Rojas, Ma'am Weng Ruiz, thank you so much. And also FCB, First Consolidated Bank. Thank you ni Sir Richard Uy, Ma'am Candice, Ma'am Claire
1: Ibardone.
0: Yes, og si Ma'am Lovely po, thank you for the help kanunay.
1: Oh, sa Alba Sports Chicharon, salamat Sir Patrick, Sir Helen Binangbang, salamat tiya po ni Ma'am Julian, no?
0: Hi, ma'am. Isi ko an Insyang. Insyang, Miss Nissan.
1: Oh, maayong buntag diha ninyo tanan. Alba Sports Chicharon, salamat kayo. Salamat for being our sponsors for a very long time. Salamat kayo, Alvas Pork Chicharon o sa Cocinera.
0: Yes, go forward, pest control.
1: Hoy, na problema ba mo sa inyong mga bayad yan, na mga ok-ok, na mga ilaga, na mga...
0: Imagine na problema sa mga balay-balay.
1: Mga lamok, mga langaw, niya. Labi na sa mga bayad ito nga, wadaan nila mapo, soil poisoning nila, ang nilang yuta, ang itagdukad silang balay bitaw. Nainayak, nagtukod ng bayad, okay ra, og. Dili konkreto, pero konkreto, medyo lisod po niya. Tapos ilaw, bitaw niya, o niya kining anay, kay lisod kining anay, kay mumukulikot, yun na, no? Mangita, yun na siya, somewhere dito sa mga, kuan sa lublakang, to, na makasood, yun na sa imong bahay, no? So, importante po rin atong bahay nga, mag-finishingan, yun, kaya rong dili, na gina sila makasood. Pero in some cases, kung makasood, yun, mo lagi na, sa hassle ka yun anay, no? So, muna nga, tambale ang anay, ipapuksain ang mga anay, no? So, tawagan ninyo ang Go Forward Pest Control. Salamat kayo diya sa may Inirio Street na nakapayang sa Tagbilaran napit sa LTO. Salamat kayo, Go Forward Pest Control.
0: Good morning, Ma'am Charmaine.
1: Ma'am Charmaine. O si Ma'am Charisma.
0: Cha. O si Ma'am Kurog Kumat Arsenic Arsenia Beauty.
1: Tabuno.
0: Good morning, Tanan. O si Kuanday, si Ma'am Luz Aton, Ma'am Taling Lagura. Des Himilian Lubok. Good morning. And dire po sa Lindaville, si Ma'am Perez, Ma'am Carmen, and family. Good morning po ni Ma'am Baby, og ni Sir Alex Lumayog, si Engineer Dong, og si Ma'am Bambi Melissimo. Tanan nga naminaw today. Good morning.

0: Okay. Go forward pest control na sa may kuan dapit sa LTO no. Oh, diha pa dapit na sa may kuan. Oh, dapat dapit no. Sa tawagan nyo. Pwede nyo tawagon sa inyong mga landline at 412-3812. Labi na gagan mo diag mga anay na inyong bay. Oh, kana mga kuan ba mga insekto, mga lamok, langaw, uban pa. Ta kontakan niyo nang Go Forward Pest Control 412-3812.
1: Okay, niya mo greet ako. Good morning ni Sir Boloy og ni Ma'am Nancy Magallones.
0: Sir.
1: Oh, si Ma'am Nancy po again. And sa mga OLLP
0: OLLP people.
1: Si Ma'am Joby nga wa pa diha. Nga absent pa to pa sa tinipong bansa. And sa mga kaparian, Father John, Father James,
0: Father Boogs.
1: Yes, oga mga kuan pod lay ministers diha. Si Mad Joy. Si Joy, Princess Joy din siya. Tagaan. Dili si Mary Joy.
0: Okay. Si mga Joy, pobre mo tagaan.
1: Alagi. Sa tanan na lang, sa tanan. Good morning niya. Anyang tataod magluto si Chef Lee og something very delicious niya. Simba kay Domingo ron niya kaon og lami as I said many times. Good morning again.

0: to yung hipon sa gata. Lami ang sibog na ay gata ba? Lami kay pero di ko ganahan aning di ko ganahan aning nasa lata bitaw. Mas lami gitong
1: medyo presko.
0: Oh, fresh nga kanong bagong kinagod.
1: Tungi lubi ba?
0: Oh, pero kasagaran gud karon magpasayo naman.
1: Pero ngano man nga, ngano man kuan gid ni lubi na kun gusto gid ni murag murag siloso gid ni lubi ba di gid ni siya gusto kanang i-process nang gusto gid siya kanang fresh gyud. Di ba? Inga naman ang milk uguban pa mga kuan, milk mahimo ra mang lata. Dilata.
0: Mm.
1: Pero lubi murag lahir gid ug lata.
0: Pero siguro sa brand po siguro na sa wife ko. Kasama ko sa wife ko nga katong yan ako mag-mention ng brand. Lain, wag lami ka ng murag di siya, Prisco.
1: Lagi.
0: Mm. Pero, mo lang di na lang ko mo try po sa uban nga brand. Yaning ka ng gata. Ibutang tag fresh gata. Na. Pero, mas lami gitong bagong gikagod niya yung kumutan. Ah, lamay. Okay, pinatuyong hipon sa gata. Kinang lanta og 1.5 kilo nga pasayan. Naka ng dagko-dagko po, gagmay.
1: Mm-hmm.
0: Dagko ba? Di gagmay. Mm. Dako-dako gamay ba?
1: Dako-dako gamay sa gamay lagi.
0: Di, dako-dako gamay sa dako.
1: Sige.
0: Ania, usa ka buok karot. Ah, okay. Nya sayote. Ginara po ko ano yung sayote. O niya, usa ka onion. Usa ka, upat ka lusok nga ahos. I-crush ni mo. Nya, kuhaan to ni mo ang iyang skin. And, usa ka kutsarita nga black pepper. O 2 cups nga coconut milk nga katong ispiso gyud katong kakanggata and asin to taste. And here's how. Very simple. Mura ra kag lagtuwa. Kuhag saucepan or kuhag kaha or unsay imong lutuan, kaldero baron. Combine coconut milk katong ispiso nga gata, butang nimo ang onions, garlic, asin og pepper. Good morning ni Ma'am Carmen Perez. Da sa Lindaville. Inday Chona, si Undoy, og si Silingan. Good morning. Thank you. Nya pabukalon ni mo. Nya, sa, di pa dahil, butang ni mo asin og pepper. Nya pabukalon. Nya, i-add ang shrimp, carrots, og ang sayote. Simple kayo. Nya, pabukalon over low fire or low heat. Hangtod nga ang iyang sabaw, murag mo, ispiso bitaw. Oh, mo kuan siya, mo gamay rin lang yung sabaw ng ispiso. And then after that, serve hot. Mas lami ni siya, kanon ni mo, init pa.
1: Oh, niya okay. Lang ito sabaw, ibaw-bahog, tapos mo kanon.
0: Oh, niya, naabit to, kuan. Ginamos, kinsay ganaha, ginamos. Mm. Nga, mouse kayo, niya, butang aglimusito niya, naisili. Ah! Grabe.
1: Mouse, gyan, ilaga, mouse, gyan.
0: mouse, ilaga, dahil na.
1: And that was...
0: Ah, delicioso!
1: Fabuloso!
0: And that was pinatuyong hipon sa gata.
1: And right here on...
0: Nick and Lee!

0: mga upok. Isa'y tanggol mo.
1: No forward!
2: Alang sa dekalidad of nationally awarded na pest control services, maoiduawa ang Go Forward Pest Control. Nga nahimutang sa Unit 5, No. 42, Ramon Inirio Street, Poblacion 3, Tagbilaran City, Dool sa LTO o Boholay. Nga matawagan sa telepono 412-3812 o sa 0910-936-2289. Ano na usap sila ay Disinfection Service, Certified ISO 9001-2005, licensed by FDA and FPA.
3: Basta Pest Control ang iskutan. Kinsay atong tawgon?
1: No forward!
4: Need and be.
3: More music
5: and variety.
3: I'm Nick.
5: And I'm Ate Lee.

0: dugang huni ug awit, char.
1: Huni ug awit ning Domingo sa Ordo. I'm Nick.
0: And I'm Ate Lee. Simba, simba, simba, simba.

0: ¿Cuánto veré? ¿Cuánto veré?
1: ¿Veré cuánto?
0: ¿Cuánto veré?
1: That ends.
0: Nick and Lee,
1: Wantorede. Alas 12 na Wantorede. Maniunto na ta Wantorede.
0: Paghukad na ka ng bagong kanon, lamian niya. Una niya na ilimonsito. Agoy niya, sinugbang isda. Ambot na lang niya. Lauoy da yun.
1: Lauoy da yun.
0: Lauoy.
1: Speaking of Lauoy. Ma'am Judith de Guineon.
0: Yes. Oy, tagalindabil niya. Happy listening.
1: Tunay niya diyan, no? Oh, may ito. Namilit na po, be. God bless you. So, kanunay, ha? Ito, yan po ang atong kalibutan. Kung magkitantanan mag-ampo, at yun lagi yung milagro na mahitabo, no? Kay one of the indications of a miracle as a result of our prayers, kining hinahinay na po o baba ang presyo sa atong mga petroleum products, no? So, basin in town o project na name. Di, mailhan na yung magmalinawo na gyud, no? Mag-atayampo ko magigaksanay na sila maghihagtanay manggigaksanay na ng mga nasobrong nang giaway. Oh, ang ilang una-unaon ang kaugmaran sa tibuok katawan imbes magpinaksanay. There's been Kuya Nick.
0: And this has been Ate Lee nga mag-announce nga sunod semana ang gasolina 25 na lang.
1: Dadaw sa nabugas gasolina.
0: Ang usa ka to. Bitaw ay mag-ampo ta kanunay.
1: Mas ako nabitaw sa 2 pesos pag gasolina. Oh. Ako hala mo, abot sinig 5. No, nga, ato di abot 10. Ato, karo nga, yun, gato sa dyan. Kasi lang, kaya karito na, believe me, kaya na, naging mind you, kaya na, madaan sa ito mga pag-ampo. Why di madaan sa ito mga pag-ampo? Basta,
0: Alleluia.
1: Ampo lang tang, kasing-kasing. Persistent and heartfelt prayers.
0: Okay. Bye, everybody.
1: Bye, everybody. God bless you.
0: Love.
1: Bye.
0: Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. B

0: kinahanglan sa bildo, aniya na din sa Bohol ang kompleto nga tigmaligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang serbisyo sa mga bildo. Sliding doors, salamin, sud sa panimay ug uban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Binting ug Empara Ciudad sa Tagbilaran. Strong sa una.
1: Si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.

0: Sir, akong inon sila nga, kamuntanan, inom na mong sugatrol kay presko ah. Kang ima de la rama, nindot kay inon. Makasoy niya mo na ni, di mo gumay, kanindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Akoy, nabugat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
4: Rexido Forte!
2: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugat.
4: Rexido Forte!
2: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
4: Rexido Forte!
3: Maunang diskarte nako, diskarting bisnak nato.
4: Rexido Forte.
3: Mas paspas, banat sa upat.
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Hello again mga MX3 believers. This is Carly Chua and welcome sa atong kwentuhang MX3. Kauban nato si Krisha Buena, usa ka young and pretty awesome mom and working also as a VA or virtual assistant. Hello Mommy-ish, kamusta?
8: Hello pretty Carly.
7: Truly, you are indeed amazing Mommy-ish. Kinaunsa nimo ba pagkaya ning tanan nga pagsabay-sabay yun.
8: Matingala gid bitaw sila nga nang dili gid ako dali ka po yun. Kauban sad nako ang MX3 throughout this journey. It helps me to be energized every day basta syempre sabayan sad nimog healthy choices sa imong food. And galaw-galaw po ta usahay pampasingot ba? MX3 helps me to do more every day. MX3, dire ko believe.
7: Mommy-ish. As an awesome mom, grabe, I am loving the energy that I'm feeling today. Who can juggle everything in between and daghang kayong salamat.
8: Salamat sab kayo, Carly. Og salamat sab MX3.
7: Till our next kwentuhang MX3, mga ka-MX3 believers.

0: drink responsibly.
1: Basta na ay hilanat,
2: dapat matik. Ibay Jessic.
1: Sa hilanat hunahuna unkon unsay luwas makapaayo.
2: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
3: Dapat matik, iBiogesic!
4: Alagang Unilab yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, iBiogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
7: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
8: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamaayo ang makabuhay. Aron mahatagan po o precious jud nga anak. Kinamang may mga tao sa magbebe, ay anak nga babae, di nakanak, pinaagi sa makabuhay. Nagkita gamay sa mong anak. Ginag ko sa po ang ubigay ni nga general check-up. So, gitest sa po akong heart, picos, pagtanong nila kay open na clear na kaya ko ang matres. Basta kay gi-clear sa Ginoo pinaagi sa makabuhay. Lipay jud kay me, kay kung nato ko ang bana mo, testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik.
9: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Tiguwang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa mi sa ako mga apo.
11: Let's go, Lola!
10: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan!
12: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Unilab yan. Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang para sa heart, ug sa bulsa.

0: Ania ang magpamatuod sa kamayo sa Sugatron.
1: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years old.

0: akong inon sila nga kamuntanan inom na mugsugat lor kay presko ah kang ima dela rama nindot kay inon makasoy niya muna ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Basta na ay hilanat,
3: dapat matik. Ibay Jessic.
2: Sa hilanat hunahuna unkon unsay luwas makapaayo.
3: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
2: Dapat matik, iBiogesic!
4: Alagang Unilab yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, iBiogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
7: Makabuhay day mga kababayan. Ako po si Randy Caniedo. Ako po isang anchor dito sa Davao City. Subukan itong paborito kong kape. Kasi ito po yung naging kagapay ko at naging source ng aking lakas sa araw-araw na trabaho. 4 po ako nakababad, walang tigil sa pagsalita sa radyo. Ang EXL Coffee Mix ng EXL Makabuhay Life and Herb Nutraceutical Corporation. Ito po, si Randy Caniedo para sa EXL Makabuhay dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
8: Makabuhay!
9: Alala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, usa ka customer development manager.
1: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan, something na nakakatawa ng araw natin, makakabawa sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay try natin to. Narinig ko to sa radyo eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko sa yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3, diri ko believe.
2: Ang baha balikayan kung atong undangon ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil o katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
3: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
4: Basta na ay hilanat,
5: dapat matik. Ibay Jessic.
4: Sa hilanat hunahuna unkon unsay luwas makapaayo.
5: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
4: Dapat matik, iBiogesic!
6: Alagang Unilabian.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, iBiogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
9: Happy Fiesta!
10: Kinahanglan, extra ang anda.
9: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
10: Naana mga bisita? Kadyot lang!
11: Maglangay-langay pagod ka? Na ay extra nga panlaban, ana! Ang nailhan ni mong Alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
10: Wow! Mas maayo pa?
11: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
12: Noy, dugan ko ayong bisita! Naa pa ba extra?
10: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadere!
11: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
13: Unilab quality yan!
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

0: gikan kanamo sa DYRD.
1: DYRD.
0: Welcome to the world, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas.

0: na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Makabuhay day mga kababayan. Ako po si Randy Caniedo. Ako po isang anchor dito sa Davao City. Subukan itong paborito kong kape. Kasi ito po yung naging kaagapay ko at naging source ng aking lakas sa araw-araw na trabaho. 4 po ako nakababad. Walang tigil sa pagsalita sa radyo. Ang EXL Coffee Mix ng EXL Makabuhay Life and Herb Nutraceutical Corporation. Ito po si Randy Caniedo para sa EXL Makabuhay dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
2: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Basta na ay hilanat.
4: Dapat matik. Ibay Jessic.
3: Sa hilanat, hunahuna, unkon, unsay, luwas, makapaayo.
4: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
3: Dapat matik, iBiogesic!
5: Alagang Unilab yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tiguwang naku, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
8: Let's go, Lola!
7: Bye, Mare! Unhan sa mga nakugdagan!
8: Uy, what ako!
9: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan. Tayo!

0: kinahanglan. Extra ang handa. Kaso, yes, tapo lang akong body pain.
1: Naana ang mga bisita?
0: Kajut
2: lang! Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
1: Wow! Mas maayo pa?
2: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
3: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
1: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailitsyon, humba, adobo ka direkta.
2: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to the Hall, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply ug mutaod sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass ug tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. Adto karon ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawag sa telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.

0: Akong inon sila nga, kamuntanan, inom na mong sugatrol kay presko ah. Kang Ima de la Rama, nindot kayong inon. Makasoy niya muna ni di mo gumahay, kanindot kay inon ang sugatrol. Thank you!
1: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
2: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang

0: iog ang tibuok kalibutan
1: tungod sa iyang masulubong pagpasakit.
0: Kaluyi kami iog ang tibuok kalibutan
1: tungod sa iyang masulubong pagpasakit.
0: Kaluyi kami iog ang tibuok kalibutan
1: tungod sa iyang masulubong pagpasakit.
0: Kaluyi kami iog ang tibuok kalibutan
1: tungod sa iyang masulubong pagpasakit.
0: Kaluyi kami iog ang tibuok kalibutan
1: tungod sa iyang masulubong pagpasakit.
0: Kaluyi kami iog ang tibuok kalibutan
1: tungod sa iyang masulubong pagpasakit.
0: Kaluyi kami iog ang tibuok kalibutan
1: tungod sa iyang masulubong pagpasakit.
0: Kaluyi kami iog ang tibuok kalibutan
1: tungod sa iyang masulubong pagpasakit.
0: Kaluyi kami iog ang tibuok kalibutan. Balaan nga Diyos, balaan nga gamhanan, balaan nga walay kamatayon. Kaluyi kami iog ang tibuok kalibutan. Balaan nga Diyos, balaan nga gamhanan, balaan nga walay kamatayon. Kaluyi kami iog ang tibuok kalibutan. Balaan nga Diyos, balaan nga gamhanan, balaan nga walay kamatayon. Kaluyi kami iog ang tibuok kalibutan. Amen. Jesus, nagasalig ako kanimo. Amen.
2: Walay kinatubang Diyos, kinsang kaluy walay pagkahurot. Tanawa kami ang dugang ang imong kaluoy dari sulod ka namo, para sa panahon sa kalisod. Dili kami magandayon sa paglao mong mahimong magmasulubon. Apan sa akong pagsalig, ihatag na namo ang among mga kagalingon. Diya sa imong balaang kabubuton, nga mo ng gugma o kaluoy. Amen. Ang memorare. Hinumduman mo, mahimayaon o yamot nga Birhen Maria, nga wala pagayudungga nga may usa nga bidangup sa imong panalipod, nangayo sa imong panabang, nangalias sa pagpangama nga imong gibiyaan, dinasig nining pagsalig, nagadangup kami kanimo, ulay sa mga ulay among inahan, kanimo midul kami sa imong atubangan, ania kami puno sa kasalanan ug sa kasubo. O inahan sa Dios, ayaw tamaya ang among mga pag-ampo. Hinunoa sa imong kaluoy. Pamatiaw ihatag ang among gipangayo. Amen. Pag-ampo kay San Jose. O halangdong San Jose, ikaw lamang ang tao sa kalibutan nga gitawag ni Jesus Amahan. Ikaw ang tigpanalipod o tigbalantay sa simbahan. Ikaw usab ang tigamuma sa among panginahanglanon. Ihalad namo ang among kaugalingon nganha kanimo. Aron ikaw na ang mahimong among amahan. Magbalantay og giya sa dalan sa kaluwasan. Hinaot unta nga makabaton kami sa grasya sa kaputli. Og pagmahal sa Diyos nung kinabuhi, madawat unta namo ang among mga kinahanglan sa misyon. Sumala sa imong panag-ingnan, ang among mga lihok makapaghimaya unta sa Diyos. Diha sa kayusahan sa mahal nga kasing-kasing ni Jesus, og sa putli nga kasing-kasing ni Maria. O balaang San Jose, iampo mo kami aron makaambit sa kalinaw kalipay nga imong naangkon diha sa balaan mong kamatayon. Amen. Pagampo kang San Miguel Arcangel.
3: San Miguel Arcangel, panalipdi kami sa panggubatan. Tabangi kami batok sa mga panglimbong pagsulay sa yawa.
2: Badlunga siya pinaagi sa gahom sa Diyos. Mapausanon kaming naghangyo kanimo. O prinsipi sa tanang kasundaluhan sa langit, nga imo untang ibanlod sa impierno si Satanas, uban sa iyang dautang mga espiritu, nga naglibot sa kalibutan, aron sa pagpukan sa mga kalag. Amen. Pagampos ang hilang magbalantay.
0: Anghel sa Diyos, akong magbalantay.
2: Kanimo gitugyan ako sa Diyos nun nga kaayo. Nanari karong adlaw sa akong kiliran. Lamdagi panalipdi mandui o agaka ako. Amen. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Amen. May suon dia sa tuang pagpadayon nining maong Domingo, no, Hunyo City, Dismal 26, Solemnidad, no, kanang itawag Corpus Christi. Inya ang Santos ng Ebanghilyo, kinutlogi kasi Ebanghilyo ni San Juan, Kapitulo 6:51-58. Si Jesus mingon nga to sa mga Hudiyo, ako ang pan nga gikan sa langit nga naghatag sa kinabuhi. Ang mukaon ining pan dili gayud mamatay. O ang pan nga akong ihatag mga akong unod aron mabuhi ang kalibutan. Takahaling kinig mainit nga paglalisay sa mga Hudiyo. Unsa man ang tawhana paghatag kanato sa iyang lawas aron kanon? Nangutanas sila. Jesus may ingon kanila, sultihan ko kamo. Kung dili kamo kaon sa unod sa Anak sa Tao, og dili mo inom sa iyang dugo, dili kamo makabaton og kinabuhi. Amo kaon sa kong unod, uminom sa kong dugo. May kinabuhing walay katapusan, ubanhawon ko siya sa katapusang adlaw. Kaya ang akong unod, mao ang matuod nga kalanon. Kung ang akong dugo, mawang matuod nga ilimnon. Amo kaon sa kong unod, uminom sa akong dugo. Magpuyo din ikanako, ako diha kaniya. Ang buhing amahan may nagpadala kanako, tungod kaniya. Nabuhi usab ako. Sa samang pagkaagi, amo kaon kanako mabuhi, tungod kanako. Busa kinima o ang pan nga gikan sa langit. Dili kini sama sa pan nga gikaon sa inyong mga katigulangan unya nga matay gihapon. Amo kaon ning maong pan mabuhi sa dayon. May suo no mo ni ang Santos nga Ebanghelyo. No kato pamalandungan ng iyahang mga pulong, ang mga mensahe. No nag-ingon siya dinhi, ako ang pan nga gikan sa langit, naghatag sa kinabuhi. Isuon na doon ay mga higayon, no? Kaya nakaabot man tag mga disyerto nga mga dapit. No, diya sa Egypt, sa Jordan, kaabot man tag Hulilan. Doon ay, no, kananggikan ka sa Aman, Jordan, padung kag Pitra, layo-layo na siyang biyahe. Inya gikan kag Cairo Egypt padung sa Sinai kanang Sinai kay province man na siya nya na diha ang Mount Sinai igsuon agitag mga disyerto na malandong ko igsuon no nganong yun ani man ni siya way sagbot walay kuan igsuon mo niyang tubag. Ako ang pan ngikan sa langit nga naghatag sa kinabuhi. Usa pasabot nako. Kasagaran mga disyerto wala na Santos nga misa. Kung sa Pilipinas igsuon wala o na ning Santos nga misa. Kung maabot ang panahon, no? Di po tamangandoy ni ana. Apan kung ikuan yun nila ang panahon. No? Wa na'y magmisa, wa na'y mapare, wa na'y mahimong pare, wa na'y magpare, wa na'y magseminarista. Wala na'y magmisa. Ang kamatuuran niya nagsuon mao, wala na'y mutubo nga sagbot. Kanang humay, kanang mga mais diha, kanang kalubinan diha, wa na kay makita dihang mutubo. Nganuman, kay diha sa pan ngayong ipadayag ang Eukaristiya, kita nabuhi. Manang isuon, aniya kita. No, kagahapon, pasalamat ta dito sa mga isuon nato, no, sa anaspa, sa purok size na ikapilya nga sa Maribilis, Dawis, Bohol, no? Hatag-tag itong seminar. Na mahinang po ng mga tao na nagpakabana, napuywa, pero naagyoy iya nga naninguha usab nga mahiduol diya sa kaluoy sa Dios. Hiksuon, basta gani Corpus Christi, no, silimnidad ni ining lawas ug dugos ng Ginoo. Pagkasunod Birnes na yana, muna ka ng bisag unsang buwana, Madyon ug asa dapita, mahinapos makaha sa June, magbalilbalhin man eh. Mag-usab-usab, kanang itawag nilag mo ba bulpis, no? Basta Corpus Christi Domingo, pagka Birnes ni Ana, mao ng pista sa Sacred Heart of Jesus. Ina pagkasunod na Sabado, mao na po ang Immaculate Heart of Mary. Pista na naindaghang dibuto ang Dong Dubigon, naindaghanag dibuto dito Sacred Heart, tos Dimyaw. Pero pag organize na namo sa Dayong Council of Laliti, nahibawaan namo nga wa dahil sila yung mga leader sa diocesan, sa diocese, sa Tagbilaran. Naglihok lang sa parokyal. Inya, wa po sila yung director. No? Nya, malandong ta, murag subo, pamalandungon nga sa kadugay yung panahon. Dugay na kayo ng Sacred Heart, naguna pa ni Divine Mercy. Na pag-abot ni Ribo Ragwa, dito hinon sa kuan, aktibo kayo sa talibon. Sa una, si Father Felix Tabigi, karon wala ko ka, kuan, o kinsay leader nila, kasi silang director. Hanto, nakatukon silang simbahan, chapel, kung naidakong image sa divine, sa Sacred Heart, diha sa ubay. No, yung nana sila kadibuto, yung nana sila kamatinudanon, no, nagsisugot ko na isuon, tungod kay diha manggod sa ruh diocese sa Dipulog nga ang leader kani adto si Brad Boy Sarita, no, si Brad Boy Sarita nga kanunay ko na imbitaron basta na seminar ng kanadaiyang parokya ni ining Sacred Heart of Jesus. Ang Sacred Heart of Jesus, no, na ilani sa kinatibuk-an des pagpadayag ni Margaret Mary Alacoque. Inya gipadayag sa mga santos ni San Yudis o ni Sin Hasin Jansenismo. Ila kining ipadayag kani Sacred Heart, nagpadayag gayod dito ni Saint Mary Alacoque, na Margaret Mary Alacoque nga taga France nga nahibawa na to nga kining Sacred Heart diya nagsumikad ang iyahang Diyos nung kaluoy. Isuon, aduna siya isaad. Nadusi man ni kabuok, sa kualang natog, asa ni Mahuman, nadali naman ron kayo na may Google. May lang ka nga 12 promises of Sacred Heart of Jesus, magawa sa Google. No? At wala na yung kuha nun, ginagmay kay sa maapas na nato. Ano siya o? Asa, di pa dahil tamagkuhan na kayo, kasi makalimot ko. No, namati man tong mga Catholic charismatic nga mga council o mga nagkadaiyang mga leaders na kinahanglan og tulo o bisa pag upato ninyo nga mutambong sa meeting sa Diocesan Council of Dalite, Charismatic Council no sa tong diocese karon June 16 karon nga bulan June 16 alas 2 sa hapon ato sa rectory sa Paris sa Our Lady of Assumption Shrine and Paris sa Dawis no sa parokya ni Monsignor Jeffrey Malanog adunay meeting aning Catholic Charismatic no manang giyawhag ang tanan no kanang gikan no, sa nang Catholic Charismatic daghan sila no El Shaddai BCBP adi bukas loob sa Diyos adunay Charis adunay Servant Community adunay CCRM no Catholic Charismatic Renewal Movement no adunay BLD bukas loob sa Diyos adunay Neo Catechumenical unsa pa no basta kay kana silang ng mga kuan nga mga nag praise and worship ha ani a apil mo ni ana sa council para sa charismatic no igsuon na meeting na meeting unsa may atong mga kuan kay ang uban karon nabugnaw nangabugnaw na ning uban labi ng uban nga pagtan-aw nila bro gi-atake sila no murag nasinati nila nga murag gi-atake sila sa kuan ora sila gi-BIBI sila igsuon na madungga nimo nga adunay mga dili maayong mga komento sa Catholic Charismatic tungod kay wa pud masabti sa uban ina makurat ka kung makadungog ka nga ang nagkuan no ana ara pud sa simbahan mo nang kita atong ihalad no ihalad nato na ato nang pamalandungan kay didto manggani sa Amerika ha sa Amerika mismo no si adunay usa ka exorcist si Monsignor Stephen Rossetti dito sa Washington DC no exorcist ni siya sa Archdiocese sa Washington DC apan nagkomento ra siya about sa UFOs no kaning gitawag nilang undefined flying object no, sa to apaning kuan nato tinultihan mga diliingon nato UFO kanang mga object nga formang mga nagkidaiya nga dili nimo mailhan nagkomento ra siya nagingon na ganay siya kana mga kuan sa demonic gitiwalag na siya no gikuhaan siya faculty sa pagkakuan nagyapon siya pare gyapon siya makamisa siya pero sa 19 years nga exorcist siya no gi kuan kanang gipapahuway sa siya sa ilahang cardinal no cardinal si Cardinal Robert McElroy no igsuon kung mamalandong ta kung kanang nagbanag yung UFO labanan man gani di ay kung yung UFO nga walay kuana gipang labanan man gani alin nila unsa na kaning mga tao labi nag charismatic ina madung gani mo no mas labaw pa na kana mo ingon nga oy mga walking pusis ka ha mas kuyaw pa na nga kuminto nung kaning kuminto sa UFO na maingnon ka nga na uban makadungog nga ang gift of tongue kasagaran di isang maingon di tanan ina maingon nga satanic kuno devil kuno pagkangilngig na nga kuminto pagkangilngig na nga kuminto lami nag mahibaw ani mo nga gikan na pud sa pare morning dinhi pamalandungan ning nahitabo sa ni Monsignor ha kay kung kanay yo if ora gani ha kay ngilngig kay nang muhukom kasi mong sigkatao nga moingon ka nga kana sila walking pusis ang Ginoo ra may maghukom ha o kung do na pay moingon nga oy ang magpreover pag ampos masakiton para ra na sa mga pare sayop sayop lang ang pagtulunan ngano man sa laiko kitang laiko labi na diha sa Lumen Gentium sa Vatican II ang document Yatagan tag le empowerment. Kitang tanang laiko, binunyagan ka, pwede ka maka-prover, pwede ka maka-ampo nga tos masakiton. Kung may ingon gani nga pari ay makahibo niini, naan ka na gitawag na clericalism. Clericalism. Nga ang pari nagpakaroon, kung siya nga haod siya di asimbahan. Nga siya ay makamaw, iyaratanan, gitawag na clericalism, o gikundim ka na sa Vatican II. Sa Lumen Gentium. Iksuon, haniya kita. No, kinanglan mahibalo kita. Ano nang hibalo ko ni anak? Nag-eskwila ko theology. Nag-eskwila ko modular classes sa theology sa Sina College sa Quezon City. Nag-eskwila ko o class ko sa theology sa UST, Espanya, Manila. Piece-to-piece classes. O niaging Mayo, gikagmipur nga tos May 22, nag-eskwila tag-liturgy nga tos sa St. Paul Institute, St. Paul Sixth Institute of Liturgy. Nag-inusara na, wano ba kain nga eskwilahan sa liturgy sa Tibuok Isya, nga tos Malaybalay City, Bukidnon. Iksuon, manang niya kita. Dinhi, atong ihalad, manang kamong mga charismatic. Labi na itong nabugnaw, tambong mo sa meeting. Karon June 16 pohon. Iksuon, dinita sa saad. No, sa may saad. Ang saad sa kasing-kasing ni Jesus. No? Ani ang mga saad na ipahayag sa Ginoo sa iyang pagpakita kang Santa Margarita. Naman na si Alakok, St. Mary Margalit. Santa Margarita, no? Alang sa mahigugmaon sa iyang mahal nga kasing-kasing. Una, niyo siya, hatagan ko sila sa tanan nga mga grasya nga gikinahanglanon sa ilang kahimtang sa kinabuhi. Isuon, makarismatic man ka, maliminister man ka, ang Ginoo nag-auhag kanunay sa pagdangop kaniya. No, mauni ang evangelization. Kaning evangelization, kaning pagsangya panglakaw kamo, no? Commission guna, commission. Nga to sa tanang katauhan tibuok kalibutan, no, sa Mateo 28, 19 at 20, gi-commission ta sa Ginoo. Panglakaw kamo, sangyawi sila. Isun, kaning evangelization, pasabot niya na, mo ka nang to tell the truth about Jesus Christ. Nan, diha sa itong pagsangyaw, kung nang inahanglan ka grasya, nandangup. Adunay hagitanyag ang Sacred Heart of Jesus. No? Ang Sacred Heart of Jesus. Nang siya, hatagan ko sila sa tanang mga grasya nga gikinahanglan sa ilang kahimtang sa kinabuhi. Sabi, kahimtang nimo, diha, bisan diha sa mga kining dawhanon nga kahimtang, usa man kinahanglan kag pagkaod, bugas, pinuy-anan. Iksuon, adunay kahimtang. No? Aduna koy kaila ngadto sa Valencia City, Bukidnon sa Hagkol kaniadto. Pagkagamay ra ka ilang balay, ang ilahang kwarto, sala, kusina, mauna to siya. Usara ka buok. Usara ka box ba? Usara ka box. Nga naan ito yung kwarto, kusina. Gamay ra, na naihaligi gamay, nga mo ilibit lang gamay. Kaadto ko silang balay, kaya naka-prayer ko dito. Isuon, pero sa sulti niya sa kuha, kanang hagkol manggod. O dito simbahan, layo-layo na siya. No? Layo-layo. Na kung musimba ka, madama nagbaktas pero layo-layo yun. Kung magbaktas ka ana, magsinina ka para simba, pag abot ni mo dito, pirting basaan, nakasingot dito simbahan. Manang maningkamot yun yung uban makasakay, tricycle, rila, ang itawag rila, dito sa Cagayan o sa Bukidnon. motorila, ngatos hagna, motorila po. Iksuon, kaya balo ba kao sa inyo sa kubrad, mga ilang ko sa Ginoo nga makasimba kubrad anang Domingo. Maka, kung lang yung kupasahi, brad, makakita. Ina, human ka to simbahan. Makasimba na siya. Makabuhat siyang buluhaton. Pwede na siya magbaktas mo pa uli. Di na siya mahadlok na panington. Kay mo uli naman silang balay. Huwag matod pa niya. Huwag yun siya pasagdis Ginoo. Sa matag Domingo. Makakita yun sa pamasahi. Makakaon sila. Huwag maka palit sa ilang gikinahanglan. Nga naman. Ngayon ang Ginoo. Saad niya. Hatagan ko sila sa tanang mga grasya ang ikinahanglan silang kahimtang sa kinabuhi. Ikaduha, tagaan ko sa kadait ang ilang mga panimalay. Tanawa yung panimalay karon, kaguliyang ba na? Kagubot? Panag-away na ba'y naadiha? Wabay kayo saan? Wabay magsinabtanay? Way kadait? Way pagkamaluluyon? Pagkadaghan kayo sa mga nasugatan ako, mga guwang-guwang na. Bisa karon batan-on pag ganin ang uban 50 40 miingon brad mo dako matiguang ko kani mga anaka mo buhi ba kani nako matiman ba kani nako brad asa ka ko kapaingon inig katiguang nako nganong makasulti ana ang ginikanan kay nakita niya nga sa sud sa panimalay why panagdait. Huwag kayo saan, huwag pagsinabtanay, nakita niya. Bata pa gano'y ang anak. Kusog na magtubag-tubag. Kusog na magsingka-singka. Kusog na magpasingit-singit. Ha? Bata pa gano'y. O sa nakatumuda ko na. O nanay trabaho. Limanyo, laminyo na, di ba ka boy-boyon, di abugon ka. Ha? Dali rin lang pag-ingon, ugaya po ni mamatay ma, oy. Tiguang mga kamao, pangang mamatay ma. Kas mga kagbugas. Tambal na po ma, tambal na po. No? Igsuon mo ni hinungdan. Kundi has panimalay, why kadait, why panagdait? Why kalina, why kayusahan? Hindi gani ni mong patunhay diha ang gugma. Wagani pagpasaylo ay diha sa sud sim panimalay. Nan moni ang kalisang. Ngayon sa dinhi. Sa ikatulong saad sa Sacred Heart of Jesus, manang sim panimalay, kung ikaw katoliko ka, paning kamot makabaton kag Sacred Heart of Jesus nga larawan. Inya kinahanglan pabinitahan nimo sa pare. No pabinitahan nimo. Ngayon sa dinhi. Lipayon ko sila sa tanan nilang mga kagulanan. Sus niyang saad niya. Kung sa man, kumusta ka diya sa iyong panimalay, ang imuhang naong kulos maot na magkanunay, sigirag mugot, sigirag kaguol, sigirag kasuko, sigirag bagutbot, sigirag yaw-yaw. No? Kumusta man ang imong panagway? Panagway ba ka na nga malipayon? Ha? Abisa pag mukatawa pa ka. Pero sud sa imong kasing-kasing, kasing-kasing baka kini nga malipayon. Apan na isaad niya sa Sacred Heart of Jesus, lipayon ko sila sa tanan nilang mga kagulanan. Iksun, oras naman, huwag yun mahumanato, saon man. Mag-ampo kita sa ngalan samahan, sa anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Paghalad sa panimalay ngadto sa mahal nga Birhen Maria mananabang sa mga Kristiyanos. O Maria, Birhen Santissima, ikaw ang giturglo sa Dios aron mananabang sa mga Kristiyanos. Gipili ka nga inahan og tigpanalipod sa among panimalay. Nangamuyo kami sa imong gamhanang panalipod. Ampingi ang among panimalay aron makalikay sa tanang katalagman
3: sa sunog, baha, liti, bagyo, linog, mga kawatan o tulisan, mga tao nga mapasipadon sa tanang mga piligro, panalangini kami, panalipdi, labani kami, bantayi ingog imong kaugalingon, ang tanang nagpuyo niining balaya, ilikay kami sa tanang disgrasya o daotang kapalaran, apan labaw sa tanan, idangat kami sa labing importante nga grasya, ang grasya nga makalikay kami sa sala. O Maria, mananabang sa mga Kristiyanos, iampo ang tanang nagpuyo niining balaya, nagihalad nganha kanimo, hangtod sa kahangturan. Amen. Pagampo lang sa kayuhan. O Jesus, sinaot nga ang imong lunsay o himsog nga dugo, muagi sa nagmasakiton nga bahin sa akong lawas. Hinaot nga ang imong lunsay o himsog nga lawas, muayo sa akong nagmaluyahon nga lawas. Og hinaot nga usa ka himsog og maabtik nga kinabuhi, mudagayday dinhi kanako, kung kinim mao ang tinuod mo nga balaang kabubuton. Amen. Mga isuon, salamat sa kanunay pag-uban ninyo kanamo, no? Uban ni Radmiko dito sa Picas Lawak, uban ni Sister Maricartan, Sister Lini Lascunia, kini si Brother Rico Pilsilda Gabica, sa kanunay pahindom kanato nga kita anak sa Dios. Kita templo sa Dios, kita hulagway sa Dios. Igsuon kining Sacred Heart of Jesus nga magsaulog siya pista sa solemnidad karong June 12 kaning nga Sacred Heart. Makaplagad nato sa mga tagsa ka mga kasing-kasing. Kitang tanan sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Bali.

0: Ania ang magpamatuod sa kabayo sa Sugatrol.
1: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years old.

0: Sir, akong inon sila nga, kamuntanan, inom na mong sugatrol kay presko ah. Kang ima de la rama, nindot kayong inon. Makasoy niya mo na ni, di mo gumay, kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, o uban pa mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors o moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, o mga finishing materials alang sa balay o mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply o mutaon sa bildo o aluminum doors, bintana, automotive glass, o tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. Adto akaron ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawagas telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamaayo ang makabuhay. Aron mahatagan po o precious jud nga anak. Kinamang may mga tao sa magbebe ay anak nga babae, di nakanak, pinaagi sa makabuhay. Nagkita gimay sa mong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa po akong heart, picos, pagtanong nila kay open na clear na kaya ko ang matres. Basta kay giclear sa Ginoo pinaagi sa makabuhay. Lipay jud kay me, kay kung nato ko ang bana mo, testify gid to kung sa kamaayo gid ang Ginoo no pinaagi sa makabuhay. Ulay atik.
5: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Friendly's authorized dealer sa motorsiklo nga Honda, nagabaligyo usab sa mga appliances, Sulane LPG ug uban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atua karon ang Friendly's sa Dan J.A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbilan.
7: Basta na ay hilanat,
8: dapat matik, ibay Jessic.
7: Sa hilanat hunahuna unkon unsay luwas makapaayo.
8: Dapat matik, ibay Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
7: Dapat matik, iBiogesic!
9: Alagang Unilabyan.
10: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Pharex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko, Pharex B, para walay mubuhi sa trabaho.
10: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Pharex B. If symptoms persist, consult your doctor.

0: tayong mga lalaki, kayod araw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
2: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maung ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
3: Vitamin B complex, the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Hello mga ka-MX3. Ako si Denmark Alejandro at kasama natin ngayon si Jay Pailanga, 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
5: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko. And then akong first na gimikapan was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagan kayo magdala, naman sa kayo'y team. Pero ikuman, kapoy kayo. As in, ako ganyan suon, nung gamit na ko siyang MX3. One time, mamula ko gihilantan. So, yung akong tagag MX3. And then, akong giinom pag-gabi. Pagbuntag lang, gaan makaya akong paminaw. Lami makaya akong tuhog. Until such time, everyday na ako niinom, pero gaan makaya akong paminaw. Ah, tungo din sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iguli na ko, mura maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ang MX3. As in, nindot niya akong tug sa MX3, mata ko like 8 fresh na fresh. Mura ako mga client na akong kipa-makeup man. Tinahang lang kung mga MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, niya, proper sleep, yun. No game important sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Dili ko believe.
6: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
7: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing Alaksan. Extra galing na, new Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
8: 3 times faster.
7: Mongi pa extra bilis-bilis, bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
8: New Alaksan Extra.
7: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
8: New Alaksan Extra.
7: Extra paspas. Extra galing.
9: Ilong Ranger?
10: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
9: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
10: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
9: Sipon agad?
10: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, Mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
1: Unilab quality yan.
2: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Enjoy FCB's double promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay double promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
12: Kinahanglan sa bildo, aniana dinhi sa Bohol ang kompleto nga tigbaligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang serbisyo sa mga bildo. Sliding doors, salamin, suot sa panimay ug uban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Bihinting ug Emparas Ciudad sa Tagbilaran.

0: Giwang na ko. Mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
1: Let's go, Lola!
0: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan.
2: Uy, what ako!
3: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan!
5: Gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to the whole, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

Friendly's authorized dealer sa motorsiklo nga Honda. Nagabaligyo sab sa mga appliances, Sulain LPG ug uban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atua karon ang Friendly's sa Dan J.A. Clarin, Adol sa Cathedral ning siyudad sa Tagbilaran.

0: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
1: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung saan naman tao namo ni Mare, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsaon na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
0: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mare.
1: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mare. Pero asa man taon mig ibayad sa pagpaopera, uy? Lisod baya kaayo ang panahon karon?
0: Ay, Mare. Ato dadaas si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
1: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
0: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mare.
1: Salamat kayo, Mare, ha? Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
2: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol.
3: ACE Medical Center Bohol.
2: Kasaligan mo.
4: Sukad pa sa una, kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, ananak ini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy ug Paz Distribution.
5: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care, PH Care.

0: age care versus previous formulations with regular use. Strong Sona.
1: Ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa

0: step into your Myra era with a top skin vitamin.
1: Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise. For glowing confidence, take Myra E.
2: Vitamin E is the generic name of Myra.
3: Palingaw, malihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
4: Unilab quality yan.
5: Vitamin B complex, the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Agoy, nabugat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo ug hilanat.
7: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
8: Rexido Forte!
6: Di ka trabaho, hasol ka ayaw mabugat.
8: Rexido Forte!
6: Naapay ka uban nga pamaol, labad sa ulo, ug hilanat.
8: Rexido Forte!
7: Maunang diskarte nako, diskarting bisnak nato.
8: Rexido Forte!
9: Mas paspas, banat sa upat!
10: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
4: Unilab quality yan.
10: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
12: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo?
13: Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
14: Alagang Unilab yan.
15: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Basta na ay hilanat.
17: Dapat matik. Ibay, Jessic.
16: Sa hilanat, huna-huna, unkon, unsay, luwas, makapaayo.
17: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
16: Dapat matik, ibiogesic.
14: Alagang Unilab yan.
15: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Gikan kanamo sa DYRD.
19: DYRD.
18: Welcome to the hall, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: So, sumunay gihatag ni Kristo ning maong diskurso sa pan. Pero kahibaw ba mo mga igsoon, no? Katong si Kumil, by the way, ang uban ra ba mo interpret ni ini, ang ubang mga magwawali, mag-interpret ni ini nga, kani sharing. Oh, sharing. Pero mga igsoon, mura mag-atong gipakagamay ang gahom sa Ginoo. Ingon sila nga, nang gibawon ko no mo ito, nagsobra ko no, og dusi kabukag. Di ko matuanan.
1: Di ito mga panos, bro.
0: Di mapanos ito, og nagbawon sila. Ibutang ta nagbawon, pero naman giuban nga, wala gyud sis. Sa ato pa, katog yun is milagro yun. Nga wala man po, kining account ni San Juan, he is very detailed in his account diha sa Biblia. Wala po niya giingon diha nga, tungod sa nang gibawon ang mga tao, nakakaon ang sumuhin. Wala oy. Gitaytulan ganing diha nga milagro nga nagpakaon ang atong Ginoo. So human siya magpakaon, nisultin siya siya nini maong diskurso. O human nini niyang pagsultin ni maong diskurso sa Juan 6, tibuok, chapter sa John 6. Sige, sagbalik-balik nga siya ang pan sa kinabuhi sa kinalasan sa chapter. Kaibaw mo ang mga tinunan niya nga nagsunod-sunod, ang mga tao nga nagsunod-sunod niya, nilayas. No? Kay giluod sila nga naminaw nga murag kanibalism ning kang Kristo. Nga ipakaon ang iyang unod o ipainom ang iyang dugo. Karon mga isuon, kini, wala gyud gibakwi ni Kristo nga siya mao ang pan sa kinabuhi. Unsa ang gibuhat? Iya Ginoong gituman diha sa katapusang panihapon nga mikuha siya sa pan, nagpasalamat sa Dios, mipikas niini og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Ingon siya, dawata kini ninyong tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Isuon, wa diman idinto ha ang giingon sa atong Ginoo. Wa miingon ang atong Ginoo nga kini representante or simbolo sa akong lawas. Wa miingon ang giingon sa atong Ginoo kini mao ang akong lawas. Gituman niya ang iyahang giingon o giwali diha sa Juan 6. Gitindugan yun niya. Wa pa mo man atong pan, mikuha pa gyud sa bino, no? Miingon siya kini mao ang akong dugo nga iula alang kaninyo o alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. So igsuon, klaro kaayo ang giingon sa atong Ginoo. Unya, paghuman niya ito, ingon pagyod ang atong Ginoo, buhata kini, gisugo niya sa iyang mga tinunan, buhata kini, aron paghandom kanako. Mga igsuon, kining gahom sa Eucharistia, no? Kitang mga Katoliko, wa na tang hahanapin pa. We have all the means of salvation. Muna, kung maimpirno ta, simba ko in Jesus' name, ayaw in taon Ginoo, no? Dako yung dimalas sa usa ka Katoliko na maimpirno. Gumikan kay...
1: Nanatanan.
0: Oh, nanatanan. Nakalawat na ganing niya ang lawas ni Kristo. Nga ang Dios nakighiusa sa lawas o kalag sa iyang binuhat. No? So, igsuon, we have all the means of salvation.
1: Yes.
0: Kung dili pa ganing tabaluwas, sa nagyud na nato. No? So mga igsuon, tinuod ba na Brad ng imong gisulti based on biblical basis and theological basis nga imong giwali karon atong pamatud-an diha sa mga milagro. Una, ni atong tuig 11th century, 1250, no? Or dihay usa ka pare nga nagduha-duha nga tinuod ba gyud ning doktrina sa transubstantiation og dito gipakita sa Dios sa iyang pagduha-duha nga samtang nagsulti siya sa consecratory words, siyang pagsulti og kini maong akong dugo, na otro ang maong pan ngadto sa unod ni Kristo og kadtong bino na himong dugo. Nitug-an siya sa iyang Santo Papa og ang Santo Papa wala lang na kontento adto, iyag yung gipa-investigar scientifically. Og dito, dihay mga inila nga mga pathologists sa unang panahon nga mo ini-carry out sa maong investigation. Og take note ha, katong mga doktor nga nag-examine yan to, di sila motuo o Ginoo.
1: Yes.
0: Oh, mga atheist sila. So dito, ilang gikuha ang sample,

0: Gihatod niya tumong doktor, wa sila nagsaba nga di sa tugikan. Basta ang preliminary nga investigation sa maong doktor, no? Ingon siya nga, kining maong specimen, no? Nga nagka pila iyang length, naman yun na sa report, no? Mm-hmm. Unya, kining maong specimen, ingon pag yun dito, this came from the tissue, no? Nga, gibunal, gikan sa usaka tao, nga gibunal-bunalan, hangtod na matay. Ilang gi-blood type? Blood type, AB. Mm-hmm. Nya. Kita dire naman ta nagtrabaho sa lab, impossible kay bawo ta nga imposible gyud na kung ang pan imo nang i-blood typing wag no reaction gyud na kay kanang reaction sa blood typing antigen o antibody man na, no? So wala gyud ta nay reaction pero na may reaction type AB. Unya ilang gi-examine sa microscope, ilang gi
1: buhi pa gyud bro.
0: Ilang gi-examine, oh, pag-examine nila kadtong maong tissue or kadtong maong Eucharistia nga ilang gikuan niya gi-process diha sa histopath. Pagtan-aw sa microscope sa pathologist, ang iyang report yod kadto is gikan siya sa myocardium from the left ventricle of the heart. See? Kadto para man kung karon tagaan ta sa Ginoo og oportunidad nga matug Italy, you can visit that in Lanciano, Italy. Hangtod karon wa pa madugta, intact pa no, normally kana atong pagkaon mag molds man gyud na oni hangtod nga ma-decompose pero kato pila na kaanyo pila na ka sensory wa gihapon maunsa unya katong bino man ano nagcoagulate murag tinuod nga dug ay murag kundi nahimog yung tinuod nga dugo kay ni coagulate man og hangtod karon na gihapon dito. So usa ni sa mga usa lang kini mga igsuon sa mga dagko nga milagro sa atong simbahan. Recently ganing Brad Duming atong year 20 atong pagniaging tuig 2025 na gi-approve ang Vatican nga Eucharistic miracle. Lahi ni siya sa tanang mga milagro gumikan kay kining maong milagro nila dili sa India ni nilakra ang nawong ni Kristo
1: sa
0: maong host. Nilakra ang nawong ni Kristo. Niya gi-examine mao gihapon. Type AB mao gihapon nga naagihabuhi gihapon, myocardium species. So igsuon, kini gahom ni sa Ginoo. Niya makapangutan na siguro ang uban, Brad, ngano man dito sa Italy, daghan man kayong mga milagro. Niya dinhi sa Pilipinas, so ayam mo man, no? Ngano man na, Brad Yule, no? Usa sa posible ana is naamay nahitabo nga mga milagro. Wala lang na account or wala lang kanang gi-report or gi-approve diha sa Vatican siguro. Or possibly, usa sa mga, matod pa sa usa ka theologian, usa sa mga explanation, ngano kaha nga wala pakintahay, gipakita gyud nga, kanang dako gyud nga milagro, gumikan kay, ang milagro ipakita man gyud na sa Ginoo sa usa ka katawhan nga walay pagtuo. So dito itong mga pagnahuna, siguro daghan siguro ang wala ni tuo, ipakita gyud sa Ginoo. Dinhi sa Pilipinas, daghan man gyud kita nga nituo og nisalig sa Ginoo. So kita ang kuwang lang nato ang ato ang kanang kahibalo kung unsa ni. Labi na challenge ni sa atong mga bag-ong tubo. Kay para lang sa mga bag-ong tubo karon sa atong mga kabatan-onan, kining ilang gikalawat ta matag misa, no? Simbolo lang sa lawas ni Kristo, no? This is the real body and blood. Og daghan pang mga milagro. Even dihay bag-o nga nakanonize nga santos si Saint Carlo Acutis, no, kini siya bag-o nga santos, millennial nga santos. Unsa ang gibuhat, no? Siya sa iyang pagkabatan-on 10 years old naghimo siya og website, 12 years old naghimo siya og website og dito siya ang paghimo og website, so nanay computer dito niya gitipo ang tanang mga Eucharistic miracle. Ma-search pa na ninyo hangtod karon, no? Kini si Blessed or si Saint Carlo Acutis. So mga igsuon, kining ato ang pagkalawat kung do natay dakong pagtuo diha sa Ginoo, no? Mahimo in a sudden, ayuhon ta sa Ginoo, mahimo in a sudden, ihatag sa Ginoo ang tanan atong gikinahanglan. Gumikan kay siya naman ang nisod, siya naman ang atong gikalawat. Og mauna ang katumanan sa tong ebanghelyo karon, ang sikinsa nga mikalawat o kinsa ang mikaon sa kong unod makabaton og kinabuhing walay katapusan.
1: Yes, amen.
2: O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. Amen.
3: Ninyo, amen. Naipangutana ba, nahimo naman tong lawas o dugo ni Ginoo Kristo suma sa milagro, apan nganong wa man to kana o imna? Muna ipangutana, nganong wa man to kana o imna?
2: Ang one bro, ang story ato is, kanang during the consecration, nahitabo to nga maong milagro. Unya, kita ba ya o makakita ba ya tag milagro makuratan yun na? Ang story ganing ato katong maong paria, wala mitiwas o misa, kagadagandagan aron itugan sa Santo Papas ang nahitabo. So sa tupawa, makaon, naagihapon dito, niya giimbisigaran. Nagaganing ubang mga milagro, Brad Yule, nga dihay usaka host, katong sa Buenos Aires, maning nga nakitan nga nahagbong. Mm. Niyaon sa gibuhat, gibutang diha sa kanang sudlanan, gitawag man na natosis o siburyom, gibutang sa siburyom, o niya gibutang ang tubig kay inigka lanay ana ibutang sa tanog. Nga mga pila ka oras o naabtan bag usa ka gabi e pagkabuntag, pag-abri nila agkatong maong pan nga napunitan, nahimo mang unod nya nagkadugo na maning noon. Nya dito na pod gi-carry out na pod nya. Ug unsay milagro Brad Yule og Sis Maribel? Tanan nga mga Eucharistic miracle gi blood type. The same blood type AB. And the same will point out to one specific person. The same chromosomal arrangement and etc. Oh. So hindi mo nang manguan, maaninaw, lagyo lain-lain tong lugar. Oh, dili gyud to mahimo nimo nga scripted. Even mga igsuon haong giingon ninyo ganina, katong mga doktor, mga pathologist inila nga pathologist sa tibuok kalibutan atong nga time nga mga di motuo Ginoo, kay bawo mo mga igsuon paghuman nila, pagkahibaw nila nga lawa kato di ay gikan dito sa misa, na convert sila oy. Nahimo pod silang mga magsasangyaw, ni travel sila sa tibuok kalibutan aron i-testify ang ilahang nahitabo sa ilahang study.
1: Katong nag-check at bro, di gito bias kay atheist, wala sila kay
2: Ginoo. Wala sila kay Ginoo.
1: Yes, dili sila ingon nga mga Katoliko na daan.
2: Dili. Oh, wala. Na-convert. Sila mismo kumbinsido kay sila man mismo ang ni-carry out ni atong maong eksperimenta. Okay, Brad Yule, matoy tubag sa mong pangutana.
3: Sige, kanang mahitungod ganina sa gisgutan bitaw nga kanang simbolo, no?
1: Mm-mm.
3: Simbolo o representasyon lang.
1: Yes.
3: Kanang mga tao o kaha katong mga magtutuo nga nagtuo nga kana simbolo lang, bisang pag ila ng kanon o bisang ila mo ng pasipadan, dili sila makasa. Kay para nila, dili mo na lawas ang dugo ni Kristo.
2: O sili makasa. Makasa sila, Brad. Samot na og ka ng kahibaw sila, gibadlong sila nga ayaw nagpasipad eh. Gawas kung kanang ilahang, naaman po na sila ilahang nga Holy Communion, no? Ang atong mga pinanggang isuon nga kanang dili Katoliko, naaman po na sila. Dili po, maski pag buntagay pa na sila og blessing ay diha, di yun na matransubstantiate. Kaya nga naman, walay gahom or kotay sa gahom sa ordinasyon nga gikan sa mga apostoles. Maski kung kita Brad Domingo, kita Brad Yule, magmisa-misa man ta dire, wag yung mahitabo nga misa. Gumikan kay walay mahitabo nga transubstantiation, gumikan kay wala mahitay gahom.
1: Yes.
2: No, kana nga gahom gihatag ra man na sa mga kaparian, ordained priest, no? Dili ganing sa mga dikon, kung dili diha gyud sa mga wala sa dikon, pari gyud. No, mao na ang mga dikon, no, dili gyud na sila makamisa. Ang pari ra gyud ang makamisa. Okay, lain na tong dugang nga mga pagtulon-an, Brad Yule, sa kabayan sa Eucharistia. Kung natay mga madugang diha, Brad Yule, Brad Domingo o Brad Sis Maribel.
3: Okay, gisgutan man nimo ang mga importanteng kanang pagtulon-an mahitungod sa maong Eucharistia. O ngani naghatag kag mga sitas aron sa pagpamatuod mahitungod niining pang mga milagro nga nahitabo kaniadto mga panahona. O ngani naklaro nga kini sa alang sa Katoliko nga pagtuod dili kini simbolo apan usa gyud kini katinuod nga lawas ug dugo sa atong Ginoong Jesucristo nga mao atong gikaon og giinom. Nya karon ang pangutana diha aron ma pa-kuang yun, mapaklaro pa, daghan sa iyang mga sumusunod nga bisan dili sila makadawat tungod niini mo ang mapagtulunan, tulong niini pagsulay niya, mibiya sila kang Ginoong Jesucristo. Kato mga kuan bro, kato mga tinunan nga ni Bia, makadawat ba sila o yun na to nga panalangin gikan sa pagtulunan sa simbahan nga may tungkol sa Eucharistia nga ilang gibiyaan?
2: Makadawat bro kung maghinulso sila o mabalik diya sa simbahan. No? Kaning salvation, Brad Yule, di man ibuhat na itong mga tao. Buhat man ni sa Ginoo.
3: Mm-hmm.
2: So ang Ginoo maglihok yod sa taman sa iyang makaya to convince the person regarding sa salvation. Pero lagi, ang usa ka tao, gihatagan man og freedom or free will. Wala gyud ta gidasok sa Ginoo diha kay para atong dawaton ang kaluwasan, wala. Kung dili iyara nang gihanyag nato o gitagaan ta niya og kagawasan kung pilion ba nato nga maluwas o pilion ba nato nga dili maluwas.
3: Okay. Kanang pananglitan karon aron sa dugang kahibalo o ka impormasyon para sa mga tigpaminaw nato karon og sa uban nga mga lain nga mga pagtuo, kanang unsa man gyud ang bunga, no? Kanang bunga gyud sa pagdawat, kung makadawat na ang usa ka ta magtutuo og kaning pan og bino nga mao ang lawas sa dugo ni Kristo, unsa gyud kaha ang bunga niini?
2: Ang bunga niini, Brad Yule, number one, kining supernatural grace, o kining supernatural grace, mm-hmm. mo kini ang sanctifying grace, no? Kining sanctifying grace mo ni ang atong gikinahanglan aron ta makapadayon diha sa atong pagpaningkamot sa pagkabalaan.
3: Mm-hmm.
2: Mo ni atong gikinahanglan aron kita mahilangit. So that's number one. Number two, the Lord can also give us natural graces, and even one of the supernatural grace diha is forgiveness of our venial sin.
3: Mm-hmm.
2: No, so kung naatay mga salang venial, kung mutambong tagmisa mo kalawat na makancel or mawa ang atong mga sala nga venial,
3: mm-hmm.
2: unya mawala pod ang atong kastigong temporal, no?
3: Mm-hmm.
2: Kung kumbaga diha sa misa do na po gitawag o grasya sa indulhensya, no, nga kung kita mm-hmm. makasa naa man ang gitawag na tuog kaning consequence, no? Unsa man ning consequence, kining silot sa atong sala. Mapasaylo ang atong sala diha sa kumpisalan, pero magpabilin gihapon kining gitawag na tuog silot sa atong sa, no? Kung unsa may bayad ni atong silot sa indulhensya. So, diha sa atong pagkalawat sa balaang lawas ug dugo ni Kristo, apil sa mga grasya niya na ang indulhensya, no? Example, kung gumikan sa pagpakasa, no? Giskidyulan kintahay sa Ginoog ang usa ka tawo nga maligsan og 10 wheeler unyang alas 7 sa gabi, no? Pero kay nisimba man siya og alas 5:15 diha sa katedral, example lang niya. Nisimba man siya og alas 5:15 sa katedral, ang mahitabo gi-cancel sa Ginoo ang maong silot kay nakadawat man siya sa grasya sa indulhensya.
3: Mm-hmm.
2: So ingana, unya mora na siya ang mga super ID, mora na dili lang na mao, Brad Yule, daghan pa napay natural graces. Usa sa natural graces, katumanan sa atong mga pag-ampo kay kayuhan sa atong mga balatian, katumanan o grasya nga kanang sa atong pagpaningkamot, no? Success sa tanan natong mga giplano, usara na usa sa daghang mga grasya nga ibuhagay sa Ginoo panahon nga kita mokalawat kaniya. Yeah. In other words, Brad Yule, kung diha sa restaurant na giingon og unlimited rice,
3: mm-hmm.
2: diha sa grasya na gitawag na tog unlimited grace, nga ang Dios lamang ang nahibaw unsa mga grasya nga iyang ibuhagay diha sa imong kalan.
3: Okay.
2: Okay. Basin og naay mga ikadugang diri, Brad Yule, nga mga teksto sa Biblia nga to mga igsuon ka uban nato si Sis Maribel og si Brad Duming. Ari taona ni Sis Maribel.
1: Akong katong guys gutan bitan nimo bro nga dinhi sa Pilipinas siguro na ay mga milagro nga wala na put into record ba. Ganiha, ako lang po i-share gamay lang ha. Ganiha, nag-household catechism me. Na siya i-share nga. Nangalagad po to siya sa Dios kay Josephine yan man siya bro. Na siya i-share. Ako lang po i-share gamay. Pero gikan ni niya nga. Matod pa niya dito sa ilaha sa Davao. Dihay kanang kanang ostias ba? Nga ilang nahulog unya ilang gikip gipangayo sa iyang papa man siguro to yung gipangayo kay i kanila ging kanang patutuo nga ipadagon kuno og kan sana manok asa sabong so gitapot niya dito sa halige ang sana gitamtax niya ba dito sa halige kay adturan niya kuan-kuan matag musabong siya pero wala siya nakuha kay pagkasunod adlaw iya tang kwaon kay iyang puston og panapton nga itom pero wala na kay ngano man nagkadugo wala na kuan ba nagkadugo na siya so wala lang to siya natagae og pag kanang unsay nga na pag examine kay o imbestigar kay gidala man gud nila sa ilaha gidala sa ilaha niya gitamtax pag yod bro uloy kayo bro luoy niya ang ga share ana ganiha pag yod kay household meaningon siya nga ako gining i-share dili ko mamakak kay naata sa Ginoo namakak siya or wala pero mao to iyang sharing no nga nagkadugo so usa na siya siguro sa mga kuan nga wala lang naabot sa punto nga kanang kuan siya na investigation about adto ba So mudugang lang pud kuno sa giingon ni Brad ninyo about sa Eucharistia nga ang Eucharistia gud diha nadawat ginato ang katibuk-an nga Kristo ang iyang lawas dugo kalag-og pagka-Dios kay matod pabitan niya sa Juan 6:54-55 nga si Kristo nag-ingon nga ang mukaon sa akong unod ug miinom sa akong dugo magpuyo diha kanako ug ako diha kaniya. So atong paningkamutan kay kita panahon sa Eucharistia kita panahon sa atong pagpangalawat si Jesus mangyud ang atong gidawat si Hesu Kristo mangyatong gidawat atong paningkamutan sa atong kagalingon nga atong kalag hinlo gyud no yes. Kay o hinlo gyud kay matod pa diha nga kung dili katakos nga mudawat sa dugo ug lawas ni Kristo ikaw nakasala sa lawas ug dugo sa ato ang Ginoo tungod kay balaan gid siya so mao na nga kinahanglan kung kita mga lawata aduna gid kitay paghinulsol kung na makakomit og mga mortal sin kay dili gyud pwede nga mukalatawa ta nga wala ta naata sa mga sala sa mga mortal nga sala mukumpisal gyud before yes mukumpisal gyud before mga lawat aron paghinlo sa mga sala nga mga dagko nga ginaingon tag sala nga mortal So napay kadugang ni mo bro Doming
4: so sa atong panimbahan nga sa atong panimbahan nga pagmatuod nga kining santos nga tinuod nga lawas ug dugo ni Kristo nahitala kini sa atong mga libro ni sa mga santos sa atong simbahan so sama ni San Ignatius ni atong tuig 117 AD nga ang Eucharist mao ang unod ug sa atong manuluwas nga si Kristo og niadtong tuig 167 AD si San Justin Martyrs miingon usab nga ato kining gikalawat dili ingon nga ordinaryo nga pan kundi ordinaryo o dili usab ordinaryong binok kundi si Jesucristo ang atong manluluwas so gipamatud-an kana ni San Justin Martyr o San Irenaeus tuig 203 AD Anno Domini nag-ingon nga ang pan ug bino pinaagi sa pulong sa Dios nabalin ngadto sa Eucharistia nga mao ang lawas ug dugo ni Kristo. So, dili lang kay diha natong mabasa sa Biblia, diha sa atong mga church father nagmatuod gayon nga kining santos nga Eucharistia tinuod gayon nga lawas ug dugo ni Kristo. Dili gyud nato nato pasipad-an o atong salibay unsa pa no atong kay kinig yod na matuod gayon daghang mga nagmamatuod nga kining atong gipakikalawat usa ka tinuod nga lawas ug dugo ni Kristo. Sama sa ingon ni sister nga yang gi-share nga nahimong dugo. So daghan nga nagpamatuod ni ana. So ma-prove gayon nato nga kining atong simbahan usa ka matuod nga simbahan nga balaan diin ang magtutukod si Kristo gipakaon usa ka tinuod nga lawas dili kini simbolo kay daghang nagmatuod ini bisan sa atong balaang kasulatan nag-ingon magani si Gino nga, kini maako akong lawas nga gihatag alang kaninyo, buhata kini agig paghandom kanako. So, gisugo kita sa atong Ginoong Hesus Kristo, pagbuhat, agig paghandom kanato. So, sa matagbuhat, muka na nga itong Santos nga Misa, adunay pag pikas-pikas sa pan o pag apod-apod sa bino. So, mauna nga, gipamatud-an nga walay imposible sa Ginoo. No, tungod sa iyang gahom, nahimo lang kini ang panulungad to sa lawas ugo ni Kristo, pinagi siyang gahom sa Dios kay walay dili mahimo sa Dios. Lucas 1:37. So, masabot kayo na nato mang Ginoo, mga kaigsunan ko diyan ni Kristo nga dili gyud ta magduhuna nga magkulang sa pagtuo diha sa papangalawat. I-consider yun na dakong pagtuno sa matag kalawat na to sa mong Santos ng Eucharistia at yung ipunting nga kinimao ang tinuon nga lawas ni Kristo. Kay kung magkulang gani ka na panahon nga sama sa atong milagro dito sa Italy nga ang kalawat nagkuwang og pagtuo, mao to nga mihatag og milagro na himo gayud kining lawas nga tinuod nga lawas og dugo ni Kristo kung kuwang kag pagtuo. Muna nga diha sa atong doktrina sa simbahan, daghang nagpamatuod nga kining atong gikaon dili kini ordinaryo nga bino o ustia, usa kini ka Diyos nung lawas nga mao si Hesus Kristo. Brad?
3: Kasi makatubag ani kanang nagisgot man mo nga kinanglan nga mukumpisal kung doon ay mga sala nga na himo aron makakalawat wa sala baka nga mortal o binyal. No, pero ang pangutana, pwede ba makakalawat ang walay bunyag? Unya, dili man ta mahibaw kung kalawat na bunyagan bagwa.
2: That is not our nguan giha. Dili man ta ingon Brad Yuling diha sa simbahan mangutana patara gibunyagan baka kalawat, no? Basta kay ang labing siguro sa atong nahibaw-an nga diha sa grade 3 pa sila, usa sa mga requirements for first communion is baptismal certificate. That means valid ang ilahang pag-anguan gumikan kay naay baptismal certificate. So, we leave that on that, Brad Yuli, kay dili naman ta mag-scrutinize every time magsimba ta nga naba kay baptismal kay para pakalawaton ka.
3: Pero ang akong buot ipasabot ba, dili lamo kay Katoliko ang naimusod sa simbahan. Bitaw naay uban nga.
2: Pero,
3: murag intruder lang ba?
2: Naay uban, dili naman po ta kaila, Brad, kay kanang-uan, dili na nato, uan ba, so pa... Pero in strict manner, ato gyud naging uhan nga kung dili ta Katoliko, di lang po ta mo kalawat sa lawas ni Kristo, no? Kay gumikan kay wala man ta na bunyagi ani nga simbahan niya. Yes. Plus wala pa gyud ta matun-e og klaro nga unsa day na ang imong gikalawat. Base no, abihay nila og norms ra or normal ra nga mukalawat ra nya ang ilang sud sa una is simbolo ra, useless, no?
3: So angay nga angay nga bantayan sa uban kay dunay uban nga namalit ngadto sa Katoliko o kaha miadto sa simbahan Katoliko nga lain nga nag-isip nga usa na si Katoliko nga makahimo na siya sa pag-abel sa mga pribilehiyo sa sakramento. So ingon ani ang sistema nga ato ipahibaw alang sa tanan nga mga tao nga musud sa tinuuhang Katoliko nga kinanglan nga mahibaw sila kung sa mga pagtulunan, kung sa may mga angay nga buhaton. Kaya kung pananglitan, mo diritso lang dahil o kalawat kaya nagunahuna nga Katoliko na siya, panwaadi ay siya makadawat sa sakramento sa bunyag o uban pa nga mga sakramento. So, tinuod, wata makakuha nila, makabantay nila, pero maluoy lang po tag makasaha sila, no? Ato lang, tambagan lang daan sa pagkakaroon. Mga igsuon, kung nakabati man mo, kisa ka itong doon ay mga concern sa uban natong mga igsuonan, palihog, pahibaw sila, tambagi sila nga sa mga Katoliko lamang aduna gayoy sakto nga pagsabot o pagtulunan mahitungod ini mga sakramento nga atong gidawat.
2: Yes. Niya, usap po di day kapahinomdom sa simbahan, Brad Yuli, kining Corpus Christi Sunday. Kana itong mga Katoliko, number one, nga mapahinumduman ta nga kanang atong gikalawat lagi tinuod nga lawas og dugo pagka Dios ni Kristo.
1: Mm-hmm.
2: So kay lawas man sa atong Ginoo, that deserves a proper respect. So ari ta mag-review na po taron the way we have our communion, the way ta mo mukalawat, no?
1: Mm.
2: Ang simbahan, klaro kayo nga duha ka pamaagi ang gihatag sa simbahan na to, no? Kining by the mouth and by the hand.
1: Yes. Oh.
2: Pero ang the best gyud is by the mouth, no? Kung di hapon sa by the mouth, ang ato lang tabangan itong mga igsoon nga dili lang ingon o iabli lang ang ba. Kung mahimo, igawas gyud ang dila. Kaya diha man ibotang sa pare. Kaya ang uban, mapaakan intaw na inigkalawat, no? Yang uban pag yun, nagkadelikado mo, ang uban nagkahagbong-hagbong kay dili mabutang dito niya malagpot na raman, no? So, mga igsoon, usana, the best, para nako ha, in my own personal nani, the best nga mahatag na to sa Ginoo is, kanang kita bitaw nga muluhod ta, unya by the mouth, niya ihatag sa pare, no? So, para nako, that is the best. Kaya nga nung mang muluhod, mang kabrad, no? Kay, kanang, dili man na ingog ordinaryo nga pagkaon mong ginawat. That is the King of Kings and the Lord of Lords. Imong magbubuhat. Kita mang ganing makakita taghari, makakita tag-obispo, Santo Papa, or presidente mo ba? Mangita? Unsa na lang kaha ang atong magbubuhat. Ikaduha nga paagi, o usap po ni sa mga girekomendera sa simbahan, kining pagkalawat sa kamot. Unsa man itong pagkalawat sa kamot, kanang left over right. So, sa left idawat, ipunit ang right. Niya, igsoon, usap po ni sa atong ipahinumdom nga, diha sa kumukalawat tagkamot, kindly check kung naapa ba'y mga particles, no? Mga particles gikan sa pan, kay kana gihapon, lawas na ni Kristo, ayaw intaw na ipapha, no? So, para nako, gyud, is the safest, para nako, yeah. Para malikaya na to ng mga desecration or kaninguan, is kung makahimo tanga, by the mouth, makahimo, pero pwede lang gihapon. Kung nga, make sure po, kung makalawat na sa kamot, una, number one, nga wala na yung nabilin nga kaning particles. Kung mahimo, atong punito niya, atong kanon, ang mga particles. Nga, kung mahimo po, limpyo po daog kamot. Kanang wala tayo gidala-dala nga lain. Lahi po nang gidalag cellphone niya, ayana po na to. No, lahi. No, so, kinalimpyo ang kamot niya. Kung sa baba ta, na matutpas sa pare nga kanang nagwali ganina, kung mahimo, makapanot brush ta before ta musimba. Oh. So, ingana nga mga paagi mga igsoon, both are valid nga kanang ana pero we treat it with reverence.
5: Kana kaning oh. Magsunod kasi kalawat kinalan sa mo kalawat ang gasunod nimo ikaw pod mo dungo pug ka.
1: Oh, mo ba
5: linya bitaw?
2: Oh. So before kung mas migkamot pa, maski kamot pa ka, mo dungo gyud ka una as a form of respect before nimo ihatag imong kamot para mabutangan og sa oh nya. Moingon ang ministro or moingon ang pare ministro man kay mga lay ministers man kay kaning mga lay minister so bisaya pa ministro o kini mga ministro moingon og kanang lawas ni Kristo motubag yun ta og amen. Ang yes. Atong amen ana it means that yes I believe yes I trust and believe I believe rather I believe mituo ako okay Brad Yule
3: okay ang mahitungod ni ana diha sa pinulungan nga in English nga receive no o dawat okay kay gi kuan magyud na sa simbahan gitagaan magyud og dako kayong pagpasabot nga ang pagdawat mahimo by means of mouth or by hands so mao na sakto sa inyong mga paimangno nga kinahanglan nga magamping gyud kay Ginoo na guna lahi ang kaniadtong sa panahon nga si Ginoo Kristo uban sa mga tinunan no lahi pero sa pagkakaron with reverence na ang atong pagsaulog dili na kaingon nga samat kaniadto no nga katong panila nga mga biskuit buso kay murag kapandibul unya pikas-pikason pero karon kay kuan na gyud ni kana yon ato nga sacramental gyud ba yes. Dili ingon nga kuan no ingon nga inato ato lang. So with reverence yon. Mao na nga mga igsoon nato nga tigpaminaw karon naghisgot man gyud ta sa pagtulon an mahitungod ni ining Corpus Christi o dugo lawas og dugo ni Ginoo Kristo. Kinanglan ato gyud ang pinga no pag ayo kay basig makaingon ta nga wa man mo magsunod sa sama kani ato sa gibuhat ni Ginoo Hesus Kristo. No? Mo man na ilang kasagaran i-reklamo nga wa makasunod. Pero ino nato nga dunay kalahian yod ang kaniadto og karon kay ang karon gi kuang yod gibalaan yod pag-ayo, no, ang maong mga kalihukan tungod sa ang gitawag nato og mga kalihukan sa simbahan nga puno sa pagtahod yod sa gitawag nato og mga sakramento ni Kristo.
1: Yes, amen. So time na.
2: Okay, so napapas man itong oras, Brad Yule, ato sa silang inviton nga para sa atong sinima na nga Bible study diha sa katedral, diha sa Luyo sa katedral, diha sa to ang Tagbilaran Katedral Conference Hall matag Biyernes, mm-hmm, alas 6:30 hangtod alas 10 sa gabi.
3: Okay.
2: Oh, sige, sis.
3: Okay, salamat.
1: Din ako i-announce. After ni mo, mana.
2: Mana.
1: Okay. Ako lang pong ipahibalo diri no nga karong June 15 sa alas 6 sa gabi na ay Warfare Talk si Father Darwin adto sa Sagrada Chapel sa Sungkulan, no, sa Marcela Homes. Sa alas 6 sa hapon magsugod din nanay mga baligya dito nga mga sacramentals og ang mga proceeds ani para ni sa mga seminarians nga gi pa under ni Kuan Father Darwin kanang iyang gi suportaan, no, adto dito sa iyang mga scholarship ang mga kita ani sa mga sacramentals. Pwede nagdili na mo palit o mudala adto na lang mo palit aron makatabang usab kita. So atong hinumduman June 15 sa alas 6 sa hapon magsugod ang Kuan event. So, maulang po ito. Salamat.
3: Okay. Sa ngalan ni Brad Ninyo Maherano, Sister Maribel Stares, o Brad Doming Sinon, o kining inyong higala, si Brad Yuli Bonati, magpasalamat kami kaninyo sa inyong pagpaminaw o pag-uban ka na mo karong hapon.
2: O manalangin unta ka na to, ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, Anak, o Espiritu Santo. Amen.
6: Unang iyong pagtuo, dugang ang imong kahibalo, pinaagi sa imong makanunayong pagpaminaw nining maong tulumanon nga mabati sa samang takna ug ning maugihapong istasyon. Dei Verbo, ang pulong sa Dios, nga dalit kaninyo uban sa mamayong tingog kaubuton sa Diocesan Biblical Apostolate, pinaagi nining atong sibihan, DYRD. Hangtod sa sunod Domingo pohon, kami magpasalamat sa inyong pagpaminaw. Mayong gabi, ug ang Dios magapanalangin kanatong tanan.
7: DYRD, kinaham, kanuna, kanuna.
8: The angel of the Lord declared unto Mary,
9: and she conceived by the Holy Spirit.
8: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
9: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
8: Behold, the handmaid of the Lord.
9: Be it done unto me according to your word.
8: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
9: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
8: And the Word was made flesh
9: and dwelt among us.
8: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
9: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
8: Pray for us, the Holy Mother of God,
9: that we may be made worthy of the promises of Christ.
8: Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
9: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
7: Gikan kanamo sa DYRD.
2: DYRD.
7: Welcome to the whole, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas.

maayong buntag, mga anak sa Ginoo. Dalay ko ng Dios. Murag kaduhan naman ko ng lipstick, pero feeling na ko luspad, magyapon ko tanawin. Bitaw no? Sa kanunay o sa gayod, kadako nga oportunidad o pribilehiyo ang pagtindog dinhi at ubangan sa mga anak sa Ginoo tungod kay para kanako kinsaman langgod ko at ubangan sa Ginoo dunay mga kalapasan, mga kasaypanan, mga kakulangon, mga kaluyahon. Bisan pa man sa matag usa kanato no, usahay makahinuktok ta labi nag makadungog tag mga awit, sama gani na no nga nagingon, this is amazing grace. This is unfailing love. Kahibalungan gayod igsuon ang gugma o grasya sa Ginoo sa atong mga kinabuhi. Sa wala pata gipakatao aning kalibutana, humana ta gipakamatyan sa Ginoo. Nagingon ang iyang pulong, there is no greater love than this for a man or anyone who would lay down his life for his friends. Kita, kaya ba ta mo pakamatay? Maski sa atong bana, sa atong asawa, sa atong mga anak, sa atong mga igsuon, sa atong mga ginikanan, maski sa atong mga kahigalaan na nagtabang na to? Somehow, makaingon ta nga pwede na kung ulaan sa dugo, pero pag naan na ta sa sitwasyon, murag pwede kitang muatras. Pero salamat sa Ginoo, kaya ang gugma, ang iyang grasya, ang iyang kaluoy, ang iyang pabor sa matag-usa nato kakinabuhi, labaw pagayod sa atong mga kalapasan. Hallelujah. Dalay go ng Dios sa matag-usa nato kakinabuhi, dili lang karong kabuntagon, kundi dili sa matag-adlaw sa atong mga kinabuhi, dalay go gayod ang Dios. Sa maayo nga sitwasyon, sa dili maayo nga sitwasyon, sa mga sirkumstansya nga usahay, dili nato masabtan. Anak man unta ko sa Ginoo, maayo man unta nga akong gibuhat, nagtuman man unta ko sa kabubuton sa Ginoo, pero nganong sukwahi man niya nga akong kahimtang karon. Matintal ta usahay pagkumpara sa akong kinabuhi sa uban. Amen. Labi na gyud sa mga tawo nga dili Kristohanon, nya mas hayahay pa nato. Mas nindot pagbalay, mas naapay sakyanan kaysa nato. Mas daghan patag-utang kaysa ilaha. Matintal ta nga makumpara sa akong kaugalingon sa uban. Apan gipahinumduman ta sa Ginoo karon mga igsuon, ngang Dios nga atong gihalagaran, maayo siya ug matinug-anon siya. Ug kung unsay yang saad nga gibutang sa atong mga kasing-kasing, iya gayod kanang pagatumanon sa insaktong panahon, sumala sa iyang kadagaya, sumala sa iyang kabubuton, ug sumala sa iyang pagagamhanan. Magampo ta mga igsuon. Dalaygon ug silimbaho na mga Dios. We acknowledge your presence and your lordship and your sovereignty in our lives, Lord. Among giila Ginoo nga naa ka sa among taliwala, kay nagingon ka sa imong pulong duha kon tulo magakatigom sa imong ngalan, anaa ka sa among taliwala. Anaa ka Lord sa among mga kinabuhi, anaa ka sa among kasing-kasing nga presente ka nga nagapamuhat sa matag usa kanamo. Salamat Lord ning adlaw, salamat sa kahigayunan nga gihatag kanamo karon Ginoo, nga bisa pa man luyo sa mga pagsulay, luyo sa mga problema, luyo sa mga butang nga among makita ug madungog nga dili maayo. Nakahimo gihapon kami Ginoo pag anhi nining balay tigumanan alang sa among hiniusang mga pagdayeg ug pagsimba diha kanimo ug karong magakatakna Lord ang imong mga kaanakan Lord magapamati gayod sa imong mga pulong ug Lord ako mga pagampo nga ikaw ang Dios nga magapanaog sa imuhang presensya ug ang imuhang anointing Lord God magapanaog Ginoo sa imong alagad Lord gamita ako Ginoo wala koy mahimo Lord kung wala ikaw. So I pray, Lord Jesus, that the anointing of the Holy Spirit will flow upon me, Lord God, tungod kay I cannot give what I do not have, Lord Jesus. And Lord, I pray that as your people hears your word, Lord, ikaw, O Dios, magasilyo ni ining mga pulunga, nga samtang sila magapamati, dili gayod kini mo labay nga kawang silang mga kinabuhi, kundili magapamuhat o magapanglihok gayod kini, O Dios, aron magamit ni nila o namo Ginoo sa mga panahon nga amo kining gikinahanglan, Lord. Labi na ning katapusang mga adlaw. Lord God, dalaygon ka sa walay katapusan sa among mga kinabuhi. Salamat sa imong grasya, salamat sa imong gugma, salamat sa imong kaluoy, salamat Lord sa imong pabor kanamo Ginoo nga bisan dili kami angayan apan nagapadayon ka sa pagbuo sa imong panalangin sa bisan unsang mga pamaagi Ginoo matag adlaw sa among kinabuhi. Labaw pa sa among mga kasaypanan, kaluyahon ug kakulangon diha kanimo. Dalaygon ka sa walay katapusan, imo lamang ang tanang dungog, himaya ug pagpasalamat sa ngalan ni Jesus, ang tanang mga anak sa Dios moingon og amen og amen sa makausa pa atong palakpakan ang atong buhi nga Dios. Hallelujah. Buhi gayod ang Dios nga atong gialagaran igsuon. Labaw pa siya sa atong mga problema, labaw pa siya sa atong mga sirkumstansya. Now karong kabuntagon, magahisgot ta og pulong sa Ginoo mahitungod sa ato ang espirituhanon nga destinasyon. But before that, I would like to share to you a very short story entitled The Story of the Lost Ticket. Ang istorya sa nawala nga ticket. Kinsay nakasulay nato diri karon nga nagsakay siya og van or bus or seres or barko baka haron, di ba mo isyu man gyud nagticket. Unya kahibalo man gyud ta nga in the middle of the journey, maningil gyud ang konduktor. Kasalay man na? Maningil no. Unya nawala ang atong ticket. Unsay imong batiun? Na. Sa una ra ba kay na istorya, kung mawala ra ba ang ticket sa barko kay itambog daw sa dagat. Kadungog mo nang istorya ha? Kay buti pasabot, wala ka nakapalit. Posible nga wala ka nakapalit og ticket pero nakasakay ka sa barko no, istorya. So the story of the lost ticket. Kay balo ko nga, most of us know about Albert Einstein. Usa ka bantugan nga siyentipiko. Scientist, he is a renowned scientist. Si Albert Einstein, niabot sa iyahang katigulangon nga ningsakay siya og train out of Princeton, USA. Ningsakay siya og ticket,
Og sa dihang gipaningil siya sa konduktor, nagkapakapa siya sa iyahang bulsa. Ingon ang konduktor, "Sir, unsa may imong gibuhat?" Kung sabi saya, "Panangita ko sa kong ticket." "Ah, okay ra sir, walay problema kay I know you. Kaila ko nimo, you are Albert Einstein." Oh. Kung si engineer patingali to risk nagbilaran, "Ay, ayaw plaka engineer. Engineer ka sa City Hall, di ba? Or si mayor baka ha? Or si congressman baka ha? Si governor baka ha?" Hinglakaw ang konduktor, nagpadayon siya og paningil sa ticket sa ubang mga pasahero. Paghuman og paningil sa konduktor, nibalik ang konduktor. Nakita niya si Albert Einstein nga. Ningduko na gid siya sa iyahang lingkuranan kay nangita siya sa iyang ticket. Ingon ang konduktor, "Sir, okay ra, di ba?" Ingon ko nimo nga, "Okay ra. Kay nakaila ko nimo, dili na kinahanglan nga pangitaon pa nimo ang imong ticket." Unsay tubag ni Albert, ingon siya, "Sir, ayaw ka bala ka, kay ako usab, nakaila sa akong kaugalingon. Ang problema, sir, kay nakalimot ko, asa ko paingon." Oh, titigulang naman siya. Nag-Alzheimer siya, nakalimot siya, kinahanglan niya ang ticket, kay aron niya mahibal-an, asa siya paingon. Walay problema sa iyang identity, kay kaila siya, kinsa siya. Ang problema, nakalimot siya, asad tuod siya paingon. So, unsa may moral lesson of the story? Identity is important. Importante nga kaila ta sa atong kagalingon. Muabot na gani sa punto nga mismo sa atong pangalan, nakalimot na ta. Murag makulbaan, gyud ang atong pamilya, ana. Unsaon na maligmawala ni si papa o si mama? Pangutan unog, "Nay, unsa man imong pangalan?" "Wala ra ba ko kaila doy." Problema gyud na. So it is very important for us to know who we are. But destiny or destination is also important. Importante ang identity, much more is the destination. We acknowledge and call ourselves Christians. Amen? Labi nag-ingnon ta sa atong mga classmate. "Born again ka no? Ano man? Di ba ya ka manguros? Born again ka no? Kay di ba ya ka mamalikas?" And usahay, tawgo na to ang atong mga kaugalingon nga Kristohanon, tungod kay ang atong ginikanan Kristohanon. Ug tungod kay giingnan ta nga simba ta ha, di gani ka mo simba, wala kay allowance karong simana ha. Simba ta ha, kay mauni, mauna. We are doing things for the Lord because we are called to do so. But have we really reflected and meditated the outcome of what we are doing and why we do things? Tinuod nga, giila na to ang atong kaugalingon ng mga Kristohanon, sakto na. Pero nakahinuktok ba ta, nganong ako maning gibuhat? Gipasimba ko sa akong mama o papa, gipasimba ko sa akong igsuon, gipasimba ko sa akong brother o sister. Time's up. Nganong musimba man pod ko? Unsa may akong makuha? So our text this morning is found in John 14, 1-6. Atong abrihan ang atong balaang kasulatan diha sa Juan 14:1 hangtod sa 6. It's a common verse, mga igsuon, ni ingon si Jesus sa dihang paingon na siya mukayab mubalik sa langit, naguol ang iyang mga disipulo. Unsao naman ni nato, nga ang atong magtutudlo, hapit naman ni siya patyon. Hapit naman ni siya mubalik sa langit, magunsa naman lang taani. Unsay tubag ni Jesus? "Let not your heart be troubled. Believe in God, believe also in me. Dili malisang ang inyong kasing-kasing. Tumuo kamo sa Dios ug tumuo usab kamo kanako. Sa balay sa akong amahan adunay daghang mga puloy-anan. Kung wala pa unta, muingon unta ako kaninyo, ako moadto sa pag-andam og dapit alang kaninyo. Ug kung ako makaadto na ug makaandam kaninyo og dapit, muanhi ako pag-usab og panad-on ko kamo uban gayod kanako aron nga kung asa ako atoa usab kamo." Di manindot? Sa adan kas kapitan ana. Kung asa ka ato kung Amerika, kuyog ta sa imong bation. Sa aran ka gobernador, congressman, senador, presidente, nga kung asa ka, Sister Julie, tuasad ka. Ha, bisag wa ko'y trabaho karon, okay ra kung asa presidente, tuagod ko. Unya kay nagsaad ani kay Ginoo man. Og kamo manghibalo kung asa ako moadto og hingbaluan ninyo ang dalan. Si Kristo mitubag kang Tomas. Kay kani pod si Tomas naa na gani sayang atubangan. Nagduha-duha pagyud siya. Diba? Sigurista kay si Tomas, ingon siya, "Pakitaa daw ko sa imong kamot, be." Sigurista siya, naana siyang atubangan ang nabanhaw nga Ginoo, nagduha-duha pagyud siya. Nangutana siya, "Lord, unsaon man namo pagkahibalo? Nga kung asa ka, tuwa pod mi. Unsaon namo pagkahibalo? Asa mi dapit mo agi? Unsa nga dala ng among sundon?" Si Kristo mitubag kang Tomas. Unsay tubag ni Tomas? "Ako ang dalan ug ang kamatuoran
ug ang kinabuhi walay makaadto sa amahan gawas kanako ug kung dili moagi kanako. So ang tema nato karong kabuntagon igsuon is know your spiritual destination. Hibaluy gayod asa ang imong espirituhanong destinasyon. Pangutana, posible ba nga dugay natang nangalagad sa Ginoo? Nagbudlay sa mga buluhaton sa Ginoo? Apan dili hingpit ang atong pag-ila kaniya? Wala ta masayod nganong nagbuhata sa buluhaton sa Ginoo? Ang kapait pagyod, 20 anyos natang nangalagad sa Ginoo, pero pangutan-on ta sa atong higala, kung mamatay ka karon sister o brother, asa ka paingon? Murag makapahinuktok tano, time sa, pagdawat ba nako sa Ginoo, mauna ba kahato? As human as we are, ato gyud nang mabati nga magduha-duha ta kung asa ta paingon, maski gidawat na nato si Ginoong Hesus. Ngano man, didyo-didyo, sabot mo, didyo-didyo, kana bang matag karon og unya, bang bag-o pa ta nakapangayo, pasaylo sa Ginoo, nak, gikuha ni mo diri ang 100 pesos, no? Hala, wala gyud mawa, ako kahibaw ra ba, anak? Pagkataod-taod, Lord, sorry, Lord, kinahanglan gyud ako ang 100 pesos. Nakapamakak gyud ko ni mama. Pagkataod-taod na pod, di ba? Mulantaw ta sa atong mga kapakyasan, mulantaw ta sa atong mga kaluyahon, mutanaw ta sa atong mga kakulangon sa Ginoo. Ug karong kabuntagon atong sayran, asa man gyud ay ta

salvation in the Bible is both a future promise and ongoing journey towards God's presence and Christ likeness. Unsay buot ipasabot ang espirituhanon nga destinasyon sa Biblia naghisgot og duha ka butang. Una, future promise. Umaabot nga saad. Gisaad na sa Ginoo. Amen. Amen ba? Gisaad ang taglangit, niabot na ba? Si Pastor Franco dugay ra niabot ng solis. Ug ang kaubanan nato sa pagpangalagad sa Ginoo nga nagtuman sa iyang kabubuton, dugay ra niabot sa langit, nakaabot na sila sa ilang espirituhanon nga destinasyon. Pero kita nga nagpadayon pa sa paglakaw ni ining kalibutan na tinuod di sa arang taglangit, dunay saad ug ato nang kuptan. Ang challenge lang ani kay it's an ongoing journey. Nagpadayon pa ta sa paglakaw ni ining kalibutan na dili papaspasay palahotayay hangtod ta makadaog makaabot sa sangputanan. Namuhisgot tag future promise. Atong i-define. Ang future promise sa Ginoo, una gisaaran tag langit, ikaduha gisaaran tag glorious body. Unsa man ang langit? It's God's dwelling place. Ug sa Revelation 21 to 22, chapters 21 ug 22, diha gihulagway kung ato nang basahon, naa diha gihulagway unsay porma sa langit nga bisan ang Biblia dili gayud makahatag og saktong pulong unsaon paghulagway ang langit tungod sa dili ma-explain nga kahimtang sa langit. Di ma-explain igsuon. God is perfect and so is His dwelling place. Ikaduha, glorious body. Unsa man ang glorious body? Mahimayaon nga lawas. Glorious body is a future perfected physical form. Mamatay ang tao. Amen? Musugot tag sa dili, mamatay gayud ang tao. Apan sa diha nga katong mga anak sa Ginoo, banhawon sila og una, mahimo siyang perfected physical form or glorious body. O kitang mga nahabilin. Amen. Sa magpadayon sa pagpangalagad sa Ginoo hangtod sa iyang pagbalik, hatagan tag mahimayaon nga lawas. Future state of existence that believers will receive at the return of Christ. Gisaaran tag lawas, physical ha? Physical nga lawas apan dili makasala. Philippians 3, 22-21. Atong basahon, Philippians 3 22-21. Nag-ingon din he, kay ang atong pagkalungsuranon atua sa langit, diin magagikan usab ang manluluwas nga atong gipaabot ang Ginoong Hesukristo nga magaumol pagbag-o sa atong lawas nga ipahiuyon sa iyang lawas sa iyang himaya sumala sa pagbuhat diin siya makahimo bisan sa pagsakop sa tanang mga butang ngadto sa iyang kaugalingon. Unsay saad sa Dios? Langit og mahimayaon nga lawas. 1 Corinthians 15:42 to 44. The very best example of a glorious body was during the resurrection of Jesus. Jesus resurrected body which could eat. Ningkaon ba si Ginoong Hesus sa paggabanhaw niya? Ningkaon. But also pass through walls and appear, disappear. Mag-appear, disappear. At will. Mukaon siya, buti pasabot do na siya physical nga lawas. At at the same time, makahimo siya paglagbas sa mga wall, mga ali, sa iyang kagustuhan. Imperishable and immortal, no longer subject to decay, aging, sickness, or death. Di ba nindot? Kinsa may nagsaad ni mo, ana? Nabay bisan usa? Bisan na nga tong bana o asawa, di kahatag na to, ana? Bisan pag muingon siya, for richer or for poorer, in sickness and in health, for better or for worse, till death. Do your part. Why makahatag na to anay soon? Ang Dios ra. It's a radiant reflection of God's splendor and glory, potentially shining like the stars. Kinsa man ta nga saaran sa Dios, ugingon ana. Powerful, spiritual, perfectly suited for life, eternity. Praise the Lord. Pwede bang atong palakpakan ng Dios? Kung nasabtan nimo igsuon ang saad sa Dios sa imong kinabuhi, di yun ka kapugong nga mutulo ang imong luha. Dalaygon ang Dios. Receiving a glorious body is the final step in God's plan of salvation known as glorification, which happens at the end of a believer's earthly life or Christ's second coming. Mao bitaw giingon, nag-ingon ang pulong sa Ginoo, ang atong mga kalisod, mga problema, pagsulay, kasakit ni ining kalibutan at dili gayod arang ikatandi sa himaya nga gitagana sa Ginoo sa iyang mga kaanakan.

0: panahon nga pagpanabot, di na nato matugkad igsuon. Pero kung sa panahon nga ipadayag sa Ginoo ang iyang kaugalingon, because He is a revealing God, He will reveal Himself to His people. Sa tanan nga nangita sa Dios, di ba yung siya, kung kamo mangita nako sa sinsero gayod nga pamaagi, ako gayod magapakita sa inyo ha. And when the time that the Holy Spirit will let us understand how deep and how wide is the promises of God in our lives, wala gyoy rason igsuon nga musibog tag bisag usa ka dupa sa pagpangalagad sa Ginoo. Amen. Musibog og usa ka metros, moabante og duha ka metros. Amen. Hallelujah. Dalay gyud ang Dios sa atong mga kinabuhi. Nindot ang saad sa Ginoo, mga igsuon. Pero ato pong hinumduman karon nga naglakaw pata diining kalibutana. Unsay buot ipasabot sa spiritual destination? Unsa tong number one? It's a future promise. Unsa ang future promise? Heaven and glorious body. Ikaduhang definition sa spiritual destination is ongoing journey towards Christ likeness. Nagpadayon nga paglakaw ngadto sa pagkahimong sama ni Kristo. Now, unsaon man ato pagkahibalo igsuon nga naglakaw pata sumala sa kabubuton sa Ginoo? Ang pagsimba ba, garantiya? Ang pag-ampo ba, 3 times a day, murag maintenance? Thank you Lord sa buntag, thank you Lord sa auto, thank you Lord na lang po sa gabi, ikay kinakapuyan, nagyod kaayo. Garantiya ba? Naitulog ka butang? Unsao na to pagsukod? Nga naglakaw pa ba ta, sumala sa kabubuton sa Ginoo? O ngadto sa iyahang pagkasama? Number one is sanctification. What is sanctification? It's a lifelong process of spiritual growth where believers become more like Christ in character, thoughts, and actions through the Holy Spirit's transformative work. Sa Bisaya is pagbalaan. Nag-ingon ang iyang pulong, ang tanan nga predestined gitawag. Ang tanan nga gitawag, gibalaan. Ang tanang gibalaan, himayaon. Saad na sa Ginoo. So unsa man ang sanctification, pagbalaan. We Christians are called to set apart. Unsa man ang set apart? Gitawag ta nga mulahi. Di mulain. Lahi man ang mulain. Kaya di naman kamu ipon. Di ko ni Moe. Kaya di ka Kristohanon. Matakdan niya ko. O, kita ang mutakod. Dili kita ang matakdan. Mulahi. Buti pasabot. Bisag naa ka tunga-tunga sa kabagan. Di ba Romans 12:1? We are surrounded by a great cloud of witnesses. Bisan gay palibutan kas kabagan sa mga katawhan nga wa nakaila og Dios. Pero ikaw nga naa sa tunga nga anak sa Ginoo. Gipuy-an sa Espiritu Santo. Makaila sila. Kinsa ka. We are called to set apart. Mulahi sa unsamang pamaagi nga makitanta nila nga ning lahi ta in character, sa manang character pamatasan. Kung mamalikas imong silingan, mamalikas pong kalabaw pa niya, kunya ning claim ka Kristohanon murag, kung ako ang di Kristohanon murag, kung inviton ko ni mog simba, salamat na lang sister, mas labaw pa man kang mamalikas kaysa nako. Pamatasan igsuon, lisod na, pero dili imposible. Amen. Mao bitong gibinlan tag Holy Spirit unsay giingon sa Ginoo, nganong mabalaka man mo nga kung usaka ko na ako'y ibilin. And that's the Holy Spirit nga mao'y mutabang nato. Pamatasan huna-huna, kay bisan wa nimo gilitok pero sa imong huna-huna, wa to nimo gilitok pero sa imong huna-huna wa na nya kadugayan nimo huna-huna kay mo naog man sa kasing-kasing ug unsay naa sa kasing-kasing, out of the abundance of the heart the mouth speaks. Bisan pa mo yung kag-o, gipasaylo ka na ko, sister. Pero mabikil gamay. 1 kilometro balikon sa una lagi, kay kuan-kuan, wa na. Gamay ragani doon. Pero ningon, kag-imo nang gipasaylo. Pero di, yun na nato mapugan, mugawas yun na sa imong baba. Kung unsay na asaw na huna, mugawas, munaog sa kasing-kasing, ug mugawas sa imong baba. Action speaks louder than words. More like Christ in action. Mga, it is very important for us Christians, unsay angay nga ibutang nato sa atong kasing-kasing. Huna-huna og kasing-kasing. Lisod. Lisod, makipagplastikan. Labi na gang imong giatubang ng libak ni mo. Nga gisma, muraragway na hitabo. Lisod na. Pero kung pahinumduman ka sa pulong sa Ginoo, sister, love your neighbor as yourself. Mahibawan nako. Mahibawan mo sa mga tao naglibot ninyo kung kamo naghigugmaay. Love one another. Lahi po tong love another one. Kung naan mo'y love, ayaw na pag-love, another one. O love one another. Ikaduha is discipleship. Intentionally following Jesus, growing in spiritual maturity, learning to live as He did. Lahi ang follower, lahi ang disciple. Mayroon ganitag follower, kung unsay iyahang gibuhat, pwede ni mo siya sundon or pwede ka mo admire, pero dili ni mo sundon ang iyahang gibuhat. There is intentionality in following Jesus. Unsay pasabot kung moingon tag mosunod sa Ginoo? Ingon bitaw siya, if you love me, keep my commandments. Kung nahigugma mo kanako, tumana ang akong mga sugo. The third one, unsay atong angay sukdon? Kung naglakaw pa pata diha, sumala sa kabubuton sa Ginoo ug ngadto sa iyang pagkasama, sanctification, pagbalaan, discipleship. The third one is transformation. It's a gradual reshaping of your heart and mind to mirror Jesus' character, not achieving perfection, but reflecting Him daily. Ang pagkausab, it's not a one-night process. Pagdawat nato kang Ginoong Hesus, isip Ginoo ug manluluwas sa atong makinabuhi. Dili buti pasabot nga, di na ta makasala, di na ta makapanglibak, di na ta makapaunsa ng mga buhat nga dili maayo. Walay garantiya igsoon. Tungod kay ang atong kaaway, naglibot-libot, nangita ragyod na siya og kahigayunan. Asa tadapit niya matukob. He's a roaring lion. Kung nagbantay ta, mas nagbantay si taning. So dili perfection ang transformation. Unya na ta mahimong perpekto kung mailisa na ta glorious body. Unsa may timailhan kung kita nga mga Kristohanon na hinay-hinay na ta og kausab. 1 year Kristohanon, 2 years, 3, 4, 5, hangtod 10, 11, 20, 30 years nga nangalagad sa Ginoo. Musuway pod ta og pamalandong igsuon. Kumusta nakaha ko? Namunga ba kaha ang Espiritu Santo nga nagpuyo sa akong kinabuhi? Unsay timailhan nga na-transform ta hinay-hinay nga mahimong susama sa Ginoo? Dili ingon nga maparihas sa Ginoo, pero susama sa karakter, hunahuna og action sa Ginoo. Galatians 5:22-23. Wali ni last Sunday, the fruit of the Holy Spirit. Unsa ang bunga sa Espiritu Santo? Love, joy, peace, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control, kulangan. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, and self-control. Ato nang babalansihon, gugma. Asa naka ako dapit sa akong paghigugma? Maka-smile na gani ka sa taong nakapasakit ni mo. Ning saka-saka na ka. Pero og, unahunaon palang gani ni mo, ang iyang pangalan og dagway, mubukal lang imong dugo, labaw pas kainiton sa atong panahon, murag, trabahoon pa na gamay. Kalipay! Napabatay, kumusta ka ang akong kalipay? Malipay, rarabadyod ko og kuan, ting sweldo. Unya kainig sweldo kay deficit man, mabalik na po kagkalain. Mo ba naisukdanan sa atong kalipay? Pailob. Pasensya. Malangan ragani tagamay. Lab, asa na ka? Di pa ko diri. Padung na lab. Ay, may padung na 30 minutos. Wa pa man. Asa na ka lab? Di anak ko dapit sa kuan. Pag abot, ah, bantay ka. Transformation. Importante na igsuon nga ato nang mapamalandungan. Asa na ko dapit? Kay ang usa ka Kristohanon nga gipuy-an og Espiritu Santo dapat dunay kausaban. Bisan magamay basta kanunay. Kung saputon ka sa una, saputon gihapon karon, pero gamay na lang. Saputon na lagdugon. Matod pa ni pastor na usa ka pastor nagwali. Kita daw mga babayi, delikado daw ta. Kay kung mataymingan nga ang pagbalik sa Ginoo gidugo kuno ta. Di ko nota madala. Yung ko, pastor, di ko kumuuyo na pastor. Di, diyo ko musugot. Di, ta musugot, oy! Nga mabilin ta, kagisapot ta niya, natimingan pagbalik sa Ginoo, gidugo ta. Oh, dugo ray kaingnan nga di ta ka, uban. Doon ay kausaban, igsoon. Praise the Lord. So why is it important to know our spiritual destination? Nga nung importante man kaayo, nga makahibalo ta, karun palang daan. Kahibalo ta, asa ta, paingon. Number one, it provides purpose and direction in our Christian walk and Christian life. Maghatag nato kung karon palang daan nakahibalo na taas at tapaingon, nganong musimba mangyud ko, nganong muampo mangyud ko, nganong ako mangyud tarungon ang akong pagpangalagad sa Ginoo nga bisan magkapandol-pandol, sige padayon ra gihapon, nganong nagbudlay man ko, nganong naghago man ko, bisan walay mo ingon ako, bisan walay nakakita sa akong gibuhat, nganong mo padayon man ko sa pagpangalagad sa Ginoo. Tungod kay nasayod ko, kinsay akong gibuhatan sa ingon. Og nasayod ko, asa ko paingon. Wala nato suhuli ang Ginoo igsuon. Di buti pasabot nga nagbuhat ag maayo, nagbuhat as buluhaton sa Ginoo. Di buti pasabot nga ako ning buhaton para kumalangit. Dili, sayop na. Ato nang gibuhat ang kabubuton sa Ginoo kay nasayod ta, asa ta paingon. Para rana nato, dili na para sa Ginoo. It answers why you are here. Nabay nangutana ninyo sa Ginoo, Lord, nganong imo man kong gipakatawo aning kalibutan? Nga magkalisod-lisod raman da ay gihapon ko. Nganong imong gipakatawo man ko Ginoo aning kalibutana? Nga ang akong kinabuhi, masabtan pa'y lukot. Kailan maglukot? Di ba gubot man na? Nganuman Lord, nganuman. It provides purpose and direction in our Christian life. Ang atong kinabuhi para sa kahimayaan sa Ginoo. To glorify God. Gihimo ta sa Ginoo, aron mo himayaan niya. Ug kay natawo ta aning kalibutan na dunay katuyuan ang Dios sa atong makinabuhi. Ug kung wala pa ta masayon igsuon unsay katuyuan sa Dios sa atong makinabuhi, ato nang iampo, Lord. Unsa man gyud ang imong katuyuan sa akong kinabuhi? And the time nga i-reveal sa Ginoo ug atong masabtan unsay katuyuan sa Dios sa atong kinabuhi, bisan daghag problema igsuon, bisan daghan pagsulay, bisan daghag circumstance, bisan daghag pagpanglutos, walay makapugong nato sa pagpadayon sa pagpangalagad sa Ginoo, kay nasayot tang ang atong kinabuhi ginbut-an sa Ginoo ug duna siyay katuyuan para sa iyang kahimayaan. Amen. Mangayo ta sa Ginoo, ingon siya, pangayo kamo bisan unsa ang ato ramang kong pangayoon, kay bugas raman, bugas ragsud-an, palit og sapatos, palit og sinina, kaya akong sister, oh, bago na po siya, ako wala pa, Lord, tagay po ko, Lord. Diha ra kutob ang atong pagpangayo sa Ginoo, nakalimot ang pagpangayo sa iyang kabubuton. Nakalimot ang akong mabuhat nato ang kabubuton sa Ginoo sa atong kinabuhi, mosunod ang iyang panalangin. Og ang panalangin, dili ralingin. Mahiubos dayon ta sa Ginoo kung inikuot sa atong bulsa, ma, di ay papilma, unsa man na, buholayt man kuno ni ma. Ma, kwan ma, disconnection. Inigkuot. Mahiubos dayon ta sa Ginoo. Malain dayon ta sa Ginoo kung wa gitubag niya ya atong mga pagampo. Kay usahay lingin ra atong unahuna. Ang panalangin sa Ginoo igsuon dili ra kwarta. Daghang paagi og porma ang panalangin sa Ginoo. Maayong lawas panalangin na. Hangin palang daan. Ako makarelate gyud ko sa kinabuhi ni Pastor Franco og kahimtang nila ng soles. Sa panahon nga nasakit akong manghod, 3 years kapin siyang naghigda sa katre. Millimeter sa oxygen, inihap. Hangin palang daan. Malimtan natong pasalamat sa Ginoo. Makasudan rin itagbulad, kausas ako sa kasimana, magbagot-bot na ta. Ang silingan, Lord, humba ang sudan. Ako, Kristohanon, kay bulad akong sudan. Mura, maglain, Lord. May ubos dahin ta sa Ginoo. Ang panalangin sa Ginoo, dili lang kwarta, maayong lawas, maayong huna-huna, maayong kasing-kasing, maayong relasyon sa imong isigkataw. Labaw sa tanan, maayong relasyon ngadto sa Ginoo, minilyon imong kwarta, pero naghigda ka. Let us learn to appreciate. Ingon bitaw si David, count your blessings one by one. Kita kay langkobon man atong ihap, maunang, may ubos ta sa Ginoo. Pero kung atong usa-usahon, hangin, maayong lawas, o guban pa. And we learn to appreciate how good and faithful is our God in our lives. Praise the Lord. It gives us purpose and direction sa atong kinabuhi. Number two, it fosters inner peace. Kung nasabtan na ito, igsuon, asa ta paingon, nga human aning kalibutan na, tawgon ko sa akong magbubuhat, bisan unyang gabi na ako'y kalinaw, kay kahibalo ko, nga ang Dios mao'y nagtawag nako, ug asa ko niya ipahilo na. Na ay kalinaw. Ang atong kalibutan karon di na masabot. Ang atong sinado karon ambot lang gyud. Maraw sa di na lang tamutan ako kay makasala ta. Di masabot. Pero gitagna naman gud na. Unsa giingon sa Ginoo? Nganong maguol man mo? Gitagna naman ako ng daan. Mabitong gusto sa Dios nga mubasa gyud tag Biblia. Kay para masayo ta unsay mahitabo ni ining kalibutana sa katapusang mga adlaw aron kung mahitabo na ni di na ta makurat. Kay kung makurat ta wa ta makahibaw kana bang persa nang mangawat. Syempre wa man nagpahibalo ngaway sister mangawat ko sa inyong garong gabi ha. Wabay nga na. Makurat ta kay wa man takahibalo. Pero gipasidan-an na ta sa Ginoo naa sa Biblia. Di siya gusto nga ma-uninformed ta. Wa ta kahibalo, gihatag na niya daan ang problema kay wa na to basaha. So pag-abot na sa mga sitwasyon, unsa naman ro, nagira naman, magtigom na kuguan, kay magira na, di nakapalit. Para na itong ni Agi, nagpanic buying. Isa nagpanic buying. O si Felix. Nagpayag baning ka, Felix? Kristohanon, nagpanic buying. Wala man ay problema kung naatay ikapalit. Wala ko niingon nga sayop na ha, wala ko niingon. Ay, lampon mo kalain. Wala ko muingon nga sayop ang magpanic buying. But it tells us, unsay naa sa sulod sa atong kasing-kasing. Anong nagpanic? Pwede naman mag-buying ka, pero di ka magpanic. Dili na to problemaho ng atong kinabuhi. Of course, maghunahuna ta unsay kanon, unsay suotod, pero di ba giing na natin ni Apostol Pablo, nganong maghunahuna man mas ugma? Ah, sukat karon sister, di nagyug ko, maghunahuna, bisag kahibaw kung wanay bugas, bahala na. Ripod, lain sad mo. Pero ang buot ipasabot, dunay kalinaw sulod sa atong kasing-kasing, nga biskan kahibaluta, nga wanay sulod sa atong bulsa, wanay sulod ang sudlanan sa atong bagas. But we know that the Lord will provide. I don't know how, I don't know when, but the Lord will provide. Si Elias naa siya sa wilderness, kinahadlok siyang Jezebel. Unsay gihimo sa Dios? Nagpadalaog? Uwak. Makalimot nga ang Dios nga itong alagaran, gamhanan. So kinahanglan igsuon nga ang atong tinanawan naaragyod sa Dios. Looking unto Jesus, the author and the perfecter of our faith. Kay kung mulaylo na ganita pagtanaw sa atong tinanawan, that's the time. Sige ra tag panic, walay buying. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. It gives us peace. Ingon bitaw si Pablo, mabuhi og mamatay. Nganong maguol man ta? Maguol, masakitan, mahiubos, mabalaka. Okay ra na, di buti pasabot nga anak sa Ginoo, di mabalaka. Pero di ta magpabilin sa atong pagkabalaka. Mabuhi o mamatay, iya kita sa Dios. Praise the Lord. Ikatulo, inspires contribution. Ay sa oras, 11:13. Ikatulo is inspires contribution. Kung nasayod ta, nganong ato maning gibuhat ang mga buluhaton sa Ginoo og iyang kabubuton? Kung nasayod ta, asa ta paingon human ni ining kinabuhiak? Maghuna-huna ta, unsa may akong ikaambag sa buluhaton sa Ginoo. Malikaya nato ang pagbagot-bot, laina kaayo, uy, ako ray permitig palit og buwak, ako ray permitig panilhig, ako ray permi sang pito ni pastor, ako ray permi sang pito ni sister, ako ray permi, ako. Unsay giingon? 1 Corinthians 12, 4-12, atong basahon. Okay pa ba mo diha? Tagdon pa ko ninyo inigumagsimba? 1 Corinthians 12, 4-12. Atong basahon. Ingon diha. There are diversities of gifts, but the same Spirit. Pwede mamalihog ang? Pwede mamalihog? 5. There are differences of ministries, but the same Lord. There are diversities of activities. Akong basahon sa Bisaya ha, kadali sa. 1 Corinthians 12:4. Karon may nagkalain-laing mga hiyas apan maura nga espiritu, ug may nagkalain-laing mga pag-alagad apan maura nga Ginoo, ug may nagkalain-laing mga buluhaton apan maura nga Dios ang nagbuhat sa tanang mga butang nga diha sa tanan. Apan ang pagpahayag sa espiritu ginahatag sa tagsa-tagsa nga kapuslanan, kay sa usa ginahatag pinaagi sa espiritu ang pulong sa kaalam, ug sa usa ang pulong sa kahibalo, sumala sa maura nga espiritu, sa usa ang pagtuo sa mauman nga espiritu, ug sa usa ang hiyas sa pagpangayo diha sa mauman nga espiritu, sa usa ang gahom sa pagbuhat o katingalahan, ug sa usa ang pagtagna, sa usa ang pagila sa espiritu, usa nga nagkalain-lain nga pinulungan, ug usa nga paghubad sa mga pinulungan. Apan kining tanan nga mga butang ginabuhat sa usa ka espiritu nga ginapanghatag niya sa tagsa-tagsa nga iya sumala sa iyahang kabubuton, kay maingon nga ang lawas usara ug may daghan nga mga bahin, ug ang tanang mga bahin sa lawas sanglit daghan, usa lamang kalawas mao man usab si Kristo. So the body of Christ refers to the church. Daghantang membro, individual, pero usara ta kalawas diha kang Kristo. Refers to the church composed of diverse believers, each with unique spiritual gifts. Kita diri sa Victory Temple, usara ta diha sa Ginoo. Lain-lain tag kinaiya, lain-lain tag gigikanan, lain-lain tag pamatasan, puna-huna o uban pa. Pero usa o gihiusa ta sa Dios dinhing dapita. Ug ang matag-usa nato igsuon, dunay unique spiritual gift. Doon na tay tagsa-tagsa nga gasa. Kumbinsido ba kay igsuon nga naay gasa gihatag sa Dios nimo? Murag ang uban kay di. Matay sa sister, magunahon na sa kukong nabadyod ko'y gasa. Naa! Wa pa lang siguro nimo, madiskubrihi unsa na nga gasa. Pero ang Dios nagingon, doon ay tagsa-tagsa kagasa. Like healing, pagtudlo, pagpangayo, teaching, pagpagtudlo, leading, pagdala. Given by the Holy Spirit, all essential for building, for unity, and building up. Tagsa-tagsa, doon na tay gasa, aron sa pagbuhat sa buluhaton sa Ginoo. So if you know, asa tapaingon, malipayon tang mubuhat sa kung unsay gipabuhat sa Ginoo sa atong kinabuhi. Bisan manilhig ra simbahan, bisan mamubo ra tagtanom, Bisan to artas kusina pirmi, ako kami man lang ani sigig pang luto diri, maghugas, ako lang man pirmi. Pero kung nasabtan ani mo igsuon, nga diha mo ni gasa nga gihatag sa Ginoo nimo. Di ba ingon man ang Korinto? In everything we do it for the glory of the Lord. O kung ato nang gibuhat, ato nang buhaton dili sa tawo, kundili para sa Ginoo. Number four, life is short, eternity is long. Ingon ang uban, life is short, enjoy it. Mubo ra ang kinabuhi, paglingaw-lingaw, kutob sa imong mahimo. Lindot man hinuuna, for as long as kanang imong gibuhat, nahimaya ang Ginoo. Pero wala na gani nahimaya ang Ginoo sa imong ginabuhat, tinuod nga nalipay ka. Pero ang sangputanan ana, delikado. Instead, say, eternity is long, prepare for it. Sa una, ang kinatas ang kinabuhi sa taon ni abot og 969 in the person of Methuselah. Sakto ba? Sakto ti Jowali no. 969 taas kayo na. Taas lagani ng 70-80 karon 100 years old mabitong tagaan sa DWDD 100,000 kay taas na. Pero magkataas-taas ang kinabuhi walay ikakumpara sa eternidad. So karon palang daan igsuon, dapat tang mo desisyon asa nato i-spend ang atong eternidad. Do not exchange eternity with temporary. There was a time in my life nga nasakit akong manghod and the expenses was very overwhelming. It's really beyond our capacity. Wa jud mi kasagang. Dili sa pagpanghambog pero minilyon gud among gasto. Wa mi kahibaw ug unsaon. And na-assign ko dito sa summer. Ako ra usa, nabuwag ko sa akong pamilya ug wa ko kahibaw kung maabtan pa ba nako ang akong igsuon nga buhi. Pero in 2029, gikuha gyud sa Ginoo, wala ko kauli kay COVID man. There was a point in my life na nakaingon gyud ko, di na ko Lord, bahalag maimpirno ko, di na gyud ko, kay di na gyud nako kaya. Kanabitong everything is being put in your shoulders. Isod na. Kana, nagdako ko sa simbahan. Pastor akong lolo o lola, akong mga anti-pastors. Dili na garantiya igsuon. Apan salamat sa grasya sa Ginoo kay wa gyud ko niya pasagdi. Wala gyud gitugot sa Ginoo nga akong kutloon akong kinabuhi. Na akong bana na apa man gyud na. Many times I decided to end my life. Kay di na gyud nako kaya. Pansalamat sa grasya sa Ginoo. Grasya ra gyud sa Ginoo ang tanan nga nagbarog pa ko karon sa inyong atubangan. Kung di na nato mahimo surrender to the Lord. Because eternity is long. So kaning kalisod, kining kabalaka, kaguol, kasakit, way kwarta ug uban pa. Lisod na. Pero mubo ra na igsuon kumpara sa eternidad nga atong atubangon pohon. So let's decide where to spend our eternity. In heaven or in hell. Pero salamat sa Ginoo mga igsuon kay diba atong kanta ganina? Wagi ato. Tungod kay ang Dios nga nagunit sa atong mga kinabuhi, di jud ta kabuhi. Mao nang angay gyud natong pasalamatan og daygon ang Ginoo og alagaran sa tibuok natong kinabuhi tungod kay sa panahon nga nibuhi nata sa Ginoo, wa gyud gihapon ta niya buhii hangtod karong panahona. Amen. Salamat sa Ginoo. So what shall we do? Unsa may atong buhaton igsuon? Number one, we have to deepen our relationship with the Lord. Palagman pa nato ang ato ang relasyon sa Ginoo. We have to read our Bible, not just read the Bible, understand through the work of the Holy Spirit, help of the Holy Spirit. Read the Bible, understand the Bible, and apply it. Usahay sayon rabasahon, masabta na to ang problema, nagbasa na ta, nasabta na to, pero wala pa na to giaplikar. We have to apply the word of the Lord in our life, in our lives. Pray constantly and consistently. Ampo sa Ginoo, maayo og dili maayo, ampo sa Ginoo kay mao na yang gisugo nato. Rely on the Holy Spirit. Wa gyud tay kapasidad nga insakto aron makaya natong sa gubangon ning kinabuhia. Pinaagi ra gyud sa tabang sa Espiritu Santo. We have to deepen our relationship with the Lord. Kung unsay atong relasyon sa Ginoo karon, ato pa gyud ang palagman, ato pa gyud ang palapdan. And ikaduha is we have to get involved. Kinahanglan ta mo appeal. Attend church. Hebrews 10:25, ayaw pakyasa ang hiniusang panagtigom. Ingon ng usa ka pastor dito sa Samar nga kung giagian nga simbahan, ingon siya, kung makakamang pa ka sister o brother pa, ingon sa simbahan, simba. Dili tungod kay aron ka malangit, pero tungod kay nasabda nimo ang gugma o grasya sa Dios sa imong kinabuhi. Pero karon kay, murag magkasipunon ko, murag kaubhonon, murag kahilantanon, murag kasakiton, murag. Adi sa kumusimba, musabot ra bitaw ang Ginoo. Musabot man ang Ginoo. Pero dili hangtod sa hangtod, sabton kas Ginoo. Kay tungod kay iya tang anak, iya gyud tang disiplinahon. Paabton pa ba sa pihigayon nga disiplinahon ta sa Ginoo? Dili. We have to attend church. Because it's our responsibility. Ug wala tay laing ikabalos sa kaayo ug sa gugma sa Ginoo sa atong kinabuhi, ang ato rang mga kinabuhi pagpangalagad sa Ginoo. Ug dili lang kutob sa pagsimba, dili lang kutob sa adlaw sa Domingo prayer meeting. I know nga naatay mga buluhaton no, nay mga times nga dita ka simba, nay mga times nga dita ka ani og prayer meeting, nay mga times nga dita ka himo sa ato ang mga responsibilidad. Wala man ay problema ang Dios nakakitaman, basta ang importante wala nato tuyo ah. Kahibalota, because the Holy Spirit will convict us kung sakto ba nang imong gibuhat or dili. Ang problema, di na gani kakabati sa conviction sa Holy Spirit. It's time for us to reflect and ask the Lord. Nganong di naman kumubati o conviction sa Holy Spirit? Di na lagi ko makonsensya di mo simba. Di na lagi ko makonsensya di kaampo. Di na lagi ko makonsensya bisag unsay akong buhaton. Anak pa ba ko ni mo, Lord? Salamat sa Ginoong, kayang Dios nga tong gilagaran, grasya. Ug naa pata sa panahon sa grasya. Mao nang di na to, sayangon ang higayon ug oras nga naa pata panahon sa grasya. We come to the Lord as bold as we are. Attend church, join a ministry. Daghang tag-ministry sa simbahan, youth, women's, men's, praise and worship, tambourine, kusina ministry baka ha, sweeping ministry, cleaning ministry, sa tanom baka ha nga ministry, bisan unsa, kung unsay gasa, unsay gihikap sa Ginoo, sa kinabuhi, giving baka ha, di ko kakuan pero mahatag ko sa ako ang kwarta para sa buluhaton sa Ginoo. Sa bisan unsang paagi, nga gihikap ka sa Ginoo, that's a ministry. And the Lord knows your heart and the Lord will bless you sa atong ginabuhat. In conclusion, unsay atong buhaton igsoon? Nakahibalota, asa ta paingon? Nakahibalota that spiritual destination is a future promise and at the same time, it's an ongoing journey towards Christ's likeness. Unsay atong buhaton? 1 Corinthians 15:58. Last verse. Nag-ingon si Pablo, busa, muingon ganig busa, human na niya na hinuktukan, na human na niya pagpamalandong, maunang nakaingon siya, therefore, busa, ma, magminyo na gid kuma. Kay kahibaw na gid kuma sa iyang batasan. Ma, mauni. Ingon si Pablo, busa, mga igsuon ko nga hinigugma, magmalig-on kamo, dili matarog, magmadagayaon sa kanunay sa buhat sa Ginoo. Sanglit, nganong mubarog daw tang ligon? Nganong mubarog daw tang di matarog? Ngano daw tang magadagayaon sa kanunay sa pagbuhat sa buluhaton sa Ginoo? Be steadfast, immovable, and abounding in the work of the Lord. Unsa man ang abounding? Naghingapin, labaw pa sa buluhaton sa Ginoo. Ngano man kay nahibaluan ninyo nga ang inyong paghago dili gayod makawang diha sa Ginoo. Our labor in the Lord will never be in vain. Ang Dios nga tong gialagaran di kahibaw mangutang. Amen. O kung unsay iyang saad sa atong kinabuhi, iya gayod nang.
1: Alang sa dugang pagpaambit sa pulong sa Dios, ingon niya kini mao'y pagkaon alang sa atong kalag. Gidasig kamo sa pagtambong sa atong panagtigom sa iglesia sa Victory Temple Ministries matag alas 9 hangtod sa alas 11:30 kabuntagon sa adlaw Domingo nga naa na himutang sa dalan sa Espuelas Extension, Tagbilaran City, Bohol. Alang usab sa inyong gugma sa pagsuporta sa buluhaton sa Ginoo aron mapalapnag ang iyang ebanghelyo ngadto sa tibuok na kabuhatan. Ang inyong suporta sa mga pag-ampo ang inyong suporta para sa balayronon sa atong programa, makahatag usab kamo through GCash number 0910-305-3364. Ang Ginoo, labaw nga magapanalangin kanunay. Diya sa libro sa ikatulong Juan, Kapitulo 1, Versikulo 2, nagaingon, minahal kong higala, nag-ampo ako nga naa ka sa maayong kahintang ug maayong panglawas, ingon nga maayo ka sa espirituhanong kinabuhi. God bless everyone. Bye.

0: Change Care
1: versus previous formulations with regular use.
2: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol ug vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
3: Unilab quality yan.
4: Vitamin B complex is the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
6: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong o labad ang ulo?
7: Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen.
8: With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
9: Alagang Unilab yan.
10: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maliate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Tiguan na ko. Mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
12: Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
13: Let's go, Lola!
12: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang.
13: Uy, what a ko!
14: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, iyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Unilab yan. Strong sa una.
15: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herbastrong na imanggustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
16: Unilab quality yan.
17: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.

0: step into your Myra era with a top skin vitamin.
1: Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise. For glowing confidence, take Myra E.
2: Alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
3: Hi! Ako si Rona Almonia, 46 years old, taga Cagayan de Oro. 7 years na tang MX3 believer! Kaysa MX3, it keeps me alive and kicking. And syempre, ang MX3, tunay, natural, at original. And of course, proven and tested na gid ni nako siya. For 7 years na nakong gamit sa MX3, dako kaayo ni siya gamit sa akong lawas. Dili lang sa lawas, kundili sa ato ang everyday life. Nag-supply siyang energy na. Naagi kay duga nga energy para nga mabuhat ni mo ang imuhang mga task. And you know what? Nakasulay nako sa laing mga food supplements. Ug diriragid ko sa MX3 ni Bilib. Diriragid ko sa MX3 ni Angay. So dili man siguro ko magdugay aning MX3. Dili po siya hiyang sa akong lawas, di ba? I feel an extraordinary with MX3. MX3, diri ko Bilib.
4: Ilong Ranger?
5: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
4: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
5: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
4: Sipon agad?
5: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb C+ 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C+ 40 with zinc agad.
6: Unilab quality yan.
5: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z+ 40. If symptoms persist, consult with.
7: Oy, Mare! Oy, kamusta naman ka, oy? Naghatod kagikan sa imong anak sa eskilahan?
8: Mare! Ako sa lang ang gahatod karon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay kika na-admit mangkod sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa yun is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayaran. Libre ang charge sa iyang kwarto o 50% ng diskwento. Halos na ng laboratorio.
7: Uy, kanindot ay anak marino? Unya, unya. Magbayad ta anak karatuin mare para makaabil ta sa mga diskwento.
8: Oh, delikit mare. Mubayad lang ka sa tibao ka kandidat sa usaka blank sa share o lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usaka investor. Pwede sab ka makakamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalain-lain nga Ace Medical Center sa tibao Pilipinas.
7: Oh, mao ba mare?
8: Interesado ko makuha sa bug share mare. Doawa lang ang investor relations officer sa Ace mare. Nasiya sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamutawag sa ilang numero 0938-413-6179.
7: Sige mare ha. Sige. Daghang salamat sa imong impormasyon ha mare. Ug madayon mare. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
9: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
10: Gikan kanamo. Sa DYRD.
11: DYRD.
10: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Direct Line. Kini ang tulumanon nga way lipod-lipod nga motuki sa bisan unsang hilisgutanan nga may labot ang katawhan. Direct Line. Magpakabana kanunay ug muayag sa bisan unsang isyu nga kasawaan sa tanan. Direct Line. Mudasig ug muhagit sa katawhan nga magtinabangay aron ang katilingban kanunayng hapsay ug husay. Direct Line. Inyong kasumbungan, inyong kadaygan. Mabati matag Domingo gikan sa alas 7 ngadto sa alas 8 sa gabi dinhi sa DYRD. Ug karon, ania ang tagdumala niining tulumanon. Batid ug bitiranong magsisibya, Andy Manatad.
2: Magalamang gabi, kumusta? Nasab kita sa atong tulumanon Direct Line dinhi sa DYRD. Ngayong mabati matag Domingo alas 7 ngadto sa alas 8 sa gabi. Ug usab mabati sa kita may gala sa atong frequency no sa 1161 sa frequency sa Mindanao o sa atong website sa www.dyrd.am.com and sa DYRD Kasaligan sa Tibuok Kalibutan, Japan. Kumusta mo tanan may gala? Kumusta sa atong mga kaubanan niya, mga sakop sa media, niya mga kumpatri na to, kumusta si pare Nonoy, si pare Nonoy, o si Marie Lutlot, na nga kumay gabi niya, o sa tanan, na to nga, ating paminaw magala, din sa Bohol, labi na sa Tagbilaran City. Kanya, atong isgutan may gala kini may tungod sa may tungod sa atong flood control scandal bitaw wapam na mahuman may gala kaya saan mo ko sila nga doon ay mapriso ya anto ka doon may mapriso o may napriso ya na ay napriso si Kuan ba niya si kineng Kuan Jinggoy Estrada o si Kuan kineng si nga nina usa Mike, Mike si basta kineng usa nga Kuan naghatag-hatag ni kwarta na ko ni Kuan ni Martin Romualdez. So, una na may gala. Una nga karon at makita may gala nga pagkadako pa yung nag-isyuha di mo magdali o buhay mga priso ng tanan. Nasuntong na ibaong na priso may gala nga ilan na siyang kabuok. Mga manggagagmay may taon. Kada bang magguwang laga pa siya. Chiker. Magguwang laga pa siya chiker, magguwang laga pa siya kapatas. Mo'y nga preso. Ang atong ipakita may gala, kanang congressman nga, apil may gala sa anomalya. Ano mo man ang ipa-apil mo manli. O kanang mga kontraktor, wag ya pumanli na upan ginanlan pero ang klaro sa diskaya ra diskaya og yang abana nga lain pa kana sa taga DPWH nga dagkong mga dagkong ranggo mo na atong ipabot nga kadesidihan ang tanan ha ngano man na si presidente Marcos Jr. Wa man mo liho partida na. Kung sa may kadlukan, ha? Madlok siya, basic, na ay, mo ingon nga, apil mo ka, Mr. President, magdungan ta sa Piswan, di ba? Magdungan ta sa jail. Muna itong kinanglan. Muna may gala ka. Daga nagmahay. Daga nagmahay. Atong natabo. May gala nga flat control. Kalabit ako nga isyo. Pero may gala sa atong nasod. Labi na din sa labi na sa Cebu. Tagko ka ng kasuha. Nag-involve ng binigyon. Ha? Wa ka ni ba? Kwinta na itong pila ni ka. Binigyon. Tagko ang gini kayo. Muna atong hunaw-naw pa kayo. May galang. Kanusta mo po? Mutuga na ng tagko kayo nga na-involve sa flood control. Tandal. Hindi kumbitya. Tininood ni ang katawan na itong mga kingsunang Pilipino, mga bukubuhis, nangita na nini matawan na. O asa na ni, gawa man na ito, gawa pa man na ito, ma, naipot ang newspaper, gawa may ngan. Usa mo na kung may ngan? Pwede din na. Gawa na may gandaan na ito, gawa. Atong gihuwag at pega lagi kan sa Marcos administration nga isa man ang mga congressman, Mr. President, na na-involved, isa man ang congressman na na-involved, o kinsa man ang mga kadakuan sa public works and highways na na-involved. Gani, umuhis ko tao, kung congressman, natural, ang nga congressman sa layong lugar de, kani congressman nga niya dool-dool rin. Congressman pa si Bo, ha? Congressman pa sa sa Nicoban, niya nasa kung na-involve nga gobernador. Wa, pangatli. Congressman, gobernador, etc. Muna may gala na naglibog tadi ni Miguel Launya ang taga DPWH kinsa man ang dagko. Niya ginirapan DPWH Miguel Launya dito na Smith Manila ha? Wa nilabot ang mga DPWH dito sa Region 7, Region 8 o katong region sa Mindanao. Wa main board man eh. Kanang congressmen o mga DPWH na tuwa sa Manila, may gala. Tuas Manila. Muna nga, ato ning hagit ang atong gobyerno, naminas mga congressmen, nga itugaan ninyo nga, ayaw pabutan na kami may muting kay. Ha? Kay, paano naman kay, dito ko mismo sa DPWH sa Region 7, siya, nga noon niya magkadresir na huwag mo na dili may tabo sa opera. Kaya lagi mo. Sa kaya lago, pwede nga mo isulti. O. Itaga. Di kinusugot sila na sila musulti. Inanglan magpabot lang kunota o kinsa musulti na tuas Manila. Dako na ni isiwa may galan. Grabe na kainin niya. Karoon. Sa mga din natin papreso. Kano sa mga napapot na papreso ni mga tawa na? Masood na sa karsel, masood sa jail. Muna ito ipabot. Kaya lagi mga nga, din sila batukan. Sa mga nani mo. Din sa mga itong pangutano nini. Ang amag salpulano. Nga involved ni Magala, congressmen, mga na ganyan mga senador, ang pili niya, niya, pinapag mga kontraktor. Hasta di pwede po niya si Magala. Muna nga, huwag di ganyan mo tukan, di mo paibaw na to, Ang may tabo, may gala. Ako naging mato na smith sa 20 PWS. Ano mag klaro ni tanan? O may klaro ma, o klaro ng tanan. Atong isulti o iyak-iyak sa atong media industry may gala. Ikan sa radio, television, o newspaper. Muna pabot, pabot, pabot na kamay. Moral gina, hindi magani. Ako may agyang ginigitwis mo. Kaya grabe gani siwa may gala mo raw. Muna gingwa ka din na niya magkaugiro. Niya ang mga simbol na ba niya na minister ni Pidipulis, niyahin kay pag-abutang. Pwede kahayahin mo na nga. Pwede magkwanta. Nagtuasik magkwanta. Ang upang gani, ang kuha na mga ito ng mga kanhi kuhan, mga kanhi opisyal sa atong atong armed forces. Ha? Kining armed forces may gala. Usa ni Silas na involved na ni kay sila may kuhan sila may nagtunol squat tag so makunulig sakop sa ni. Pero malita may kinganlan sa ito pa. Ugbag, di madaag, di madaag ba kay maluyot man. So, bisig ka nang diyan sa kuan may gala na ani ibutan sa kinikuan. Kini malita. Muna nga ato ni Pabuto may gala. Kaya mura o ilalim ng istorya ha. Grabe kayong itabuha, may gala ka. Nagpakita o dako kayo. Nga paglamog mong kaskatawan. Nga ilan na kayo ba? Makuhan yun. Maklaro, mga nganin eh. Pero sama ni mo nga, maramang pagkabungol pa na sa mga opisyal. Ang director na ito musulti. Ha? Ako balik ko nung ba? Wala ko sa Region 7 ba? Regional Director Region 7. Wala ko sa opisina pa sila. O ako klaro okay si mga nga na na. Ay na nga pinagagmay. Kanandag ko lang. Kaya ganagagmay. Dawat na lang si CEO. Tibok magani, dili dagan, pilaklugas. Ang dagkang tibok na ninyo sa mga kadagkuhan may gala. Kaya, pangutan natin si conductor, hingan lang naman itong Presidente Marcos, conductor, pinsi ito kabuk, hingan lang. O sa ganin nini, na conductor may gala sa 15, si, kuhan, si Biskaya, banagasawa, Biskaya, o kusam, si kini taga kuan taga dumanog sibo may gala si kuan si basta na gala lipo to kusgan pero basta na magma magklaro na ko may gala may bawa na nakong kisingan ini muna nga ato ni Sibya doon naman tayo mga broadcast may gala sa Facebook page live. Kada uto na may gala hangtos Dumingas to hangtos Sabado o no. Hangtos sa business, lunes, hangtos business may gala. Natay oras may gala sa Facebook page live. Kunya ang kuan ini naghandulin ni Miguel ako giapon. Muna nga, ato ni balik-balik ko kisa ni, ha? Mura mag din na mahatlo ko na sa gobyerno Miguel. Mura mag sayo-sayo no lang na tuloy sa kwarta. Yan di na ba? Mangwarta o linibo. Ha? Minilyon kyo, di ba? Minilyon. Muna na tabo may gala karo sa atong nasod nga ning grabe pa kayo ning mga sakop sa atong gobyerno na nagpakita magingala o nagpakita og dako nga dili may binuhatan may gali dili may binuhatan mo lang ako nige klaro may gala kaya medyo di man mayo ang bon. Di man mayo ang resulta. Ha? Hasta mayo gani, doon na may nakain bon. Nene, masikot-sikot may gala. Muna nga, ato ni Klarohon, pag di mo muklaro, ako may muklaro niya may gala. Ha? So muna na, muna may gala ang dako kayo ka utang nga itong ipaabot. Ina mo, numalias ka mga ito. Ako ganit padatang suwat si Ginti Marcos. Nga kinsa man ang uban na na-involve. Nga ang usas na involve, Mr. President, ang imo mga ikagaw, kagsa si Martin Romualdez. Niya, napaydaghan. Ito mo ni Miguel, ang kwan. Ang dagan sa atong gobyerno ka ng Miguel. Kunya, recent time, masigot Miguel sa kinikwan, kini Jinko Estrada. Ha? Si Jinko Estrada, Miguel, ikato na ni priso niya. Uso bang sa'yo no, maling priso niya, eh? Unya, ang involved ba ng kwanta may gala sa yan, pagka priso may gala, nag-involved ni kapin sa 400 million. Nausan may mga tawanan nga, di man mangawa itong pag 1 million, 2 million, at itong is multi-million. Muna nga din na siya madlong kung isuhon kayo sa mga madlong ka. So pag-adlong ni Estrada ang priso nga na may dagang kwarta yung kapersa. May tag ang kaso ka na pang malversisyon ng public funds. Kaya siguro kinaka kway piyansa. O ilang na siya sa igwigo lang nga kuan ang kaso kanang kung mapriso gani doon ay piyansa. So ingon na ni Miguel muna nga kini mo yung tabo karo Miguel sa itong gobyerno murag ni Uyo na mula sila ni Kinungtong. So, si Pato de la Rosa Miguel, na fugitive na karon, bumikan ka na himong wanted tungkol kay ni Sibat siya. Kaya nga, gitakop siya dito sa Davao City. Unya, ang yarabang kaso kay ICC. Yan ka ng ICC, Miguel, huwag na piyansa. Muto ni siguro si Sibat. Aron nga din siya mapriso nga buhay piyansa. Ha? Niya Juel Villanueva, apel. Juel Villanueva, may gala nga ang amahan, pastor sa Jesus is Lord. Kaya mo na ko ng mga pastor sa like mga kuhan, mga

Joel Villanueva, Senator Joel Villanueva. Grabe sa inyo, kay ang iyagin naman kay pastor sa Jesus and Lord. Ano ba ang pastor kay Jesus is Lord? Usab na imong ibasa Biblia? Wala kang kabasa ng Biblia? Kanang things commandment? Dili pagpatay, dili pagpangawat. Ha? Unya, nga no nga, dagko mo mo kaso may gala. Pwede mo dagko kaso ni nani. Joel Villanueva. Og ni Jingo Estrada. Ato lang ipabuton. Nga no nga pamuli mo man, kaso nga sa akong nabawan may gala. Nga umipiha kag kandel. Natural. Ang unang mabistigar na may gala ang fiscal o ang ombudsman. Oo, niya kaya ang ombudsman o manang sa fiscal sa gobyerno ombudsman. Nga namang duga mas sila maka kaso na na na pilar may pag-ibistigan na kaya may nag-ibistigan. Aron nga kung mahuman ang uusang kaso, ato na puspikas. O nga po may gala kriminal. So sa mga kitabuha nga, huwag may nga preso sa mga buwan, mga land control, nga ano itong galing uban nga kuwan, nga ano itong uban ng mga gisakyan sa mga kahoy. Kunya, napa mag-iapon sila. Muna ito, kito may gala ang slipte. Atong klaro ulo may gala si Presidente Marcos. O ga, kung saan yung pag-upatangahan nga, dugay man nga kuhan. Dugay man nga maka-resolve kaso. Ang kanang kaso, ang tamigala, klaro man na kayo ang kaso. Kunya, atong diskutan ni Tamigala, ang plant control man. Kung ang uban ng mga kaso may gala sa Department of Public Roads and Highways. Ato karon huwa pag-iit katagig ipugaton. O na may gala, ato ni atono niya sa kuan sa ombudsman kung sa balita ni ni kung di ka ni ato na sa kuan sa Ligang Bayan may masig kuan na pailan na dito pero kung ang tungkol sa Ligang Bayan may gala mo kuan man mo upaybaw ba sila nga ano sa digan meaning nga doon na yan sa nga gilatid. Muna yung problema may gala kay wa ba man. So ito ba wapag hindi mo magkasawa may gala? Wapag hindi mo man, wapag mapaili sa Sandigan Bayan. Kaya kung ipaili pa sa Sandigan Bayan, wana. Naibawa na mga nganin eh. Muna may gala na, muna na ang tabo na ito. May tabo na ito may gala ang dakong katalagman sa atong panggobyerno ini gumikan kay ang atong ipaabot nga sila ang tamay mag-optimal ni magkasuhan aron nga dili mahimong panmagala dili mahimong bati sa katawhan. Bati sa katawhan ka na gumikan. Kaya ang katawhan nagpaabot. Pero wa matay resulta may gala. Kano sa amleta mo, kwan, may ngong resulta ka. Kaya na mga matay na nang ipagkihan niya. Ha? Na dugay pa man ang mamatay. Dugay pa na sila may gala kay kinikunong tao nga

0: kusog mo yung mugnotan, labi na sa korupsyon, doge kayo mamatay. O, muna nga kamong mga kwadya, tanong kamong mga korup sa gobyerno, ala, sige lang mo pangurap niya, kaya di mo mamatay, mamatay sa iyo. Muna nga gala nga, muna na, pan, atong pabuton na gala. Kaya, nakita na ito may gala nga, medyo, muna nga, kuming na si Michael nga, sa may yun ni Maiko samaan ka na di man sila mo kwan di man sila mo hatag og information na to kinanglan man nga atong tagag pagtagad eh munta na atong gikinanglan na ma-wansa matima ni Miguelan kaya mo raw ang ubang viewers na to mga listeners na to radio mo ingon yun nga anaw sa mga gobyerno kami wa may paglaho mga Pilipinas. Niyang Pilipinas ra ba? Mo'y kinapuprihan na nasod sa kalibutan, may gala. Mo'y kinapuprihan. Ano man? Hapit mga ni. Huwag ipalit ang bukas na itong ganyang sunan. Na mga ni, mapalit bukas, pero tagpila na kakino paliton. Kaya sama ni mo na nga ang kwarta, Thomas Bulsa. Sa mga baka impos na itong katawahan, may gala na magkakita ang tas ng kwarta, pero Thomas Bulsa. Sa mga nas gobyerno na may mga na ito kurakot. So muna may gala na may ngon ato nga kwan. Ato lang ni hinahinayo no kwan. Ato ni hinahinayo no ka kini singan ni ato ni hinahinayo no ka hatak kong takong pagtagat. Maiko, doon ako yung ipatip ni mo diha nga kuha na komersyal ha? Advertisement ba? Limanik mo? Painumumin niya ko kung ba o martis ba ha? So, manamigal ha? Maitan mo na, contested din kay mantinil ba tayo ng mga atong advertisement na kinagbay? Di masata mo mga mo solicit og ads nga dinagko ginagmar gina to ah. Di para sila ng pedilyon nga kurakot pag yun sama ni mon mo na nga ginagmar lang ato ah. Ni ads pag yun wata mga yung ads atong i-advertise sila aron nga sa atong advertisement mubayad sila kinakbay kinakbay ragod niya kamo kamo mga kontraktor taga di Pinapolis mabuhi man ang kinakbay niya dagko mong sweldo ang sweldo ganero sa regional director sa di Pinapolis murag 150,000 na buwan lalima ka na niya mga engineers nga kuan na doon na posisyon o ginagmal na ng 80 mil ang buwan. Yeah. asa mo magit mo ita na ya blas ko na kot pa so muna nga inyo na ginagpantayan inyo ang kwan na inyong tutuhatan aron nga dilita may tumpawak sa kuhang kadaot. Kaya ang gobernur Pamigala, ang kinakurapan, DPWH, DPED, Department of Agriculture, o guban pa. Muna Migala ang mga dagko kayo nga dagko kay sa itong gobyerno Migala. O ang labin dako ang Office of the President. Ha? Dako kay Migala. Ang ilagan ni Kwan, ilagan ni confidential fund yan. Sa Malacan niyang 35 billion sa dakuha. Nga wala ba na Kwan? Wala ba na kanang audit? Kanang confidential pa nila, why audit? Oh, press sa Vice President, and ako sa miyaging tuwing 500 million kapin ang confidential pa ni Sara Duterte. Nga, karoon may gala, wala ipaibaw pila ang kuan ng confidential fund may gala sa Vice President. Sambot pila ka, basta nga, di sana mo minus may gala sa 1 billion ang tuig. Muna nga, ato ni Klarohon, pero nga may bawaan ko na to. Kaya gini na ba, confidential fund may gala, ang detaga na naman mabot, pila yan ipadapat sa project. May mabot. Pero umuyong ka nga, di lang din ako ihatang ito sa mga tao, kapoy na kayo, nagamagsilos. Ako na yung gasto ini, amo na yung bitawon. Ipulsan lang niya. Niya, siya na yung gasto. O at kami ito sa gastuhan, basta gigasto. Muna may gala. Kaya tanang department sa gobyerno ng Magala, doon na may confidential fund. Ha? Doon na may confidential fund ng atong gobyerno. Hasta mga senador, congressmen, ha? Yan ka na lang. Confidential fund. Sila na mag-vote, ha? Pwede. Bayanan ba nila? Ilang lukso do kuan gamay aw pwede una lang imo ano niya ang dako migala tuas na bosa muna migala muna nga kay mo ni kuay kwartang congressman senador mayor na oy na kwarta kay makita na may migala na ang mga senador mga congressmen na ipuwarta sa ilang bulsa. O gana, insertion, may gala sa kung yung ganiya, ang taga na na may magbuot. O may magbuot, may gala. Panalitan, insert ko 1 million. O ako na magbuot, o ako man ang gasto sa project na kung yung ka. Akong yan lang. Muna may tabo, may gala. O ako ni gastos ang congressman mo yung pupunta na. Congressman, board member, vice governor, governor, kutsihal, ha? Vice mayor. Naatanan. Na sila yung pamigala. Doon na sila yung kining mga doon na sila yung daw-daw may galang at ako kayo. Muna may galang at makita karo may galang Ya tagan gi tag dako nga gibugaton magala sa atong gobyerno nga di kita maka hatag og dako nga dako nga kwarta para sa project magala ato sa atong nagalain ng dapit. E nagamag project magala. May buong ka nga ang ato ka ni Nasop ni Kapaya. Gawas ng gamay. Ang dako, tubig, agat. Ang yuta, gamay ra. Dalawa, mga panato may gala. Diba, dako pang kwan. Dako pang makita ng mga gala, dako pang kwan. Dako pa ang sumeda ko be. Sa kada department, dako kay budget. Like DPWH sa budget, mga guwang kumasayon paggala, mga 900 million ang tuig. Wala na labot sa mga insertion o wa sa nainapot sa mga one nigahit ng mga budget ng gala. So muna nga panginauto na to nga taga daw dako kayo na kalauman sa ato gobyerno. Kaya ato gobyerno may gala ang uba din sa mga narorasa to na nagmadyong na nagsikit siya sa manong uban. Ang muna lang trabaho. O, pagkabuntan, painit. Pagka alas 9, mahaw. Pagka alas 12, maniuntong. Pagka alas 3, mamainit ako. O pagkahapon, manihapon. So, muna may galaan. Muna may galaan ako na matawag na itong dako nga kwan. Importante yung ta. Mahatagan kami dako nga pagtagat sa itong kagamanan. Nya, namay, naghadong mga project. Sa Cebu gani, pagtitingan ng project. Tanang lungsod na project. Grabe. Pero wa gini matagi og tiunay nga magserbisyo may gala. Muna nga I hope na kining tanan nato mga official sa lungsod mga kadakuan sa lungsod nga muhatag utan ni sila mayong serbisyo sa tinuruan na serbisyo may gala. Una nga atong Panginooton na atong Panginooton may gala katagan kini o kakuan na kong solusyon kay pinirong anomalya sa flood control. Huwag yung takuha maning. Ato pa rin kung natuwing ni flood control ni Awagi na sulbad. Na inapriso magala. Doon ang kabuk. Kung niya, di na madlok pa priso mga tawa na kaya, na may nagang kwarta. Ito na Jinko Estrada, sugot na ng prisohon. Kadagana na kwarta na tigong. Si Bato de Rosa samot na dako kayo ako na Bato de Rosa Miguel Asin Senador Bato de Rosa dako na kayo nagtatigo niya sayang dako nga natigo apil masya sa ako sa ICC, ang iyang kaso, ang iyang warrant of arrest naman sa ICC. Muna nga, di gina siya ipadakop. At tour gina siya, magkuhan gina siya, magsigil lang suru-suru sa kabukiran. Kay natural, kung magsuru-suru sa siyudad, siguro siya madakpa, di. Madala siya dito sa ICC. Ha? Kaya si siya, bigala siya pagitan niya. Yang karong kay nakasibat pa siya. Muna nga, ikaw, General Bato de la Rosa, mangkikas gawas, sure man niya, napakas sa napakas Pilipinas. Wa pagka ma adto sa laing nasod. Muna nga, ako pa ni mo, musurrender ka aron nga mag-uban mo si Rodrigo Duterte.
1: Gipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan. DYRD Worldwide.
2: In your daily coffee drink, make sure that it is complete healthy coffee. Drink Mascafe 9-in-1. Mascafe 9-in-1 gives you a complete healthy lifestyle. It makes your body very energetic and have a strong immune system. Let's advocate healthy lifestyle for total wellness with Mascafe 9-in-1.

Atong advertisement magana mas kape. Di mo bayan ang dito mo mas kape kay pwede na gana ka ng ingredients. Ang ingredients na may gana daghan kayo maghatag o dako ang kalabuan sa mulawas niya gawas na doon na sana siya ginseng ha basta nga doon na siya daghan sagol may gala nga magkapahayahe sa mga kalalakinan ha muna nga muino mo na kami na sabi eh siguro lang mo tupad sa inyong asawa aron nga mo matikin mo yung mga asawa kagi mo nang imnong suto okay naman pero magkasagi kasi mga asawa okay mo nang imnong suto kay at ito lang mutubo man dako mag dako man o ka kwan kalipay ang bana nga at tusuban kaya aron nga ayay kaya ang pagkaputan. Oh. So muna nga ayaw mo kuan na ayaw mo inom na basta kuan. Basta uto. Kay may tabo. Magkasagi mo sa inyong asawa. Huwag dili mo kuan. Huwag dili mo kanang huwag dili mo kuan. O hatag o kwan o mayong pagtagan niya ng mau kape. Kana mong kape, Migala, disinso na ng katuwi, gikan sa pag-manipaksyon ng tuwan na niya mahuntantag kada simana o tagdos mil ka tuan. 2,000 per week sa tuan. Sa baksa na. Huwag na ako na ibaligya kaya ako lang ipangatag sa atong mga klinte. Pero sa mga namang mapalit mo nang baligyaan at susuksina. Muna, ang mas kapi na ininuan, ika ganahan na ang mga kaigsuna na to labi ng mga sa to mga ididira na ha o may mga batanon kaya di pa matas na kung batanon mo po problema sa to mga ididira na ang kinala ng sangga sangga sa ilang pang sa ilang kwan sa ilang sa tawag na sa pag sa pagtermino na sa ilang palabi oh so muna ato ng kwan distribute lang niya mga ayaw mo at wala sa opsina sa kuan at wala yung opsina migala sa atong kuan atong negosyo anana sa fourth floor sa Cebu Holding Center sa Ayala Dapit at bang sa kuan at bang sa kinikuan. At bang sa Sida Hotel. O, nindot na location na to niya. Sa Sida Hotel, Megala, ang atong at bang ang Cebu Holdings Center niya. Ang atong opsina niya. Ako na ko sa o, kuwagin na siya. Usa ka opsina nga inunta nindot yun magala at opsina dia nagbali na turong hinapos buwan dia sa Cebu Holding Center kanya na may mutang sa at bang sa Sida Hotel Migara sa Yala. Niya
kanang si da Hotel Mega Ramon ang Marriott Hotel na to nga karon napalit na sa Ayala. So muna di atapit at oksina niya dito mo di po problema diya sa parkingan kay dako kay parkingan o mapun na ganing si Pabaw to ay ilaw nga patinagan na pang bakante kanang ilaw sa building may gala muna nga di mo maayos diya sa itong oksina niya doon natay in charge sa marketing diya nga mo nagtili marketing gala sa itong mga cliente o sa mga prospect na to na maimong cliente na to may gala. So ay mo ay mo kabala ka kay servisyon totoo ni ato ha why kinikilingan ha why pumalapi pareho tanan. So, muna migala lang. Unya, ginagay ito pero muna migal lang dito daan sa MRN Insurance Agency o usap sa Imprintress Incorporated o sa ka AAA kontakto migal lang. Na may utang diyan sa kuan sa Cantimol sa Manila niya ang itong mga ang mga project nga nang kuan na ko kay project ng Iron Builders nga na kong project sa na o sa ubang tapis buhol may gala na diya sa kansap sa mga dakong lungsod doon ay mga project niya mika na ang ang maong kwan ang maong ang maong Iron Builders Incorporated mika lang kining Iron Builders di panagyan engineer Arnold Espinosa. Class A. Triple A. So doon na boy. Ipagama mga mabalay, mga building. Ang tuwa lang ang Iron Builders Bigala. Kaya di gipo mong bahay ng Iron Builders. Iron Builders Incorporated Bigala. Muna siya dako kayo nga kwan kontraktor niya nga tong tulmanong kisimdano sa Travelers Insurance usap sa Commonwealth Insurance Company. Kining tanan may gala. Pulos. Dagkong pidap kapital. Ang pidap kapital may gala labaw pa sa required sa gobyerno. So muna may gala. Nga, wanam sa tayo ka sa tungtong manong direkline. Dini sa DYAD. Anto na sa sunod na may kukuhon sa maong oras o sa maong panahon. O magpasalamat ha, sa tanan na mga tigpaminaw sa huwag kalimutan pinagi sa itong website pinagi sa itong DYRD kasalikan sa Facebook o usap sa itong frequency band sa 1161. Mo ka na magala. O may tayong kapisap sa itong kumpare si pare Nunoy Mijos, Dudot Mijos,
Sau khi tôi cho là tôi gọi là có bảo, chứ mà nó cả được lắm.

0: Tú sabes que la hasta broma cuál. La piel que con esta fe. Soy de fea. No hay. Los hijos. Yo soy de Jax Games. A ti te de. Oxigere. Oxigere. So. Selamat ke pre ya. Oksido la sidang. Ha? May gabi niya sa hanggaw. So, ang to na sa sunod-sunod to ni Kupon na gala. Sa itong tulmano ni Kline. Kung sa nga sa itong mga kubanan, sa itong technical department, si Michael Michael Taray. Pag-usap sila si Engineer Bertolo, Engineer Jerry Cahins, Engineer Gode Felicia, Engineer John Mulan, o sa itong big boss, Mr. Peter Derisco. Inyong alagad yung host, Andi Manata Philippines, and the whole world. Thank you for listening. Mabuhay!
1: Maukadto ang tulumanon, Direct Line. Unta, kamo na kapupo og daghang kasayuran gikan sa lantip nga hunahuna sa tagduma, Andi Manatad. Hangtod sa sunod semana, atangi ang Direct Line.
2: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Balita.

0: sa inyong lumber o construction needs. Bohol People's Lumber Corporation, diya sa Dan M. Paras at mang sa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ng Siyudad. Dealer sa tanang matang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal, guban pa. Gawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.
1: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking botika.
2: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, o uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors, o moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, o mga finishing materials alang sa balay o mga buhatan. Ang Builderware, uman sa BQ Glassmaster, mo supply o mutaon sa bildo o aluminum doors, bintana, automotive glass, o tinting. Nagapod-apod-usab ang Builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. Adtoa karon ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawagas telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
3: Tiguan na ko, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sami sa ako mga apo!
4: Let's go, Lola!
3: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
5: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan.
7: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
8: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ubo! Blema! Igawas!

0: Hilab quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Uy, nabugat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
4: Rexido Forte!
2: Di kariho, di katrabaho. Hassle ka ayaw mabugat.
4: Rexido Forte!
2: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
4: Rexido Forte!
3: Maunang diskarte na ako. Discarding bisnak na to.
4: Rexido Forte!
3: Mas paspas, banat sa upat!
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Strong sa una,
7: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
9: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
10: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na, new alaksan extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus alaksan FR. Oo,
11: 3 times faster.
10: Mongi pa extra, bilis-bilis, bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
11: New Alaksan Extra.
10: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dihydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
11: New Alaksan Extra.
10: Extra paspas. Extra galing!
12: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigil ko believe no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung kong MX-traordinary sa MX3 kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday, okay gid kaayo ko, permi. I've heard na agid siya clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga mao na sulod sa MX3. And mao na dayo benefit nato nga nakuha. Yes, kay naman siya alpha, na siya beta o na siya gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol free o fat free. So unsa pa magid atong ginapangita, dinhi na gid ko sa MX3. Dinhi ko believe.
13: Gikan kanamo sa DYRD.
14: DYRD.
13: Welcome to the whole, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas.

0: ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpitate. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava, at Rose Hips. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Strong sa una, herbal strong karun.
3: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o herbal strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
4: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
6: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit, maung ubani ang maintenance sa diabetes and cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
4: Unilab quality yan.
5: Vitamin B complex, generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Hello mga ka-MX3. Ako si Denmark Alejandro at kasama natin ngayon si Jay Pailanga, 38 years old, isang makeup

0: artist dito sa Cebu.
1: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko. And then akong first nag make-upan was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagan kayo magdala, naman sa kayo team. Pero iguman, kapoy kayo. As in, ako ganyan suon, nung gamit na siyang MX3. One time, naman ako gihilantan. So, yun akong tagag MX3. And then, akong giinom pag-gabi. Pagbuntag lang, gaan mo kaya akong paminaw? Namin mo kaya akong tuhog. Until such time, everyday na akong niinom, pero gaan mo kaya akong paminaw? Ah, tungod din sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iguli na ko, murang maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ang MX3. As in, nindot niya akong tug sa MX3, mata ko like 8 fresh na fresh. Murang ako mga client akong ipamake-up. Tinahang lang, kung mag-MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, nga, proper sleep, yun. No game important sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Diri ko bilin.
2: Kabado mo, basta mulaag mo diri sa Bohol. Labi na kung mag-commute or mag-motor inyong sakyan. Grabe kaayo, dili lang abog pero init pagyud kaayo ang biyahe. Pero syempre, piyesta baya. So, dili pwede nga dili ta makatilaw sa mga klase-klaseng handa sa atong mga sano og sana. Mao nga di gyud malikayan nga inagabot sa balay, kapoy na kaayo. Og sayon ra gyud ta matakdan sa Cebuon. Na, maayo na lang yun kay naa ang Neozep Z Plus Forte with zinc versus previous formulation, gipalingon ang resistensya. Maong mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Para sa paspas nga ginhawa, siguraduha ang pag-inom kada unom ka oras. Maong apadayon lang ta sa pagsaulog o mga selebrasyon. Phenylephrine 8cl, chlorphenamine maleate, paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Alang na itong motukod o mga balay o building. Wanay laing atuan. Herbert Malmis General Merchandise and Contracting Corporation sa Dan MHD Pilar, Tagbilaran City. Kompleto sa hardware, electrical supplies, plumbing, construction supplies, mga kabilya, tiles o guman pa. Tanan, ana sa Herbert Malmis General Merchandise and Contracting Corporation. Duawa karon ang showroom niini. Nagapaabang usab sa construction equipments o mga heavy equipment.
1: Gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to the whole, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas.

0: makahunga o kay aron di maoga atong yuta or katong bunot or katong mos nga atong gibutang. So ato na siyang bukusan og straw. Dayon, ini ka, human ana, maghulat na lang ka og bayabas, mga 1 month pinakadugay, mugamot na na siya. So ini kagamot sa adto niya, ayaw putla dayon, itanaw ni mga nanay gamot, ayaw putla dayon, tanawa sa ang gamot nga nagcolor brown na siya. Kung puti pa gani ihang gamot, ayaw sa gito siya og putla, kay di pa to siya kaagwanta kay bata pa kayo ka nang mo brown na ang iyang gamot, anhana na nimo putlon. Unya imo sa na siyang itanom og plastic ha or bisag unsa nga container kanang itanom sana nimo, unya imong palandungan inig tanom nimo, kuhaanan nimo siyang dahon pero ayaw hotdag kuhang dahon. Kada dahon bilan nimo bisag katunga or 1/3 ba kay og nara siya daghan kayong dahon, madehydrated man siya. So dili ang iyang gamot dito nga nadala gamay pa kay di pa to siya kasuportar gyud sa tanan nga dahon o nga ihang nadala. So ang purpose ana mao nang atong guntingan ang dahon bilan nato gagmay, dayon atong ibutang siya sa landong nga lugar. Dayon after ana mga 2 weeks siguro, kung ang dahon niya intact gyapon, green ra gyapon siya, na iban mga hog noon, pero nanay sa lingsing na siya nga mugawas ang ihang udlot ana manggawas nagsugod gagmay. So imo na siyang kanon, imo na siyang ianam-anam og buwad sa init. Kay aron inigbalhe nimo dito sa field, naanad na siya. So ayaw idali-dali inig human nimo og kanang harvest, imong itanom dayon dito sa area nimo, ayaw gyud kay masayang ra na, mamatay ra na siya. So sayang ang imuhang kahago. So mao gyud na siya proseso. Number 1, inig harvest na to, atong itanom sa og plastic bag or bisag unsa nga container nga atong masudlan. Dayon inig transfer na to ana dito, siguro na to nga daghan na siya dahon ha. Dayon inig transfer na to, ato gyud na siyang ampingan nga katong yuta nga atong gisuod sa kuan container, di kita siya mabungkag. Kung plastic gani atong gitamnan, atong hiwaon dyan ng plastic nga inikuha na to, tibuok pa ang yuta. Kay kung mabungkag na siya, malaos gina siya, kay nabungkag man ang katong gamot niya. So, naay posibilidad nga maulian pa gyud siya, pero naay posibilidad nga mamatay sad. So, ana gina siya ang pag-amping kung unsaon nimo pag balhin ang imuhang gikan nga gimarkot.
1: Sir, kaniyang ikaw isip nga first timer pa, way experience sa pagpananom. Asa man ta pwede makakuha og yuta?
0: Bisag unsa nga yuta dong, basa lang imong bason og kuan. Dili pod kanang basa lang yung gayo kanang igo-igo bitaw ipislit nimo nga nalay mo mutulo nga pila ka drops nga tubig. Oh, so okay na siya, mao na imong iputos dito sa imong gipanit. Pero ang among gi-advise, kung available lang yun, kanang moss bitaw, kanina lang sa pagnumos, or kanang kukukwire, kanang kuan sa bunot bitaw, kay kuan man god, dugay man siya mauga dong. So ang ihang gamot, dali yung kayo mo,
1: higop sa
0: kuan sa tubig. Ang kuan man god, ang tendency, kung yuta atong gamiton, labi na upilit kayo nga yuta, bisan tuod og naka-cover to siya ang plastic tungod sa kainit sa panahon karon na yung tendency yun nga muuga yun to siya ang yuta, sumugahi siya. So mao na ang kasagaran namong gamiton yun katong kukupit or katong spagnumos.
1: Pero kina na sir, available naman na siya sa mga tindahan po, no?
0: Oo, available naman na siya. Kung wala ka nang magkuhan taglubi, magbunot taglubi, ang bunot ra itong kisiyon o gagmay dahil na itong humulan sa tubig, kadiyot. Pero ayaw tong bunot nga kanang green pa. Katong laya na yun. Oh, katong laya na.
1: Okay, sir. So, nindot na kaniyang marketing day nga ang gamot dapat color brown o niya guntingan ang dahon kamay. Then, kung okay na siya yung mga gamot, pwede na siya ibalhin, no, kung daghan na po siya og dahon.
0: Oo, oh, daghan na siya
1: og dahon. So, muna itanawon na to. Then, ang yuta po dato i-check din. Oh. No? Sunod na to, sir, ang kaniyang gitawag na to nga grafting. So, unsa may proseso, same ra ba ka ni sa marketing or na po ilain nga pamaagi, kung lamang sa pipila ka mga painom do.
2: Nako, wala namang maibubugayang hybrid rice mo na yan. Mataas ngang umani, hindi naman pwede sa tag-ulan. Mahina!
3: Tado, matagal ko nang nasubukan ng hybrid rice sa tag-ulan. Maniwala ka, pwedeng magtanim ng hybrid rice

0: tag-ulan. Hybrid rice sa tag-ulan? Pwede?
1: Pwede. Pwedeng pwede magtanim ng hybrid rice sa tag-ulan. Tulad ng inbred rice, bantayan ng tubig nang maiwasan ng pagdapa. Sa pag-aabono naman, gawing 2-3 beses ang pagpapataba ng nitrogeno para iwas sa pag-atake ng mga peste. Tandaan, hybrid o inbred rice man, siguraduhin tama ang pamamahala mula sa pagpili ng binhi hanggang sa pag-aani.
2: Magtanim ng hybrid rice sa tag-ulan man o tag-araw, siguraduhin lamang ang COPS sa inyong lugar.
3: Nicolas, diin magkagikanoy. Kung sa manay mong gibit-bit.
4: Aga, may tambong kog bansay-bansay matungos pananom o gutanon do. Maayo man di ay nga doon agitay atong koglingong garden. Aron kun ganahan ta maglutog o tanon, mukutlo raman ta sa atong garden. Sa ingo ni Ana Presko, ang atong utanon nga kaunon, o ganoon na pagyudagang kaing sustansya do.
3: Gusto ka yun, Nicolas. Maayo na nga kaalam ngay mo nakatunan da.
4: Nala, beto, ato na ko. Ako pang andamon. Ang akong gamay nga luna diya sa akong nataran. Aron makasugod na ko sa akong vegetable garden.
3: Sige, Nicolas. Kay maghimo sa ko sa akong garden.
5: Ang Departamento sa Agrikultura nag-awag sa pagtanong og mga utanon diha sa inyong tagsa-tagsa kanataran. Kining mensahe gihatod kanato sa maayong kabubuton sa Department of Agriculture Regional Field Unit 7 o Ning Istasyon.
6: Itong mga painumdong mga igala, mayong adlaw ka na itong tanan. So, padayon ta sir, no? So, kaganina, naghisgot gayon ta sa maong sexual propagation o asexual. So, uno, nasayop ko ako, ano sir? Kaning sexual, gikan gayon sa liso. Then, ang asexual, grafted or marcoted. Oh, so, nahisgot naman na ito ang maong marcoted. So, kanina pong grafted, sir. So, unsa man yung pamaaging grafted?
7: Ang kaning grafting, dong, maunig itawag sa Binisaya o sumpay. So pananglitan ang common gyud aning gigamit ni siyang grafting sa atoang mangga. Kay ang atoang mangga nga lain-lain manggod og variety atoang mangga, natay Indian mango, apple mango, kanang gitawag og mangga sibo nga ang ngan gyud ana niya Carabao mango. Yeah, daghan-daghan pag yung kayong nanggawas ron nga mga variety sa mangga. So mao ni siya ang pinakasayon nga pamaagi unsaon nimo nga makakuha ka og kanang prototype ba, kanang maogid nga klasiha nga imo makuha gikan dito sa punuan. So ang una natong buhaton, magandam ta og kanang seedlings gyud sa mangga, kanang atong paturokon ang liso dayon atong ibalhin na siya nato siya og individual nga plastic gyud. Ato na siyang patubuon dito sa plastic nga nagbinagsa na gyud na siya. Dayon inikaabot ana niya og ang iyang lawas sa iyang sa seedlings nato, mura na kadak-a sa lapis. So pwede na nato siya sumpayan, pwede na nato siya i-graft. So ang grafting nga pamaagi sa una nga sa nag-eskwela pa ko, kuan kinahanglan pa nga i-culture dito sa punuan sa mangga ang katong sayon nga atong kuan, kuan siya dahon dito sa punuan dayon after 7 days una pa nato putlon, una nato isumpay. Pero karon pwede na gyud kayo nga inigputol nato dito sa sanga sa mangga, pwede na nato direkta isumpay. Ato lang gyud siyang hudan og kuhag dahon dayon atong isumpay. Kung magsumpay man gani ta, atong siguroon nga ang atoang kuan, ang atoang sayon kanang atong isumpay ug ang atong stock kanang parapareha og dagko. Kay kuan man gud kanang dako kayo siya og chance nga mabuhi, kay ang grafting kinahanglan gyud nga mag-union na kay union bitaw sa usa ka side kanang ang iyang isig kapanit bitaw mag-abot gina siya. So ang ato ang stock ana kanang ato ang seedlings, ato na siyang putlon dayon atong pikason sa tunga. Dayon ang katong sayon nato nga katong atong isumpay, ato to siyang pormahon og murag letter V. Ato to siyang abisan nga mapurma siya og letter V. Dayon ato nato siyang i-insert ngadto sa sayo sa stock nato nga atong gipikas, ato na nato siya isuod. Unya atong tan-aon gyud og siguro nga naatay bisag usa ka side lang nga nag-contact. So ang ihang isig kapanit bitaw kanang murag nagdikit bitaw nag-abot gyud, wala siya gap. Kay aron ang nutrients nga gikan sa ubos makasupply ra gyapon dito sa ibabaw sa atoang sayon. So dili siya maughan dili siya malaos. So tanaw na to nga okay na siya, nagka-contact na siya, nanatay na contact nga bisag one side lang. Ato na siyang bukusan og kanang plastic or katong grafting tape. Nanaw dagang baligyan na sa online ron kanang mga tape nga para bukos ana or wala kanang ice candy wrapper nga kuan, pwede ra nato siya may atong ibukos. Ato gyud siyang hugton dayon ini kahuman nato bukos ana. Ato pagyon na siyang tabunan og ice candy wrapper. Ang purpose nato ana aron dili ma-dehydrated ang ato ang sayon, dili siya maughan kay ang moisture ato manggipugngan tungod pinaagi sa pagtabon sa plastic. So ato na siyang tabunan dahil natong ibutang sa landong nga lugar, dili na nato siya ibuhat sa init. After 7 days kung green pagyapon tong atong gisumpay, aw dako kay posibilidad nga buhi, successful to ang imuhang grafting. Dayan, kung nanay mugawas nga murag dahon, murag udlot, mugawas atong imuhang gisumpay, imo na tong kuhaon tong plastic nga imong gi-cover. Unya, imo na to siyang bantayan nga walay salingsing sa ubos sa imong gisumpayan. Kaya ugnay salingsing ubos sa imuhang gisumpay, imo gito siyang kwaon kay aron dili ma dili lupigon tong imuhang gisumpay kay ang katong salingsing sa ubos mas kusog mo to siya mosuyop og nutrients ikumpara nimo sa katong imong gisumpay. So mao gyud sa bantayanan sa grafting.
6: Unsay kalayan nganing marketing sa grafting, sir?
7: Ang marketing dong kuan kanang sangaman to siya nga atong gipagamot. Nya dayon ikagamot atong putlon kaning grafting magkuha ra tag sanga nga atong isumpay dito sa seedlings. Mao nay kuan ana, mao nay diferensya niya.
6: Pero sa duha, both sila nga effective.
7: Oh, both siya effective nya. Ang advantage lang yun sa grafting kay ang ato ang punuan kay gikan man gyud siya og seedlings. So na siya primary roots. Ang marketing kay wala man to siya primary roots. So og nay hangin-hangin og nay kuan, dali ra siya matumba. Unya ang lifespan sa bubo ra og lifespan ang marketed kumpara ra nimo sa grafting.
6: So unsa may kasagaran sir nga ginagrafted nga dali ra no para sa atong mga bag-o pa na mo venture sa agriculture?
7: Ang kasagaran yun nga gipanggraft karon mangga, kalamansi, pomelo, abokado, bayabas. Maunay kasagaran ron nga, og nangka di ay nangka. Maunay kasagaran nga gipamaligya nga available ron sa kanang mga nagnegosyo og nursery bitawon, naagi na sila yung mga grafted nga mga planting materials.
6: Pila pud ang kuan ani sir kani ang adlaw bakaha or buwan kung mag kuan ta grafted.
7: Kung grafted dong
6: dali ra
7: na siya inig after 2 weeks ana niya nana gina siya sa lingsing nga mugawas. Mm-hmm. Dayon inig kabuhi ato niya mga 2 weeks after pud pwede na to siya nimo i pagawas nimo imong i harden ba imong ianad og buwan sa init. Dayon another 1 month pwede na to nimo itanom sa field. So mudagan rag mga kuan dong mga 2 months kapin gikan sa imong pag-perform sa grafting.
6: Dali ra man sad na sir no. Dali ra ang grafting og marketing makaya ra pud ni sa tong mga batan-on ron. Dali ra
7: gyud siya. Dali ra man siya.
6: Nara pud daghang nga mga tutorials no sa internet.
7: Sa internet na man.
6: So okay na mention na nato sir ang kaning gabahin sa marketing og sa grafting. Unya na mention pud nimo which is ang budding. So pwede ma-explain na to sir no kaning budding human lamang sa pipila ka mga painom.

0: pagbomba di umano ng foliar fertilizer ay nakakatulong sa pagtaas ng ani? Totoo ba ito o fake news? Ganito po yan. Ang foliar fertilizer ay pataba na direktang ina-apply sa mga dahon ng halaman. Kadalasan ay granular fertilizers ang ginagamit natin o yung pataba na sa lupa inilalagay para masipsip ng mga ugat ng halaman. Ang bentahe ng foliar fertilizer ay direktang nakukuha ng halaman ang mga mineral sa tulong ng mga dahon nito sa halip na sa ugat padadaan pataas. Ang foliar ay angkop sa mga halamang malalapad ang dahon gaya ng mga gulay. Hindi katulad ng palay na makikitid at magaspang ang dahon. Ngunit ayon na rin sa mga eksperto, ang mga microelements na taglay ng foliar fertilizer ang mainam na makuha rin ng mga halaman. Pero ang tanong nga natin, nakatutulong nga ba ang foliar fertilizer sa pagpapataas ng ani ng palay? Ang tamang sagot, hindi po direktang nakatutulong. Kung sapat naman na ang sustansya mula sa binutil o granular fertilizer, ang paggamit ng foliar fertilizer ay hindi natahasang makadaragdag pa sa inyong ani. Kung ikukumpara kasi ang mga sustansyang taglay, lalo na ang mga macro element gaya ng NPK, masyadong maliit lamang ang dala ng foliar fertilizer. Hindi katulad sa granular na kilo-kilo ang nilalaman. Tandaan natin na ang paggamit ng foliar fertilizer ay maaaring maging dagdag gastos lamang natin kung sapat naman na ang mga sustansyang mula sa granular na pataba at angking sustansya mula sa lupa. At inyo po sanang tandaan, ang magaling na magsasaka, hindi naniniwala sa haka-haka at fake news.
1: Para sa kanin ay huwag sayangin. Alam mo ba na ayon sa datos noong 2015, 10 gramo ng kanin ang sinayang kada araw ng bawat Pilipino? Kung tutuusin, 380,000 na tonelada ang sinayang natin noong 2015. Katumbas ito ng 26% na bigas na inangkat natin sa halagang 7.28 billion pesos noong kaparehong taon. Kaya naman, kanin ay huwag sayangin. Bawat butil ay pahalagahan. Makakatipid ka na. Makakatulog ka pa sa bayan. Be responsible.
2: Let's be responsible.
3: Og mugot atong mga pahinungdom, mga higala og sumakasapa, mayong adlaw ka natong tanan. Nagkauban nga po nato si Serofino Teogangko, ang ato ang science research specialist to dinhi sa Department of Agriculture. So naghisgot gayud ta mga higala no sa mga wala nakaapas kabahin sa maong fruit trees o kaniang sa nursery. O kung saan na ito pagpatubo sa maong mga liso na ito, no? Mga seedlings na effective gayon siya. So nahisgot na ito kaganina is ang marketing o ang grafting. So Sir Rufino, pwede na ito ma-explain kung unsa po ni ang maong budding?
4: Ang kanang budding dong applicable rin na siya nga, amo na siyang natanaw nga effective siya na asa ato ang mga citrus family. Atong kalamansi, atong buongon, kanang mga oranges. Mao na siya humok mabuhi ang budding. Ang pag-perform sa budding, kuan ra gyapon, mao gyapon magandam gyapon kag seedlings sa imuhang kalamansi or sa imuhang pomelo, dayon magkuha ra ka og sa grafting sayon man ang atong kuhaon. Dito sa budding ang atong kuhaon sa bud stick.
3: Bud stick.
4: Katong ato ang sayon, naaman to siya ay mga mata-mata. Maotoy siya gitawag og bad eye. So ang katurang mata may ato ang kuhaon, may atong ipapilit dito sa ato ang seedlings. So ang pagperform ana niya, kinahanglan nga ang ato ang seedlings bata pa bitaw kanang linghod pa siya, green pa gyud ang iyang lawas sa iyang punuan dapit. Unya atoran na siyang hiwaan og gamay, maghimotag kanang murag kuan bitaw murag inverted T. Imo na siyang hiwaan, magporma kag letter T nya, imong ukabon tong ang panit nya, adto nimo imong ukabon ang panit, dayon imong i-insert ang katong bad eye, katong murag mata ra gyud sa katong sa naa sa sayo na to ba na sa atong bad stick, katurang mata atong kuhaon, labi na kanang mga kalamansi, mga pomelo, mga oranges, ang mata na klaro man gyud, dagko man gyud kanang atong kuhaan sa dahon bitaw. Ana man mao na siya gitawag og bad eye, mao na siya atong kuhaon. Dayon ato na siyang ipapilit dito atong i-insert atong akong giingon ninyo nga inverted T. Imo tong ukabon ang panit ato i-insert na siya dito then ikaw man imong bugkusan og katong plastic gyapon nga katong para grafting na to. Mao gyapon to siya ibugkos nimo. Dayon after 1 week kung green pa to siya ang imong bad eye nga imong gi-insert dito, aw na siya chance nga mabuhi. Pero after 1 week, kung na-brown na to siya, so di ka successful ato, namatay gito siya. So, kung mabuhi gito siya 1 week, imo na to siyang bantayan. Nga kung nanay sa lingsing ato siya mugawas, kay ang bading, ari man na nimo i-perform dapit gyud sa punuan. So, kung nanay sa lingsing ana mugawas, imong balion tong ibabaw sa imuhang gi-insertan sa bad eye, imuhang abison bitaw o gamay niya, imong ibali, i-down nimo. Kay aron, in preparation to, kung mabuhi na tong imuhang bad eye, mo kuan na to siya, mo salingsing na to siya taas, putlo na to nimo ang tumoy. Katong imong ibali, imo na tong lahuson dyan o putol. So katong, ang mutobo ato, katong ang imuhang bad eye.
3: Oh. Pero sir, kaning gi-mention nyo mo nung ha, wow, atong kwaon ang bad eye. Unsaw na to pag determine nga kaning bad eye dili siya bad. Dili siya kanang good siya nga eye ba?
4: Kuan ilhan man na siya nimo dong kay kanang murag kanang bukol bitaw kay buhi bitaw kayo siya. Mm-hmm. Inikuha nimo sa dahon kay inigputol nimo sa imong sayon ana napam na siya dahon. So imong kuag dahon naamang yun na siya kanang murag bukol bitaw mm-hmm. nga murag mata murag kanang salingsing na daan siya ba? Mao to imong hinayon og slice imong dili ni mo apilin ni slice ni mo di ni mo apilon ang kahoy katurog yung panit niya o katurog yung mata ba mo na kanang badayanan kayo kay gamay ra gyud na siya kaayo niya mo na imong i-insert dito.
3: So unsa may sign sir nga successful ang imuhang budding?
4: Kung after one week green gyapon tong imuhang gi-insert dito nga bad eye, so dako gay na chance nga buhi na siya. Nya, 2 weeks after, nana gito siya sa lingsing mo gawas. Nana to, makakita na katog sa lingsing nga gamay. Makita ni mo nga nana, ning sa lingsing na gito siya, nana ning tubo nga sa lingsing, katong imong gibugkos, imo na tong tangtangon. Kuwao na to ni mo. Dayon, mao na to'y time nga, imo na tong hiwaon tong kuan, katong tumoy niya, hantod sa odlot, imo na tong hiwaon, imong ibali lang. O sa ayaw sa putlao ngurot, ibali lang sa ni mo. O, dayon, after 2 weeks or 3 weeks, mga mo, taas na to siya, bisag mga mo, tubo na lang o mga 1 inch, putlo na to ni mo, kay sure naman to siya nga buhi giyon.
3: So mga, wala pa'y 1 month sir, goods na na siya.
4: Oh.
3: So, pinuod ba di sir nga, mas dali mamunga ang budded nga tanom?
4: Dali rin dong, dali rin siya mamunga ang budded or grafted nga tanom, dali rin kay siya mamunga.
3: So sir, unsa mo ikahatag nga advice ato ang mga interesado no, nga magtanong, maghimo sila gilag pagalingong nursery, niya ka na, hindi na sila mag-agad sa lain. Nana sila ikaw-galingon nga mga liso. Unsa man yung ikahatag sa mga listeners na to karon nga advice nga makapaayo sa ilang pagpanan.
4: Kuan lang yun, ang unagin nilang buhaton, mag-prepare sila og daghang seedlings. Unya, constant practice rin yun. Kay kung kanang akong gipanghisgutan nga grafting, budding, marcoting, practice rin yun kinanglan. Ana, ang ato abitaw nga mga OJTs nga nangaridiri, naka-perform ko nun silang iskwilahan o grafting pero wala dyan ko rin nabuhi. Pag already rin among i-perform yan, gituduan dyan ako insakto, lipay kay sila kay hapitanan nga ilahang ipang graft nabuhi. O ingon sila nga wala dyan sila natarong ko noong tudlo nga unsaon dyan, unsay teknik ba. So maura dito ang teknik, kung marcoting gani, atong limpyuhan o mayo ang katoang atoang gipanitan, kung arita sa grafting, kinahanglan yun nga naatay one side nga na contact. Ang arita sa budding, kinahanglan nga ang bad eye na to, nakapilit yun siya nga to sa muraglawas bitaw sa katuang atong gipanit bitaw. Ato siya mapilit siya dito dahil ato gito siyang hugton o bugkos. Nga dili gito siya maukab. Kay kung maukab to siya, so dili mabuhi. So ato to siyang bugkusan nga di maukab. Dayon after 1 week kung green pa to siya aw ana dako kay chance nga kuan mabuhi gito siya.
3: So kaniya tong mga listeners sir makapangayo ba sila og marcoted, grafted or budded na daan sa Department of Agriculture?
4: Karon dong wala pa gyud ni available nga kanang mga ingon ana kay daghan man gud pud diha nga man mga walk-in na to nga clients nga ilahang ko anon, ilahang gusto nila nga mo ngayo sila og daghan, so nya limited man, so ilahang pamaliton. Labi na karon kay barato ra kayo ato ang pricing. Ay kung tanaw nila nga nanay nabuhi niya, hotdon jud nila og palit kay ganahan sila kay barato ra. Mao nay nakakuan nga ang atong stock diha limited jud kayo. Kung nay mabuhi gani nga pila ka buok nga nay client, aw mahurot ra sa dayon. Kung kuan gani, kung ganahan gani mo mangutana, kung dunap mo yung mga problema, ingon na, pwede rin mo mo text or mo contact na ko. Ang akong number kay 0920-595-2827. Akong usbon, 0920-595-2827.
3: Dagang salamat, Sir Rufino Tiyogang ko sa ato ang Department of Agriculture, Science Research Specialist to sa imuhang mga kung malamon gayud nga impormasyon no kabahin sa ato ang pagpananom. So kani atong Department of Agriculture gipaningkamutan gayud no nga kitang tanan bisag fruit trees lang makatanom gayud ta. Makatabang ta sa ato ang ekonomiya. Daghan kay salamat, sir, og maayong adlaw kanatong tanan.
2: Inyong napati ang ato og inyong tulumanon ang bulanong panguma nga madungog matag Lunes, Miyerkules ug Biyernes nga tanan sa semana sa may mga alas 4:30 hangtod sa alas 5 ang takna sa kahaponon. Salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Hello sa tanang mga Garaon. This is Joseph Gara inviting you to our uli major concert this coming June 27, 2026 at Bohol Cultural Center. Tana, mag-gara-gara ta.
1: Ug kauban ako ang Lobok Children's Choir, Music and Me, Juan Ercel, Brandon Cale, Teammates, Lobok Rondalia Musica ug Julia Faith Joaquin. Kini si Joseph Gara, June 27, Bohol Cultural Center.
2: Subay sa pagtuon sa World Health Organization, 537 million katao adunay diabetes sa tibuok kalibutan. Og 4 million niini mga Pilipino ang diabetes, nag-unang rason sa komplikadong sakit sama sa pagkabuta, hypertension, sakit sa kasing-kasing og uban pang mga balatian nga posibleng moresulta sa kamatayon. Kung ikaw adunay diabetes, ang himsog nga panglawas, saktong diet, kanunay nga pag-ehersisyo, paglikay sa mga bawal na pagkaon ug pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule, likay ka sa mga sakit sama sa diabetes. Kay

0: Daot Salawas, ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang imong kinatipok ang solusyon alang sa mas himsog o luwas na panglawas. May buhay sa makabuhay.
1: Makabuhay! Cheers sa barkada nating
2: Night Shift!
1: OT!
2: Breadwinner!
1: Deserve na deserve yung magtanduay light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly.
3: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
4: Yes, Lucans.
3: Gainom ka o dito ang sermandit. Gisulayan gini mo.
4: Dugay ko makatulog magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko at mata ba. So, hindi ko sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, kuang tiil. Mamanhod ako ang tiil. Muna yung usas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon, kagamita which is bulan kapi na. Mana palang gani sa kong paggamit. Naanak ko'y nakita nga ipikto nga hindi na magsigi o mamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minum ko sa kumatulog. Di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ko, bangon magaling ko buntag na. Ako mismo, nakapamatuod ko. Nindot yun. Ado na yung TikTok. GTX.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ang DTX 500 mapalit sa Paz Pharmacy, Alturas Pharmacy, Juwik Care o sa inyong suking butika.

0: ang TACNA a las 5:35.
1: Way palinay, DYRD kanunay.
2: Hello sa tanang mga garaon. This is Joseph Gara inviting you to our uli major concert this coming June 27, 2026 at Bohol Cultural Center. Tana, maggara-gara ta.
3: Ug kauban nako ang Lobok Children's Choir, Music and Me, Juan Ercel, Brandon Kale, Teammates, Lobok Rondalia Musica ug Julia Faith Joaquin. Kini si Joseph Gara, June 27, Bohol Cultural Center.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: Maayong panglawas, batok, bisan, unsang balatian, ang kakapoy o stress, adunay daghang negatibong epekto sa imong panglawas. O panghuna-huna, aron ikaw malikay sa mga negatibong epekto sa kakapoy o stress. Kauban nimo ang EXL Makabuhay Plus Capsule aron mabatukan ang bisikang unsang balatina sa bayan sa pag-ehersisyo, saktong diet o nutrisyon. Siguradong likay ka sa sakit. Mag-EXL Makabuhay Plus Capsule batok sa stress, kakapo o sakit. Kusog nga natural, lawas na optimal sa EXL Makabuhay Plus Capsule. May buhay sa makabuhay.
6: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
7: Drink responsibly.
6: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
7: Drink responsibly.

0: Ipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan. DYRD Worldwide.
1: Maymay sa Magbalantay. Uban kang Arsobispo Alberto Abit-Uy o sa Archdiocese of Cebu. Maymay sa Magbalantay.
2: Sa di pa na ko i-deliver ning akong hamubo langawali, muhangyo ko ninyo, lingiasang inyo mga tapad. Kunyaing na dayon, kadugayan ni mong simba, nabuutan lagi ka. Ah.

0: Kadugaya na tong simba, unta, mabuutan ta. Eh, lain po kaayuin nga, kadugaya ni mong simba, maldita lagi ka. Kadugaya ni mong simba, namarites lagi ka. Di ba lain? Mas nindot kung kadugaya na tong simba, mas maduol ta sa Ginoo. Amen?
1: Amen.
0: Ako ninggi hisgutan kay di asaw ng pagbasa ang Diyos nagpadayag baya pinaagi kang propeta Isaías nga wa na siya malipay sa mga halad ug mga pag-ampo sa katawhan. Wa na siya malipay. Wa man siya moingon nga hunong na mugampo. Ang buot niya isulti mao kini. Do not pray and then live as if nothing has changed. Nasa ato pa mga igsoon, buot sa Ginoo kita ingnon, kun magampo manggani mo, ipakita sab ninyo, oy nga natarong ang inyong kinabuhi. Kung musimba manggani mo, ipakita sab ninyo nga dunay kausaban sa inyong pagtratar og laing mga tao. Ilabi na gyud sa inyong pagtratar sa mga kabos. Stop doing wrong and learn to do good. Seek justice and help the poor. Ang Diyos nga naa sa altar sa atong balay, di malipay kung di nato siya dalhon sa atong kasing-kasing paggawas nato sa atong panimalay. Sa atong pagampo niya, unta, dalhon nato siya sa ato ang kasing-kasing sa mga panahon nga naata uban sa katawhan diha sa katilingban. Nindot ni mga igsuon nga atong tagaan og pagtagad, oy, kay ngano makita man nato ang problema kung di ni siya maoy mahitabo. Once there is a gap between our faith and our moral life, there goes the problem. No? Mabitaw mo ingon sila, unsa man ning Pilipinas nga grabe kadaghan ang mga Kristiyanos. Nya numero uno pod sa problema sa korupsyon. Maulaw ta no? Nga we are considered to be the only Christian country in Asia. But at the same time, we are also like on top of the problematic countries with issues of graft and corruption. No? Nindot kayo gyud kun pananglitan, kita no, daghamang kayo, mga debotos na ni Venerable Teofilo Kamumot. No? Kung kinintanan din hi lugar, kanantanan mga debotos niya, panahon sa eleksyon, dili magbaligya sa ilang boto? Dili mangitag kwarta, una mo boto? Dako kay nagkausaban sa atong katilingban. Pananglitan, kanang baga kayong katawahan sa prosesyon sa Santo Niño. Kung matag-usa diha, maningkamot sa pag-amping sa kalikupan, sa atong environment, di magpataka o labay o hugaw, pagkadako o kausaban sa atong katilingban. Ang problema kay iniguman sa sinulog, iniguman sa dakong prosesyon, ang basura perting daghana. So you see the problem? If our faith is not seen in our daily life, there goes the problem. Sa Ebanghelyo, si Jesus nagsulti sa susamang tono. Nagisgot siya may tungod ug mga magsasangyaw, ug mga magtutudlo, nga nasayod unsay balaod, nasayod unsay sakto, pero wala magbuhat niini. Matud pa niya, they preach, but they do not practice. Nagsangyaw, apan wala magbuhat, nanudlo, apan wala magpuyo. Dako ginang problema, no? Pananglitan, pari, mag-ingon, pasay-lua ang mga nakasala. maghigugmaay, magpinasayloay. Unya, siya mismo nakigbungol pa sa iyang kaubang pari sa kumbento. O, ako'y giigo niya, ha? O, pananglitan, amahan, muingon sa mga anak, ayogin mo pagbisyo, kay di maayo. Niya siya mismo, palahubog, sugarol, di maayo gyud. O kaha, opisyal sa lungsod, o kaha sa probinsya, magsulti sa mga tao nga mag-amping ta sa atong mga basura. Unya siya mismo da sa iyang balay, wala mag-segregate. Di maayo. No? O kaha usa ka teacher, mingon sa mga estudyante, ay mo takatakaglabay, uy. Unya siya mismo, bisan asa lang maglabay sa iyang candy wrapper. Di gid maayo. Doon ay nagingon, children close their ears to advice, but open their eyes to example. That is very true. One good example is more valuable than 10 good sermons. Amen? Oh. Unya, mga igsoon sa kaulahian, si Jesus miingon, the greatest among you must be your servant. Whoever exalts himself will be humbled, but whoever humbles himself will be exalted. Sa atong pagpaminaw ani nga mga pulong, makahinumdum dayon ta ni Archbishop Teofilo Camumot. Kay mao mang gid ni iyang gipuy-an sa iyang kinabuhi. Di natingan niya isulti, pero iya yung gipuy-an nabati o nakita sa mga tao nga siya balaan tungod kay kini mga pulong ni Kristo, nakita gyud diha sa iyang kinabuhi. Arso obispo, pero nagpuyo nga murag dili dakong tao. Simple og ordinaryo, very unassuming, not feeling entitled. No? Para niya, ang importante dili ang iyang titulo, kundili ang iyang pagpanirbisyo, pagkanindot. Numdum lang ko sa istorya sa usa ka pari nga gisangpit sa lay minister. Father, wagin mo lingi. Father, wagin mo lingi. Oh, Monsignor, unsay imong tuyo? Hindi ay musugot ang father, kita lang Monsignor gyud. No? While others might have enjoyed being called Monsignor, Your Excellency, Camumot was more comfortable being close to ordinary people. So, akong gihagit ang mga pari nato, no, sa Cebu, kaming tanan. Kumahimo kada adlaw mag-ampo misa, itong pag-ampo namo nga gihimo, pag-ampo sangpit panabang ni Teofilo Camumot. Ang maong pag-ampo, magpahinumdum ginamong mga pari sa kinabuhi nga angayan sa usa ka pari. Kinabuhi nga gipuy-an ni Archbishop Teofilo Camumot. Mga igsoon, naot ko nga kining atong paghandom sa iyang adlaw na tawhan, makadasig nato nga ato gyung puy-an ang atong gipangtudlo o ang atong mga pag-ampo ubanan gyud nato sa kinabuhi nga dalaygon atubangan sa Dios. Akong tapuson kini, pinaagi sa gisulti sa usa ka teologo, siya nag-ingon, the strength of the church is not in her institutions, but in the authenticity of her witnesses.
1: Maymay sa Magbalantay, uban kang Arsobispo Alberto Abit Uy o sa Archdiocese of Cebu. Maymay sa Magbalantay.
2: DYRD Radio Balita. Balita.
3: Higalamay nga buntag, kinisiray tuta sa na mga uluhan sa mga balita garbuntaga ningan ng Lunes, Hunyo 8, 2025. Street level individual nga drug personality dakwan sa Bible Celebration sa mga operatiba sa Sigatuna Drug Enforcement Unit Sigatuna PNP niya doong Sabado sa gabi. Samtang Nasikop usab sa Bible Celebration na dito sa Buena Vista ang 28 anyos nga construction worker dito sa barangay Bantuan, Buena Vista. Duha ka mga motorsiklo na kabanggaan ay human usa ang nakatog ang driver na angol dito sa lungsod sa Antequera. Number 8, the most wanted person nga wa mutuman sa probation gidakop dito sa barangay Tipulo, lungsod sa Ubay. Mao ka itong mga higalang at mga uluhan na mga detalye karong lasay sa buntag sa DYRD Patrol Balita uban kang atoy ko sa main buntag.
4: DYRD, nag-una sa mga balita.

0: Hello sa tanang mga Garaon. This is Joseph Gara inviting you to our Uli Major Concert this coming June 27, 2026 at Bohol Cultural Center. Tana, mag-gara-gara ta.
1: Ug kauban ako ang Lobok Children's Choir, Music and Me, Juan Ercel, Brandon Cale, Teammates, Lobok Rondalia Musica ug Julia Faith Joaquin. Kini si Joseph Gara, June 27, Bohol Cultural Center.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Margie M. Oxtero, 54 years old, magtutudlod sa Kadalian Elementary School, Baguio District, Davao City. Naamo ko bukol sa ulo. Nato na ko SPMC, tapos naka-schedule na ko dito nga operahan. Nagangulngol sa akong lawas, sakit ang mata, magalabad imong ulo, halos di ko ka tarog higda. Hadlo kayo ko kayo na ang mga doktor nga prone to canceros. Ang akong pag-inong sa EXL Makabuhay, kada 3 bises sa usa ka adlaw, mga 1 week, nawala na katong bukol, sir. Nag-quiz din siya. Kanang wala ang iyahang bukol. Dahan kain

0: Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan, maoy hagbongan sa tubig, mauwan man o ang ato mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
1: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
4: Boholanos, the celebration gets bigger and more exciting as Island City Mall turns 22 this June 26. Celebrate 22 amazing years of shopping, fun, and unforgettable memories only at ICM. Check out the exciting anniversary events. Catch the dazzling ICM Celebrity Shadows happening on June 20 and June 26. Share love and hope during a Day with Angels community outreach program on June 21. Calling all dads. Join the Energetic Daddy's Zumba Marathon. This Father's Day, June 21. Feeling lucky? Don't miss the ICM Anniversary Bingo Madness happening June 24 to 26 with exciting prizes waiting to be won. Plus, avail of free clinic services para sa atong mga suki. And on June 26, 27, and 28, it's the ICM 22nd Anniversary Mall-wide sale and get 70% off on range of brands and products. Subo na ang biggest celebration this June. Shop, celebrate, and enjoy as ICM turns 22. See posters for details. For DTI Fair Trade Permit Number R7-BOH-067-071, Series of 2026.
5: Oh, ano mo kung ano man ay mong dagway, pre?
6: Gikan lagi ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kada bulan mang kumubayad. Sa pagsubay sa ilang computer, pre, akong nasairan nga wala din ako mabayari ang bill sa miaging bulan. Tungod kay nawanin na ako ang maong bill, ug dili na ako makitaan.
5: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
6: Maulagi, pre. Unsaon? Narbaho man ta.
5: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
6: Wala, pre. Magpagama pa ko.
5: Ay, sus, pre. Ang ngayon butang nga nimo na ang mailbox imong pultahan sa Panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan jud ta mo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong nahibalan, pre, matagbulan man jud mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tawo imong Panimalay, kanya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mobalik ang mo mag-deliver.
6: Kanya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibalot ta sa matagbulan nga bill.
5: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Naay maayo, pre, nakadungog ko sila programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
6: Mo ba, pre? Ni-adapt din ang Bohol Water sa electronic billing?
5: Yamat. Sweet to maligi ka, anak, pre.
6: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart, o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa Panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
5: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rani mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
6: Aw na, aman din na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address. Sayon ramanda ay kaayong pagsulbad. Bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dili po mapaulahi sa trend karon.

0: Ako si Joan Leng, 59 years old from Cebu, usa ka sales agent. Before, nakaka-pour cups ako ng brewed coffee. Parang ang asim-asim ng sikmura mo, nahihilo ka, nasusuka ka, hindi mo maintindihan, parang kang maha-heart attack. Yun talaga ang pinaka-main problem ko, yung GERD. Kasi coffee drinker ako eh. Parang everything is affected. Especially if you're driving, you're in the middle of the traffic, ina-attacky ka ng GERD. Nagkakaroon ka ng anxiety, ninervusing ka. I remember, when I was driving, kaya na-stuck ako sa traffic, mayroong interview ba na yung MX3, ganito-ganito, nagtitestimony siya. Makabili nga, since then, bumili na ako noon. Doon ko na-realize, oh nga, it's really good. Effective siya. MX3, una-una yung coffee, it's low acid ha. Hindi ko na kailangan i-give up yung coffee. And then, yung MX3 naman na capsule, tinry ko siya. Ang naramdaman ko kasi, nakakatulog ako ng maayos. Sa kadaghang offering ng supplements boutique, dagan ko na inom. Pero dagan na po kong mag-give up. Kurang kani akong na-maintain. At your age, you're still strong because you have the right support. Sa MX3, darigyo ko bilib.
1: Unsa ang ambisyon nimo?
2: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Punta, di maundang ang pag-

0: ang kuldisyon sa naay ambisyon. Night 12 Chinese Herbs. Vino Kulafu. Kuldisyon sa naay ambisyon.
1: Drink responsibly.
2: Mare, kumusta? Kamalipayan ba nimo?
3: Uy pare, ikaw man day na. Malipayan gid ko pare, kay nadawatan ako ang dividendo gikan sa Bohol Community Multipurpose Cooperative.
2: Unsa man ang dividendo mare?
3: Ang dividendo pare, imo nang bahin isip membro o tag-iya sa co-op, maong duna koy extra kwarta karon pre.
2: Mao ba mare? Papila ko anabi?
3: Okay pre, bisita lang sa ilang opisina, ang ilang head office na sa Luway at bank sa merkado.
2: Makahulam ka tag additional capital ana para sa akong negosyo?
3: Pwede kay kang makahulam pre oy. Kaya doon na sila gi-offers nga loan para sa mga negosyante nga gamay lang og interes. Unya, nasad sila'y ATM card powered by Kaya nga mahimo nimong gamiton kung mag-grocery ka. Kay kinid, debit card naman.
2: Mao ba mare? Kanindot good.
3: Nindot jud gayo pre og naapagid sila'y KD savings pre nga inadlawan nimo og hatag nga magamit nimo sa pagpaskwela sa imong mga anak labi na sa pag-college.
2: Mao ba mare? Salamat ha kay moadto nako sa Bohol Community Multipurpose Cooperative.
3: Sige pre, way sa payan.
4: Bohol Community Multipurpose Cooperative, our member, our asset.
5: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
6: Mao lagi, Mare, uy. Dili na ganahan miskwila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Unsaon naman tao namo ni Mare, uy. Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsaon na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
5: Paopirahan dahin ninyo si Junjun, Mare.
6: Dugay, ragyud miga plano, anak Mare. Pero asa man taon mig ibayad sa pagpaopera? Uy, lisod baya kaayo ang panahon karon?
5: Ay, Mare. Ato dadas si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
6: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
5: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mare.
6: Salamat kayo, Mare, ha? Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
7: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol.
8: ACE Medical Center Bohol.
7: Kasaligan mo.
9: Kasagaran, ingon sa uban, basta barato ang tambal, basin dili epektibo. Pero ang tinuod, mas importante, nga sigurado ta sa kalidad. Dapat, gihimo sa mga eksperto. Dapat tested og certified. Og syempre, pioneer sa generics. Maubitaw nga na ang TGP Paracetamol para sa hilanat o sakit sa ulo o TGP Vitamin C plus Zinc para kusog ang resistensya uban sa husto nga pagkaon o exercise.
10: Siguraduhin ang quality. Dapat TGP Generics.
11: The angel of the Lord declared unto Mary,
12: and she conceived by the Holy Spirit.
11: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
12: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
11: Behold, the handmaid of the Lord.
12: Be it done unto me according to your word.
11: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
12: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
11: And the Word was made flesh
12: and dwelt among us.
11: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
12: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
11: Pray for us, O Holy Mother of God,
12: that we may be made worthy of the promises of Christ.
11: Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
12: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.

0: gikan kanamo sa DYRD.
1: DYRD.
2: Balik sa buhol, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Karon sa detalye sa atong mga balita, atong unahon ang mga balita hatod ganato sa Marcela Feeds. Dili mumino sa 200,000 ka mga estudyante ang mobalik sa ilang mga nagkadaiyang tulungaan karong buntag, samtang gipaabot ang kaguo sa dagan sa trafiko ang masinati sa pipila ka mga bahin sa siyudad sugod karong buntag. Una nang gipapahibaw sa Department of Education nga walay kuliktahon nga tampuhon baka sa bata sa nilabay nga ang-ang sa iyang pag-eskwela nga makababag sa iyang pag-eskwela o pagtungha sa sunod nga ang-ang kon level sa edukasyon. Ang uban usab nga mga tulungaan aduna pay sa labi na sa kolehiyo sa mga gobyerno nga mga eskwelahan aduna usay magtungha ngadto na sa hinapos nga bahin sa buwan sa Hunyo. Samtang arita padailos ta sa mga balita gikan sa kauluhan. Nangayog pa sa ilo kung nagsorry si Senador Erwin Tolfo sa paghulga matod pa sa Cayetano Black tungod sa matod pa niya peking hearing. May nanduman nga nito nilabay nga adlaw si Senador Erwin Tolfo. Miingon nga mamahimong ipasikop niya o kwelyuhan baka ha aron pagawason sa Senado ang magpahigayon sa hearing sa Blue Ribbon Committee. Ato paminaon karon ang mga balita gikan sa News 5 kabahin ni.
1: Sorry si Senator Erwin Tolfo sa Cayetano Block kasunod ng pagbabanta niyang ipaaaresto sila. Giit ng senador, nadala lang siya ng damdamin sa mga nangyayari. Narito ang Frontline Report.
2: Pagpapaaresto, pagkukwelyo at pagbitbit kay Senator Alan Peter Cayetano at iba pang senador palabas ng sesyon o plenary hall ng Senado. Yan ang naging banta ni Senator Erwin Tolfo sakaling magkaroon ulit ng anyay fake na flood control scandal hearing nang hindi ang Senate Blue Ribbon Committee ang nagsagawa. Si Tolfo kasi ang chairman ng komite kasunod ng balasan sa Senado nitong nagdaang linggo. Pero ngayon, nagsorry ang senador sa kanyang naging pahayag. Hindi raw ito dapat asal ng isang opisyal. Hindi rin daw nararapat na sabihin sa harap ng publiko. Nadala lang daw siya ng damdamin. Nagsorry rin si Senator Erwin sa publiko dahil sa mga nangyaring hidwaan sa Senado, hindi umusad ang ilang mahalagang batas. Kaya panawagan niya sa mga kapwa senador, tapusin na ang pagkakawatak-watak. Sa labas daw kasi ng Senado, ilan sa kanila ay magkakabarkada. Kaya giit niya, trabaho lang tayo. Mainit pa rin ang tensyon sa pagitan ng Cayetano Black at ng Gatchalian Black kaugnay sa liderato ng Senado, lalo na sa makapangyarihang Blue Ribbon Committee na siyang nag-iimbestiga ng flood control. Kahapon, yan muli ang iginiit ng napalitang majority Black. Isa nga riyan si Senator Lorin Ligarda, ang Senate pro tempore ng Cayetano Black.
3: Walang sinumang senador ang maaaring lehitimong tumayo bilang pangulo ng Senado batay lamang sa 12 boto. Ito ay pinagtibay sa ilalim ng 1987 Constitution. Si Lorin Ligarda po ang inyong Senate President pro tempore.
2: Pero sagot sa kanya ni Senator Sherwin Gatchalian at ngayon acting Senate President at Senate President pro tempore.
4: Of course, we respect her opinion, but matibay rin ang opinion ng Integrated Bar of the Philippines, yung Association ng mga Law School Deans. Of course, yung mga former Senate President, nagsalita rin sila. So, para sa akin, no, my personal opinion, mas mabigat yung opinion nila dahil yung mga ganitong bagay pinag-aaralan nila. Of course,
2: si Senator Alan Peter Cayetano naman, muli ring iginiit ang kanyang liderato sa kanyang Facebook Live.
5: The Senate shall elect its President and the House of Representatives its Speaker by a majority vote of all its members. Iba po yun sa sinasabi dito, a majority of each house shall constitute a quorum to do business.
2: Meron din siyang payo kay Senator Gatchalian.
5: Mag-ingat si Senator Win, kasi maganda naman future niya. Huwag ka magpagamit sa Malacanang at dun sa mga kasamahan mo, kahit binibigyan ka ng high position.
2: Dito, sinabi rin ni Cayetano na handa siya makipag-usap kay Gatchalian.
5: Napakahirap po. But I'll offer you a solution, Senator Win. Mag-meeting tayo, may naiisip akong solusyon. Mahirap humanap tayo ng solusyon kung sino ang tunay na Senate President kasi yung tatlong libro na hawak ko ay nagsasabing yung legitimate Senate President, yung nahalal nung 13.
2: Pero si Senator Ping Lacso na parte ng Gatchalian Group may patutsada kay Cayetano. Giit niya, Executive Department, House of Representatives, Integrated Bar of the Philippines, Law Deans, Law Professors at mga dating Senate President ang hindi kinikilala si Cayetano bilang leader ng Senado. Tanong niya, who is he? Sa hiwalay na pahayag, bagamat walang pinangalanan si Lacson, pinasaringan niya na kung mahina sa batas at katotohanan, mag-Facebook Live na lang. Samantala, tuloy naman ang hearing ng Senate Blue Ribbon bukas sa pangungunan ng Senator Erwin mula sa Gatchalian Block. Imbitado ulit ang 18 nagpakilalang dating bagman ni Zaldico. Lahat din daw ng senador pwedeng dumalo. Nagbabalita mula sa frontline, Bril Montalvo, News 5.
1: Mga kapatid,
0: samtang sa laing mga balita gikan sa kauluhan, gitambagan ni Senador Alan Peter Cayetano si Senador Sherwin Gatchalian nga di magpagamit sa Malacanang. Kini mo'y gitutukan sa Bilyonaryo News Channel.
6: Halos isang oras tumakbo ang latest Facebook Live ni Senator Alan Peter Cayetano. Handa raw siya sa dialogo kay Senator Win Gatchalian para magkaalaman kung sino ang totoong Senate President. Narito ang Agenda Weekend Report ni Dexter Ganibe ng Abante.
7: Binalaan ni Senator Alan Peter Cayetano si Senator Sherwin Gatchalian laban sa anya'y maaring paggagamit sa kanya ng Malacanang. Sabi ni Cayetano, nakikita niyang maganda ang kinabukasan ni Gatchalian na ayaw niyang mapunta lang sa wala at magamit lang siya ng tinawag niyang Gang of Four sa Senado at ng Palasyo.
5: Kaya nga sabi ko mag-ingat si Senator Win kasi maganda naman future niya. Huwag ka magpagamit sa Malacanang at dun sa mga kasamahan mo kahit binibigyan ka ng high position. I'll give you the advice that someone I really respect gave me, which is receive, don't grab.
7: Sagot ni Gatchalian, wala namang nagpapagamit dahil consensus building niya ang nangyayari sa kanila ngayon sa bagong mayorya dahil wala namang monopolyo sa talino at galing. Pero sabi ni Cayetano, handa siyang kausapin si Senator Win para mailatag ang solusyon sa isyu ng liderato at hindi malagay sa kapahamakan si Senator Win.
5: I'll offer you a solution, Senator Win. Mag-meeting tayo, may naiisip akong solusyon. Mahirap umanap tayo ng solusyon kung sino ang tunay na Senate President.
7: Bagay na una na anyang sinabi ni Gatchalian na handa niyang kausapin ang mga taga-Minorya ngayon. Sa panayam kay dating Senate President Franklin Drilon, muli siyang nanawagan kay Senator Cayetano na umatras na at hayaang ang Korte Suprema ang magpasya. Suhestyon naman ni dati ring Senate President Coco Pimentel, magpatawag ng special session at pumasok ang lahat ng senador para malaman kung sino ang may numero at hayaang mga miyembro ng Senado ang mag-decide sino ang tatayong presiding officer. Sa isyu naman ng pagsasagawa ng Blue Ribbon Hearing bukas kaugnay ng flood control scandal, sinabi ni Pimentel, desisyon ni Senator Erwin Tulfo kung mag-i-inhibit siya matapos siyang pangalanan ng 18 maleta boys bilang isa sa mga hinatiran umano ng malimaletang pera noong 2024. Humingi naman ng sorry si Senator Tulfo sa publiko at sa mga kapwa senador sa kanyang mga naunang pahayag na pagpapaaresto, kukwelyuhan at bibit-bitin palabas ng hearing room ang sino mang senador na magtatangkang pigilan ang pagsasagawa niya ng Blue Ribbon Hearing bukas, June 8. Pag-amin ni Tulfo, mali ang mga binitiwan niyang salita at nadala lang daw ng bugso ng damdamin. Pero ang desisyong magdaos ng pagdinig, pinal na at wala nang atrasan. Para sa Agenda Weekend, Dexter Ganibe, Abante.
6: Tila may pasaring naman si...
0: So, abangan, no? Karong adlaw ang hearing sa Blue Ribbon Committee sa grupo ni Kuan, ni Senador Erwin Tulfo. Kaya gaduna kunoy mo babag labaniya. Ainoon sa init pamangono to yang panaiyang unahuna ato higayuna. Kaya iya mo kunong ipapasikop unya kwelyuhan unya dadon basa gawas. O karon ka og luday mo pugong kaniya unsa kay mamahimong mahitabo. O sa kay mamahimong mahitabo mga higala nining padayon karon nga kaguliyang sa Senado. Poros nag-ilog o kinsa insakto. Adunay mga libro nga gipangbasihan. Doon na po'y uban mga kasenatian ni atong nilabay nga mga katuigan. Pormatod pa ni Senadora Lorin Rigarda kadtong mga nasunod kintahay nga pamaagi kaniadto na putol na human nga namugna na ang 1987 Constitution. So mapapaminaw lang taani mga higala o unsay mamahimong nilugdangan ani karon kay nanunay panawagan sab si Senador Peter Cayetano ngadto ni Senador Sherwin Gatchalian nga maglingkod sila no isgutan og tinuon kung kinsa gyud ang tinuod nga Senate President. Hinoon si Gatchalian di pa man na siya matawag og maugyo Senate President. Senate pro tempore malang ang iyang titulo nga moy gida. Unya kay wa malagi mapili siya sa 3 ka mga senador. Inyo nabati ang unang bahin sa itong mga balita hatod ganato sa Marcela Feeds.

0: Oras sa DYRD ang Friend Mo Forever, alas 6:22 na.
1: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
1: At Mansasa Seaside, the old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restaurant.
2: Tag na sa Buholay. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
0: Hatod sa may tinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan ng tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances o daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.
3: Andrew is brought to you by Newsip Z Plus Forte. Newsip Z Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
4: Time check is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. Time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga adunay hilanat.
5: Time check is brought to you by MX3 Herbal Products.
6: Time check is brought to you by Vanwilar. Ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.
7: Time check is brought to you by Alaksan. Pag totoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
8: Time check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag Parex B araw-araw.
9: Time check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
10: Time check is brought to you by Downy, Down the Rock, the Rub, bango-bango.
11: Oras hatod kaninyo sa Red Horse Beer. Lakas ng sarap, lakas ng tama.
12: Time check is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo.
13: Time check is brought to you by Vino Culapo. Kondisyon sa naay ambisyon.
0: Sa mga nagunang ulohan tudling sa itong mga balita karong adlaw, nasusihan sa The Bohol Chronicle nga ang pagban sa whale shark watching gikan sa Hunyo ngadto sa Nobyembre. Mahinungdan nga no nga wa pa mahibalik ang ipaabot nga pagbalik sa whale shark watching. Samtang Vice Governor Nek Besas mo susi og mga dawa sa giaprobahan na nga ordinansa. Dili na kinahanglan nga mag-hoard og bugas kay igo ra ang supply dinis Bohol matod pa sa Kapitulyo og sa National Food Authority. Gihimuwa groundbreaking ang unang cancer station sa Bohol diha sa Holy Name University Medical Center ni atong Sabado. Ubang kang Father Pero Dayag ang hospital director. Kini og dugang pang mga balita inyo mabati karong alas 7 na.
14: Kaaso-aso nga mga balita dinhi lang sa Patrol Balita.
15: Hello sa tanang mga garaon, this is Joseph Gara inviting you to our uli major concert this coming June 27, 2026 at Bohol Cultural Center. Tana, maggara-gara ta.
16: Ug kauban ako ang Lobok Children's Choir, Music and Me, Juan Ercel, Brandon Cale, Teammates, Lobok Rondalia Musica ug Julia Faith Joaquin. Kini si Joseph Gara, June 27, Bohol Cultural Center.
17: Kasagaran, ingon sa uban, basta barato ang tambal, basin dili epektibo. Pero ang tinuod, mas importante nga sigurado ta sa kalidad. Dapat gihimo sa mga eksperto. Dapat tested og certified. Og syempre, pioneer sa generics. Maubitaw nga na ang TGP Paracetamol para sa hilanat og sakit sa ulo og TGP Vitamin C plus Zinc para kusog ang resistensya uban sa husto nga pagkaon og exercise.
18: Siguraduhin ang quality. Dapat TGP Generics.
19: Unsa ang ambisyon nimo?
20: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang

0: Kulafu!
1: Ang kuldisyon sana ay ambisyon. Night 12 Chinese herbs. Vino Kulafu. Kuldisyon sana ay ambisyon.
2: Drink responsibly.
3: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
4: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
5: 3 times faster.
4: Mogi pa extra bilis-bilis. Bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
5: New Alaksan Extra.
4: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
5: New Alaksan Extra.
4: Extra paspas. Extra galing.
6: Sukad pa sa una. Kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karon, ana na kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy ug Paz Distribution.
8: Pensioner ka ba? Nanginahanglan og kwarta? Duula ang EMB Capital Lending Corporation. Nag-offer sila og pension loan alang sa mga SSS ug GSIS pensioner sa mubo nga interest ug di kalidad nga serbisyo. Anaa sila mahimutang sa Espuelas Corner Tamlot Street, Tagbilaran City Bohol ug naa sad sila'y branch mahimutang sa Centro Suba, Tubigon, Bohol. Unsa pa inyong gihulat? Adto na sa EMB Capital Lending Corporation. Servisyong may puso.

0: Ginger?
1: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
0: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
1: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
0: Sipon agad?
1: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
2: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your
3: doctor. Hello, mga kugihang tigpaminawan. Nakasinati ba kamo o pagpanghawi, panusok-tusok o pagpamanhod sa inyong kalawasan? Siguro daghan na kanato ang nakasinati na niini. Apangiantos lamang tungod kay dili mamahimong muhunong sa pagpangita o kapanginabuhian para sa kaugalingon o sa pamilya. Maunga tambag ko kaninyo, mag-Farix B Complex kada adlaw. Adunay igo nga vitamina B base sa DOST FNRI PDRI 2015 tabang para malikay sa pagpanghawi, panusok-tusok, pagpamanhod uban sa eksaktong diet o healthy lifestyle. 5 pesos o 50 centavos is RP lang. Maong nga kayang-kaya, maong nga mga tigpaminawan. Para sa atong mga pangandoy o sa atong mga mahal sa kinabuhi, ayaw kahunong mag-Farix B kada adlaw. Vitamin B1 plus B6 plus B12 is the generic name of Farix B Complex. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Alas 6:31 ng atong oras sa kabuntagon sa atong mga kaigsunan, mayong buntag sa nag-view sa DYRD YouTube sa mga

0: Edwin Inting, good morning. Mayo nga pagpaminaw pamati usab ni Bosity Sanchez no ni Ma'am Dorica Goko diha sa Alburquerque, ni Ma'am Adel Ayeng Sulihon, ni kagawad sa mansa sa Paul Pahang, naglanog-lanog ta diha sa barangay Mansasa. Good morning. Si Marianit Salibay, good morning. Ni Fidel Lamban Apari Biwang, good morning. Og ni Gaudencio Umali, mayo nga pagpamati. Good morning usab ngadto ni Mercedes Matalines, no? Good morning ni Abreo Galio Barbarona, live from Cabayugan, Calape. Mayo nga pagpamati usab ni Buol Barangay Kagawad Sabel Rinca, no? Manghod ni nga igsuon ni City Councilor Plong Rinca. Good morning. Ni Paring Vin Arigo diha sa Habitat Buol, naglanog-lanog ta diha mga higala. Si Lorina Yana diha sa Barangay Dao sa Sitio Lanao. Good morning. Ryan Palak sa Valencia. Bernardita Mihia sa Sedilia, good morning. Si Ma'am Mercedes Matalines watching live from Australia, good morning. Mayong pagpamati usab ngadto ni Municipal Councilor Sin Gingging ug Muloy Caballo des Baclayon, ni Ma'am Edith Rebita des Montanya Baclayon, ni Biloy Bustamante diha sa San Isidro ning atong Barangay San Isidro ning atong Dakbayan sa Tagbilaran. Noel Daging, good morning. Juanitz Narisma Ogates Prema from Cabayugan, Calape, good morning. Ni paring Ayes Tata diha sa Sinakayanan, Katigbian. Good morning ni Rodel Malanog Valley sa Anisla, Corilla, gikan ni Ma'am Dors Caluyong, ni Evangeline Libot Inas. Good morning. Good morning. Usab ngadto ni Kagawad Roberto Batsoy Albano. Good morning diha sa Poblasyon 2 ning atong ang siyudad sa Tagbilaran. Atong oras alas 6:34 na.
1: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old, nagpuyo sa Nabuntoran, Davao de Oro. Una jud gikalintura lang ni siya, natingala lang mi nagabi na mug dinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli mi sa doktor, pag uli na mo tingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana amo siyang gipa-admit, nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak kay para sa akong anak, mo mata ko kadlawon masakit jud kaayo, magkinugos ko niya buntag sayo. Sa duha na ko katuig ginanto sa iyang sakit. Maan akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. BDMP
3: Cooperative. Bohol Diocesan Multipurpose Cooperative at CPG East Avenue, Poblacion 3, Tagbilaran City, the first billionaire cooperative in the province of Bohol. Recognized by the Cooperative Development Authority, offers the following products and services such as credit services, business loan, car loan, housing loan, pension loan, alote loan, tricycle loan, provident regular loan, emergency loan, educational loan, and salary loan, member savings operation, savings deposits, and time deposits. Consumer services and catering, funeral services, cooperative assurance center for life and non-life insurance, ticketing services, gasoline station and car wash, and refilling station located at Purok 5, Bohol District, Tagbilaran City, with branches in Hagna, Ubay, Panglao, Tubigon in the municipalities of Carmen and Talibon. BDMPC offers free membership education seminar every Saturday at 1:30 p.m. at the main office, simultaneous in all branches. For details, call or text 0925-586-9406 or call landline at 501-9720 and look for Mrs. Jocelyn Tagokno.

0: Your five-star vacation awaits at J-Park Island Resorts and Water Park, Mactan, Cebu, and Panglao, Bohol. For bookings and reservations, visit our website at www.jparkislandresorts.com.
1: Ma'am, unsay ngalan nato, ma'am?
2: Engineering ko Spirida, then sir, taga Manogan sa Bongga del Norte. Sa una, dili jud ko katulog, sir. Magmulmul ni pikas na ko mabat-ang. Nya high blood food ko, nya masulib ko kalipo. May maintenance na gani ko, sir, sa high blood. Sa mga inahan, dira nga kasakit ang bat-ang, puy-puy ang mga lawas. Pag dito X500 na mo, nya pagdagan sa pipila ka adlaw, nawala man ang mulmul sa akong abaga o bat-ang, sir. Dili na po ko maglipong-lipong, sir. Sa una, mura ko hubog maglakaw buyod, nya kasakit ni akong ulo. Karon kaloyan sa Ginoo, sir, okay na gid siya. Dito X500 500 umay TC radyo lang akong ginainom, sir.
3: DTX 500
4: highly recommended
3: sa mga eksperto.
5: Ang DTX 500 mapalit sa Paz Pharmacy, Alturas Pharmacy, Jewic Care o sa inyong suking butika.
6: Basta na ay hilanat,
7: dapat matik. Ibay Jessic.
6: Sa hilanat hunahuna unkon unsay luwas makapaayo,
7: dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
6: Dapat matik, iBiogesic!
8: Alagang Unilab yan.
9: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Nanay, tusok, manhit, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitiw. Mag Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Tiguwang naku, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalaman. Langga sa kinabuhi. Bye na! Duha sa amin sa ako mga apo.
11: Let's go, Lola!
10: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
11: Uy! What a ko!
12: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Unilab yan. Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
14: More water, more life.
15: Nagpangita ba kamo karon og butika nga nagbaligya barato nga presyo itandi sa ubang mga butika? Anha dayon ang Kalapi Butika ng Bayan, diha sa eskina Miguel Paraso, Binting, Poblasyon 2 ning siyudad. Kalapi Butika ng Bayan, akbang sa emergency room sa Ace Hospital sa Barangay Mansasa. Ug sa dili madugay, buksan na usab ang ilang ikatutong butika diha sa Yukon Building, Dan J. E. Clarin, dool sa Holy Name University ning Dakbayan sa Tagbilaran. Ining panahon nga lisod ang dagan sa panginabuhian, dili gayud unta angay nga makasakit. Pao nga mupili ta og butika nga makadaginot og diha lang sa Kalapi Butika ng Bayan, gamot na mapisa at abot kaya. Kalapi Butika ng Bayan, gipanag-iya ni Isabelita Rinca. Palit na!
16: Bukas na ang ikatutong tindahan sa Kalapi Butika ng Bayan diha sa Silong Abahin sa Yukon Building, Dan J. E. Clarin, iskina paingon ngadto sa Holy Name University ning siyudad.
17: Samtang gibuksa na usab, diha atbang sa Romero Hospital sa Dan Galyares, Poblasyon 2 ning atong siyudad sa Tagbilaran, ang ikaupat nga sangang butika sa Kalapi Butika ng Bayan. O karong adlawa, diha sa City Square, ang ikalima nga sangang butika sa Kalapi Butika ng Bayan, pag-aablihan o pag-abuksa na usab.

0: Good morning ni Hermes Malanog, mayong pagpamati po ni Boss Iti Sanchez. Maminatag labing ulahing katikaran gikan sa City Hall, pinagi ni Kay Casinelio Bayukot. Kay, go!
1: Sakto sa pagbuka sa klase karong adlawa, malipayong gibalita ni Mayor Jane Yap nga nahumana ang Phase 1 sa Kabawan Road Concreting Project nga makatabang pag-ayo sa mga estudyante, ginikanan ug mga commuters nga adlaw-adlaw muagi sa maong kalsada. Sumala sa mayor, mas hapsay ug mas luwas na karon ang pagbiyahe sa mga estudyante ug residente padung sa Dr. Cecilio National High School Kabawan ug sa Bureau of Jail Management and Penology. Ang maong dalan nagsumpay usab sa dakbayan sa Tagbilaran ngadto sa mga lungsod sa Cortes ug Corelia. Matod ni Mayor Jane nga kini kabahin sa Tagbilaran Urban Development Plan nga nagtumong sa pagpalig-on sa road network para mapadali ang paglihok sa katawhan ug masuportahan ang padayong kalambuan sa dakbayan. Gipasiugda usab sa mayor nga ang proyekto gipunduhan sa City Government of Tagbilaran ug natukod nga nagpabiling zero loan ang syudad. Dugang paniya nga ang nahuman nga dalan usa ka konkretong serbisyo nga direkta nga makita, mahikap ug mapahimuslan sa mga Tagbilaranon, ilabi na karon nga nagsugod na usab ang bagong tuig sa pag-eskwela. Live gikan sa Tagbilaran City Hall kini si Kay Casinelio Bayukot, ang friend mo forever. DYRD.
0: Good morning ato ni City Councilor Ide Borja diha sa Dampas. Naglagubuh ang ato ang sibya mga higala ingon masab ni City Councilor Tim Butali diha sa Poblasyon 1 ning atong dakbayan sa Tagbilaran. Congratulations kang Christine Joy Sibayan sa pag-angkon sa silver medal sa first Zubiri Cup National Invitational Tournament nga gipahigayon itong Hunyo 5 hangtod sa 7 dito sa Minglanilla, Cebu. Kining maong torneo gipahigayon o gipanguluhan sa atong PICAF Executive Vice President Grandmaster Gerald Cañete uban sa mga Board of Trustees sa Philippine Eskrima Kali Arnes Federation, PICAF. Bisan pa man nga kini usa ka National Invitational Tournament, adunay mga partisipante nga gikan sa Estados Unidos, China ug Turkey nga maoy nakadugang sa kataas sa level sa kompetisyon. Dako ang atong kalipay ug garbo nga si Christine Joy Sibayan nakabot ang silver, nakakabot sa silver medal, usa ka tin-aw nga pagpamatuod sa iyang kakugi, disiplina ug dedikasyon sa pag-insayo. Dagang salamat sa atong makagagahom nga Diyos sa maong kalampusan, padayon ang pagpaningkamot o pagdala o dungog sa atong komunidad o nasod. Once again, congratulations Christine Joy Sibayan, gikan ni Bro Jerry Sibayan, ang PICAF Provincial Director. Alas 6:44 na!
2: Ang Round the Hole Balita atod kaninyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more.
3: Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uban sa DYRD Tagbilaran, Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Bohol Balita.
0: Unang round sa tong Round Bohol Balita, nagbutyag. Nasiko pinagi sa bypass operation ang street level individual nga personality sa illegal nga drugas. Sige pahigayon nga operasyon sa Sikatuna Drug Enforcement Unit niya itong Sabado sa gabi. Si Robocop Willie Maestrado sa iyang ipang. Willy Boy, pasok.
4: Well, nga personality sa illegal nga drugas ang nasikop sa Baybay Supervision, nalipayagayon sa kapulisan sa Sikatuna Drug Enforcement Unit netong Sabado sa gabi. Ang ikatahapan na ilahan nga usak ka Jasper John Kalimpusan, 24 anyos minyo, driver, mekanik o galumad kaning Molopyo sa Barangay Kambuak Norte sa lungsod sa Sikatuna. Netong Sabado sa gabi, ang kapulisan sa Sikatuna Drug Enforcement Unit na nagpayagayon sa anti-illegal drug operation dito sa barangay bahay-bahay na tunugan nini ang gikatahapan nga namaligya sa Gingong Shabu. Sa supervision ni Police Lieutenant Kimberly Cruz Gihimo, ang Baybay Supervision batok sa gikatahapan nga gisaksihan kini nila ni Barangay Captain Roldan Humigop o Barangay Kagawad Teodolo Kabilis sa barangay bahay-bahay o sakop sa media. Usa ka police officer bayar may palit na inig usa ka putos nga gingong Shabu sa katidad nga 500 kapisos. Pagtuno sa ikatapan sa usa ka putos, dali kini nga gisikop og pagsusi sa posisyon nini, laing tulo ka mga putos ang nakuha nga gibanaban ang motimbang tanan nadto sa 2.99 kagramo o gana sa standard drug price mukabat kini ngadto sa 20,332 kapisos. Kasong iligal nga pagpayuhot o iligal nga pagupot sa gidadili nga drugas ang giandam karon sa kapulusan sa Sikatuna Drug Enforcement Unit na ipasaka nga sumbong batok sa ikadhapan nga si Jasper John Kalimpusan. Gikan sa lungsod sa Sikatuna, kini si Willie Maestrado ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
3: DYRD.
0: Good morning, ato ni Rexy Maslog Kahigas, Globasa Street, Lope Globasa Street. Maria Jima Auman, good morning. Apolinaria Doria Lumod Adlaon, good morning. Marilo Namok, good morning. Gregorio Tinaha Jr., Airpat Capital Valley, mayong pagpamati ni Leona Lionel Agora Humol, Bacolod, Lanao del Norte. Padayon karon sa ato nga mga balita, kakuwang sa supply sa pneumococcal conjugate vaccine sa mga health centers, gikabalakaan sa mga ginikanan. Gasto para sa mga bakuna mukabat ngadto sa 15,000 ka pesos ngadto sa mga pribadong klinika. Si Ern Pahayahay sa iyang report. Ern, go!
5: Nag-viral sa social media, particular sa Facebook, ang usa ka post nga naghisgot sa kakuwang sa pneumococcal conjugate vaccine kon PCV sa mga health center nga mo hinungdan sa kabalakas nagkadaghan nga mga kabataan nga gingong naigo sa ubo, sipon o kilanat din ni kabalakan kini sa mga ginikanan nga nagpaabot sa libreng bakuna alang sila mga anak. Sa maong post, gipahayag sa usa ka citizen nga iyahang kasubo tungod sa pagkaway supply sa PCV sa mga health center. Matod pa niya, mahal kayo ang pagpabakuna sa pribadong klinika o pediatrician diin mukabat o kapin 5,000 matag sesyon o kasagaran 3 ka dos ang gikinahanglan o kapin 15,000 peso sa magasto. Daghang nitis din usab ang mipadayag silang kasinatian. Usa kanila miingon nga wala mabakunahi ang iyang anak. Sukad ni ato yung pagkataon nini og hangtod nining buwan sa Hunyo, wala paghihapoy kasiguruhan kung kanus ang mahimong available ang bakuna. Laing nitisen ang miingon nga lisod alang sa mga kabos ang mga pamilya ang pag-adto sa pribadong klinika o pediatrician aron makapabakuna tungod sa kamahal sa gasto. Samtang usa-usab ka inahan ang ipadayag siyang kabalaka isip first time mom. Matod pa niya nga dali ra masipon og maubo ang iyang anak og usahay mukabat pa og usa ka semana ang pag-ayo sa batang masuso o sa dili pa usab kini masakit pag-usab. Sa pagkihinabi sa DYRD balita, gitinaw ni Provincial Health Officer Dr. M.M. Uy nga wala pa sa pagkakaroon ng supply sa PCV sa probinsya sa Bohol. Hinoon na doon ay umaabot ng supply sa oral polio vaccine kon OPV, ingon man ang measles rubella o ang measles mumps and rubella kon MMR vaccine. Dugang pa ni Dr. MMOY, nangayo na siya update sa gikan sa coordinator sa National Immunization Program aron mahibawaan ang kasamtangang kahimtang og pizza o ang pag-abot sa bakuna. Naglaom karon ang mga ginikanan nga dali nang masulba ng kakuwang sa PCV aron mapadayon ang pagpanalipod sa mga kabataan batok sa seryosong sakit nga mamahimong malikay ang pinaagi sa bakuna. Ang PCV makatabang sa pagpugong sa pneumonia o impeksyon sa baga, meningitis, impeksyon sa panit o nagdala usab sa o nagtabon sab kini sa utok o spinal cord din nagtabang sab kini sa pagproteher sa mao mga bakterya nga giingong mo impeksyon sa dugo, mga impeksyon sa dalungan o sinus nga sagad maigo mao ang mga batang masuso. Gikan diri sa newsroom, kinis Earn Pahayahay ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Alasay 51 ang atong oras sa kabuntago na dakpan sa bypass operation sa kapulisan sa Buena Vista ang 28 anyos na construction worker dito sa barangay Bantuan sa Maong Lungsod. Si the Barker Cell Remulador sa iyong report. Cell, go!
6: Sa lungsod sa Buena Vista, gidudahan nga tigpayuhot sa ginadali nga droga nadakpan sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team sa lungsod sa Buena Vista. Inabagan sa PDEA 7 sa Bohol Atoll sa gipaygayo niini nga bypass operation dito sa Purok 5 sa barangay Bantuan, Buena Vista. Ang suspect na ilan sa kapulisan nga alias Makmak, 28 anyos minyo, construction worker, managpuyo sa Purok 4 sa barangay Bantuan, Buena Vista. Base sa taho gibutyag nga positibo nga napalitan og duha ka putos sa gituang shabo, kantidad sa 1,000 pesos kining mang suspect. Laing lima ka putos sa gituang shabo ang nasakmit sa kapulisan gikan sa posisyon ni alias Makmak o gibanabana nga motimbang kining adto sa 10.19 grams kantidad kapin sa 69,000 pesos nga ginadiling droga ang naipo sa kapulisan atol sa mga anti-illegal drug operations nga gisaksihan sa Barangay Kagawad, Bantuan, Buena Vista o gasakop sa media. Nanukad gikan sa Bohol Police Provincial Office sa Campo de Gohoy, the Barker Cell Remulador ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Mayang pagpamati ni Bro Kagawa Dane Biliana des Barangay Kugon in Dakbayan sa Tagbilaran ni Lynn Adelim na Malata Chan dito sa Australia o ni Sir Francis Antonio dito sa New York. Mga higala, samtang sa pagpadayon sa ato ang tulumanon, gihimuha groundbreaking ang unang cancer station sa Bohol diha sa Holy Name University Medical Center nitong Sabado, uban kang Father Pero Dayag ang hospital director. Ato paminaw ni Teles Report gikan ni Ray Tutas. Ray, go!
7: Ang Society of the Divine Word, OSVD, ang kongregasyon sa relihiyon nga tagiya og nagpadagan sa Holy Name University Medical Center Incorporated, kauban ng Philippine Oncology Center Corporation kon POCC, opisyal nga nagpahigayon sa pagperma sa Memorandum of Agreement kon MOA o groundbreaking ceremony para sa HNU Hospital Cancer Treatment Facility nitong miaging Biyernes. Ang MOA, gipirmahan nila ni Father Narciso Silian Jr., SVD, ang Provincial Superior sa SVD Southern Province. Father Pero Dayag, SVD, ang Chief Executive Officer sa Holy Name University Medical Center Incorporated o mga opisyal sa POCC. Naglakip nila ni Managing Director Miguel Lanzona III, Administrator Maria Carmelita Ramota o POCC Government Regulatory Compliance and Relationship Development Manager Mylene Salomon. Bisaksi sa seremonya sa pagpirma mga doktor nga kauban sa HNU Hospital, pinangunahan ni Medical Director Dr. Stephen Lopez, uban sa mga miyembro sa management team o workforce sa tambalanan.
8: With this cancer treatment facility, kung naata sa Bohol, ang atong mga pasyente nga may cancer, dili na sila magtupa sa Cebu. Nindutana ay ang atong mga kaigsunan dire sa Bohol nga kanang nagka-cancer ay dili na sila magtupa sa Cebu. Naanaman dili sa Bohol.
7: Si Father Dayag Mingon, nga say gayon nga mahuman ang pagtukod ug mabuksan ang pasilidad sa panglawas, dili na kinahanglan pang muadto sa Sugbo ang mga cancer patient dinhi sa Bohol.
8: This cancer center is a facility wherein kana mga naay cancer na may sakit na cancer ay pwede silang matreat dire sa Bohol. Dire sa tibuok Bisaya, there are only two cancer treatment facilities. They are found in Cebu City and in Iloilo City. Ang cancer treatment ay naigitawag na atong naibawan lang ang pag-doktor Mangkod niya, na agad itong chemotherapy, radiation therapy o nuclear therapy.
7: Ang pagigtambayayong nagtumong sa pagtugod sa unang komprehensibo nga pasilidad sa pagtambal sa kanser sa Bohol nga nagtanyag og mga serbisyo sa radiation therapy o chemotherapy. Pinaagi sa pagpaduol sa advanced cancer care sa mga pasyente ang pasilidad makapakunhod sa panginanglan alang sa pagtambal sa gawa sa probinsya o kung maggamit na magsilbi kini nga usa ka minungdanon nga kapanguhaan sa pagatiman sa panglawas sa pagtubag sa nagkataas nga panginanglan alang sa mga serbisyo sa cancer nga dali ra maabot sa Bohol o sa kasikbit nga mga probinsya.
8: Ang atong partner ani ay ang Philippine Oncology Center Corporation. Sila ang maghimo sa building, ilahapod ang equipment, sila po ang mag-manage. Ang nindot po ani ay kanang sila ang mamulekta na po sa PhilHealth, sa pasyente. Ang construction itself, that could be done in more or less 12 months. Di ko kasulti ang timeline ay ang paperwork.
7: Tinguha nga mahuman ang pagtugod sa cancer treatment facility sudso sa katuig, samtang padayong giliho ka mga papilis o mga gikinanglan alang sa operasyon nini. Gikan sa Holy Name University Medical Center. Kini si Ray Tutas, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
0: DYRD. Padayon karon sa ato mga balita. Gisikop sa inyosang bahan sa kapulisan sa Barangay Tipulo Ubay ang number 8 most wanted person gumikan kay wala mutuman sa probation nga sumbanan si Maskulado Uno Huinarias sa iyang report. Winnie Boy, pasok!
9: Nalutsan og arrest warrant ang usang kaulitaw human wala mutuman sa gitakda sa probisyon sa dihang nahukman kini nga sadan sa kasong may kalamdigitan sa pagbaliga o paghupot sa ginadaling druga. Hinungdan nga gisikop sa hiniusang bahan sa kapulisan sa Ubay Municipal Police Station o sa Naga City Cebu Police Station sa Purok 5, Barangay Tipulo, Lungsod sa Ubay. Giila ang suspitsadong usa ka Charlie Way Casel Yankee Junio, 38 anos ulitaw, empleyado sa Shopee Warehouse ug nagpuyo sa maong barangay Tipulo. Sumala sa police report, ang akusado natala isip number 8 most wanted person sa municipal level. Gikiha kini sa kasong paglapas sa Section 12, Article 2 sa Republic Act 9165 ug nakadakit ubos sa criminal case number CAB-17-02231-CR gumikan sa wala pagtuman sa probation. Nunot nini walay piyansa ang gitakda sa korte ug ang pag-aristo aron sa pagservisyo sa sentensya. Sa laing bahay ng warrant of arrest nga pinitsan og Mayo 13, tuig 2026, giluwatan ni maghuhukom Jennifer Karina Lison, ang presiding judge sa Regional Trial Court Branch 23 nga nagabasi sa Cebu City. Gikan sa Ubay Municipal Police Station, kini si Winneries, ang friend mo forever, basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Nakaangkon mga angol sa kalawasan ng usa ka empleyado sa DUEXAM nga driver motorsiklo makinigi kabagat o disgrasya, nakabangga sa lain nga ang motorsiklo kinsa anong maniho ng katuog diha sa lungsod sa Antikera. Si June Gutierrez sa iyang report. June, pasok!
10: Dinabi og daghan diri sa Galeras Medical Center ang usa ka empleyado sa DUEXAM nga driver sa motorsiklo. Umakri na kahid-on og laing nga motor dito sa lungsod sa Antikera. Ang driver gyud pailang si Roldan Cobero Ligan nga nagapuyo sa barangay Ang Ilan sa lungsod sa Antikera. Sa tuwang sa inatong adlaw nga Sabado sa malasay sayo nga kagabion, nga kini si Roldan gikan ta play nag overtime diha sa DUEXAM Tubigon. Og siya na untay pagpauli lulan sa gidang nga motorsiklo abot sa may barangay Tabuan Antikera. Tungod lagi nga natagtilaw in town kini si Roldan kung hingkawat kini sa lain nga linya og dito kini na banggao na kahit kun kini siyang engkwentro nga usa ka motorsiklo nga gipa driver usab ni Ayan Giliano Tatoy na taga barangay Tabuan antikira maindaw nga mayon tanpa kaloko intawang kining duha ka mga driver o katuwa usab nga babaginabi ani police staff sergeant na Giovanni Galvi Duidoy police Alonso sa Antikira.
11: Sir, ang nakutang ka rin sa plotter sir kay labiling missing padung sa barangay Tabuan.
12: Okay.
11: Nakali si si labiling police sa opposite direction sir. Tagpo sila?
12: Tagpo sila sa barangay road ba na no?
11: Ay, nasa yung highway na sir.
12: Ah, kagigikan sa Nisidro.
11: Ah, oh, gikan sa Nisidro, paingon sa kuan.
12: Antikira. Ah, mao der tagpo.
11: Sa tagpo na ang kaning usa sir, kaning motorcycle na usa, kawat ni sa interlane, wa tong wa na naka-reflector kay matupo sa driver. Nakatulog daw siya.
12: Uy, kisa may nakatulog ka daw si kuan? Do exam?
11: Oo, oh, katong sa.
12: Katong do exam na kay may nakatulog?
11: Oo, oh, katong do exam sir. Mao to sa sobrang siguro to sa kuan sir ba kay gikan mo kuno sa time to?
12: Ah, gikan mo ba? Ah, gikan over time.
10: Nga bunta ka tuwa gagisusi kaning duha ka mga driver sa motorsiklo nga naka-head-on diha sa lungsod sa Antikira, nakaangkon kini mga angol bunok silang kalawasan ug nanausab kini sila sa luwas nga kahimtang gikilang diri matangan sa Galyares Medical Center kanser ito jugot series ang friend mo forever basta balita DYRD ang sadigan sa balita
3: DYRD.
0: Inabati ang retibukang bahin sa tong round Bohol balita.
3: Unang balita gikan sa kalungsuran Round Bohol balita uban sa DYRD Tagbilaran Radyo Hagna 100.9 ug sa Radyo Obay 95.9 Round Bohol balita.
2: Ang Round Bohol balita atud kaninyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation, and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more.
3: DYRD. Operation. Tama.
0: Hello, good morning.
13: Good morning, sir.
0: Kisani?
13: Si Jasmine, sir. Jasmine Rator.
0: Pila may edad?
13: 66 na, sir.
0: O sa may problema, ma'am?
13: Kuan, sir, naibalik niya kong liko, niya diabetes ko, niya kinanglan kong insulin.
0: Okay, sige. Watuwad lang sa gawas, ma'am, ha?
13: Ah, okay, sir.
0: Salamat kayo sa mga loyal donors, mga higala.
14: Magpasalamat ta sa mga loyal donors sa DYRD Operation Tabang. First Consolidated Bank, FCB, Bohol Quality Corporation, Alturas Group of Companies, Florencio Caltech Station, Island City Mall, Tagbilaranon Association of Southern California Incorporated, Rollets Auto Care, Jesus Loves You, Yeshua Jesus Loves You, Anonymous Panglao, Anonymous Lila, PMI Instructors, JBC, Leo Requina, ug Maria Praxedes Mahumas.
0: Salamat po kayo sa taga Purok 2, Barangay Dao, Purok 3, Luyo sa Dao Diamond. Salamat ni Sir Jiboy Tabera sa Rolex Auto Care. Doon na po, niabot na po ang iyang tag 2,000 pesos kada simana para sa DYRD Operation Tabang. Salamat kayo, Sir Jiboy Tabera. Sa Rolex Auto Care na himutang dili halayo sa Coop Hospital, Barangay Dampas ng atong syudad. Salamat po kayo ni Sir Leo, ni Ma'am Ems Rikina, ni Ma'am Praxedes Mahumas. Salamat usab ni Dr. Kristan. Aduna po'y 200 pesos ng ikahatag ani Garon. Aduna po'y 500 pesos gikan ni Father James Darunday. Pinagi sa programang Bounce Kagawasan. Ipaagi ang paghatag utabang diha sa Sticky Diner at Bang Susulidad Suite sa Poblasyon 2. O ang 500 pesos gikan ni Ma'am Enday Boniti sa Hisel Bulaluan. Ang Hisel Bulaluan ay mutang dilihilayo sa KFC Church. Bailaing restaurant diha punuan sa Kasya, mauna ng Hazel Bulaluan, mga higala. Bigado itin ang atong oras. Kini si Atoy Kosap, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa mga balita. Salamat sa Diyos, umayong buntag ka na tong tanan.

0: A las 7 y 4.
1: Kaaso aso nga mga balita. Dini lang sa Patrol Balita.
2: Takna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
3: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy. Nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy. Buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building. Kilid sa Old Alturas Glass Service. B-Inting Street, Tagbilaran City. MedSure Pharmacy. Barato na. Sure ka pa.
0: Hatod sa maintinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances o daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated. Adto na ta.
4: Oras hatod kaninyo sa Red Horse Beer. Lakas ng sarap. Lakas ng tama.
5: Tantric is brought to you by Vino Culapo, kondisyon sa naay ambisyon.
6: This news is brought to you by Downey, Downey Rock, The Rub, Bango Bango.
7: This news is brought to you by Revicon Tablet, may palag ang lakas mo.
8: This news is brought to you by Yosef Z Plus Forte. Yosef Z Plus Forte, with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
9: This news is brought to you by Alaksan, pagtoto ang relief, totoo ang relax, Alaksan FR.
10: This news is brought to you by Esquilan Tablet, enjoy ang kinabuhi kon mabab bay sa agay. With Esquilan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
11: This news is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.
12: This news is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
13: This news is brought to you by MX3 Herbal Products.
14: Hello sa tanang mga garaon. This is Joseph Gara inviting you to our uli major concert this coming June 27, 2026 at Bohol Cultural Center. Tana, maggara-gara ta.
15: Ug kauban ako ang Lobok Children's Choir, Music and Me, Juan Ercel, Brandon Cale, Teammates, Lobok Rondalia Musica ug Julia Faith Joaquin. Kini si Joseph Gara, June 27, Bohol Cultural Center.
16: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
17: Anaa mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
16: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fun Ventures Incorporated.
18: Bohol's best quality drinking water, Ultra Soft.

0: Oras sa DYRN Worldwide, alas 7:13 sa buntag.
1: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
1: At Mansasa Seaside, the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
3: Kining inyong gisaligan nga tulumanon. Breakfast News. Makita usab sa Channel 5 sa BCCTV, Channel 2 sa San Miguel Cable, Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV, o sa Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM, Radyo Hagna 100.9 FM, Radyo Ubay 95.9 FM, o 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon.
4: Gikan sa Lawak Balitaanan.
5: Lawak Balitaanan
4: sa DYRD.
1: Itanyag
4: sa Island City Mall.
5: Ang DYRD.
4: DYRD.
1: Breakfast News.
0: Higala, maing buntag, kininausab, ang hanay sa labing labas. Nagbangang balita sa ito nga DYRD Breakfast News sa lakaroon nga Lunes. Hinikay kiniyog yandam sa mga gisaligan tighipos sa mga balita. Gikan sa DYRD Newsroom, Arnold Lucas and Friend Mo Forever.
2: O kinisigli orkolyo ang friend mo forever.
0: Ang mga hatod sa mga balita o karon sa itong mga uluhan. Dili mo minus 200,000 ka mga estudyante ang mubalik sa pagatungha sa mga eskwelahan karong buntag samtang ipaabot usab ang traffic. Nga masinates, pipila ka mga bahay sa syudad, sugod sa karong buntag.
2: Nasusihan sa The Bohol Chronicle nga ang pagdili sa whale shark watching gikan sa buwan sa Hunyo ngadto sa Nobyembre. Mahinungdan nga no nga wa pa mahibalik ang gipaabot nga pagbalik sa whale shark watching samtang Vice Governor Nick Besas. Mususi og mga adlawa sa giaprobahan na nga ordinansa.
0: Gikabalak-an usab sa mga ginikanan ang kakuwang sa supply sa vaccine dinha sa mga health centers.
2: Sa atong mga police report, duha ka drug posture na sikop sa bypass operation ito sa lungsod sa Sikatuna o Buena Vista ni atong adlawng Sabado.
0: Di na ginhanglan nga mag-hoard o bugas kay igo kayong supply din sa atong lalawigan matod pagkinis Kapitolyo o sa National Food Authority.
2: Unang cancer station sa Bohol na groundbreaking na sa Holy Name University Medical Center ni atong adlaw Sabado. Uban nga Father Pero Dayag ang hospital director.
0: Ipa-improve sa ang buhatan sa LTO Tubigo ni Congressman Baba aron kini makasilbi sa mga motorista dito sa Picas Bahin sa atong lalawigan.
2: 500 free Wi-Fi sa 200 ka nagkalain-laing lugar sa Bohol ang nabuksan na sa Department of Communication and Information Technology.
0: Mga unclaimed na mga stocks of shares sa mga veteranos gubat pwede nang maklaim diha sa Veterans Bank.
2: Sa balitang regional, Sugbo gipahimangnuan bahin sa global polycrisis.
0: Samtang sa kauluhan, di mo minus 1.30 trillion peso ang pundo para sa Department of Education.
2: Posibleng muhangyo si Acting Senate President Sherwin Gatsanyan o special session sa Senado ngadto ni Presidente Bongbong Marcos Jr.
0: Sa gawa sa nasod, Iran gikondena ang gihimong airstrike sa Estados Unidos.
2: Sa paugnat sa kusog, nakakuha og 2-0 nga labaw ang New York Knicks man gipildi nila ang San Antonio Spurs sa Game 2 sa NBA Finals. Samtang sa nato sa tennis, nakasud na sa finals si Pinay tennis player Alex Ayala sa Birmingham Open. Sa balitang artista, miabot na sa 70 million pesos ang kasamtangang kita sa pelikulang Tayo sa Wakas, sukad kini gipasalida sa mga sinihan nitong Mayo 27.
0: Mga itong mga uluhan sa itong mga balitang kompletong detalye sa among pagbalik.
6: Balita.

0: Ug karon sa mga detalye sa atong mga balita dinhi sa atong dapit, di mo minus 200,000 ka mga estudyante mobalik sa ilang mga eskwelahan na karong adlawa, samtang ipaabot sa mga traffic, masinatis pipila usab ka mga bahin sa syudad sugod karong mga orasa. Kompletong detalye atong maminawon sa langit Ray Tutas.
1: Mukabat sa kapin 200,000 ka mga kindergarten, elementarya o sekundaryang estudyante ang gipaabot nga mutunga sa mga pampubliko o pribadong eskwelahan sa tibuok probinsya sa Bohol sa pagsugod sa klase karong adlaw alang sa school year 2026-2027. Sa pagiginabi sa diwar ni balita, gipahibaw ni Department of Education kun DepEd Bohol Schools Division Superintendent Dr. Phil Juarez nga andam na ang tanang eskwelahan alang sa pag-abli sa klase human sa malampusong pagtapos sa usa ka semana nga Brigada Eskwela 2026 sa niagi semana.
2: Ready naman ang mga schools after the Brigada Eskwela. Nadawat gihapon sir, pero magsugod na gud ang opening block sir.
1: Base sa datos sa DepEd Bohol hangtod niyatong Hunyo 4, mikabata sa 188,494 ang total nga enrollees sa pampubliko ug pribadong eskwelahan ubos sa Bohol Division. Niini 171,336 ang na-enroll sa pampublikong eskwelahan, lakip ang 111,203 ka mga estudyante sa elementarya, 44,329 sa junior high school, og 15,804 sa senior high school. Samtang sa pribadong mga eskwelahan, adunay 17,158 ka mga estudyante nga na-enroll, diin 4,711 sa elementarya, 9,241 sa junior high school o 3,206 sa senior high school. Sa laing bahin, ubos sa DepEd Tagbilaran City Division, miabot sa 15,118 ang mga estudyanteng na-enroll sa pampublikong mga eskwelahan hangtod nitong Hunyo 5. Niini, 7,313 ang naa sa elementarya, samtang 7,805 ang naa sa sekundarya o junior o senior high school. Gikonpirmar sa DepEd ngadto sa Bohol Chronicle nga dunay gamay nga pagkunhod sa enrollment nga mukabat sa 0.9% kun itandi sa school year 2025-2026, diin na record ang 18,931 ka mga enrollees sa pampublikong mga eskwelahan. Bisan pa niini, gilauman nga musaka pa ang ginaganon sa mga enrollees tungod kay padayon gihapon nga mudawat ang mga estudyante bisan nagsugod na ang klase. Matod pa ni Juarez, sugdan dayon ang regular nga mga klase karong adlaw nga mao ang unang adlaw sa klase sa bagong tuig at tingtungha. Kabahin sa Brigada Eskwela ang pagpanglimpyo o pagpangandam sa mga pasilidad o kagamitan sa eskwelahan sama sa mga classroom instructional materials o mga listahan sa estudyante aron masiguro ang hapsay nga pagsugod sa klase. Gipasalig usab sa DepEd Bohol o DepEd Tagbilaran City ang kaluwasan o seguridad sa mga estudyante o magtutudlo ato sa pag-abli sa klase, pinagi sa koordinasyon sa kapulisan o sa mga school security personnel.
2: Ang atong mga schools kadaghanan sir, nagkuan na sa sila o magbantay bodyguard sa security sa atong mga bata. Dagko nga mga eskwelahan na sila ay security guard mismo.
1: Gipasalamatan ni Juarez ang tanang ginikanan, voluntaryo o mga ahensya sa gobyerno o pribadong sektor na mitabang sa Brigada Eskwela o sa pagpangandam alang sa bagong tuig tingtungha.
2: The SDO Schools Division Superintendent, ako kayo among pagpasalamat sa itabang sa kada eskwelahan. From all of us, thank you so much for the support, all the cooperation in preparing the school for school year 2026-2027. SDO Bohol is always grateful for what you have done for touching the lives of our learners by supporting our Brigada Eskwela. Thank you so much.
1: Gikan sa DepEd Bohol, kini si Ray Tutas ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Good morning ni Doris Kaluyong, nagtanaw ka na to karon live sa DYRD Facebook. Juanis Narisma Ogatis, nagtanaw po. Gikan sa Kabayugan, Kalape. Silverio Mejares, nagtanaw live. Gikan sa Cugo Norte, Loon. Ruel Fernandez Andig, nagtanaw. Gikan sa Tigbao, Lubok. O si Abrio Galio Barbaruna, nagtanaw. Gikan sa Kabayugan, Kalape. Samtang sa laing bahin, nasusihana sa Bohol Chronicle nga ang pagdili sa whale shark watching gikan sa buwan sa Hunyo ngadto sa Nobyembre, mo hinungdan nga nung awa pa mahibalik ang gipaabot nga pagbalik sa whale shark watching. Samtang Vice Governor Nick Bezas, mo susi og mga adlaw sa giaprubahan na nga ordinansa. Atong paminaw ng report niya alagad, Allen Doidora.
4: Wala paghihapon makasugod ang whale shark watching activity sa lungsod sa Lila o ubang bahin sa Bohol tungod sa hugot nga estriktong palisiya sa implementing rules and regulations kung IRR sa Provincial Ordinance Number 2026-004 o ang Enhanced Sustainable Marine Wildlife Interaction Ordinance niyatong Abril 27 ng tuiga sa dihang gipirmahan ni Gobernador Aris Umintado. Ang IRR sa ordinansa nga nagsilbi usab nga signal aron ibalik na ang pag-abli sa whale shark watching interaction nga gipasirado niya ni atong Pebrero 2025 tungod sa mga nakitang kalapasan sama sa pagpahigayon og feeding nga hugtanong gibawal sa existing ordinance sa probinsya. Matod ni Lila Mayor Arturo Jed Piolio nga hinabi sa DYRD Balita, andam na unta nga mubalik ang Island Wonders Ocean and Nature Park Corporation nga may operator sa whale shark watching sa Lila, apan tungod sa hugot og istriktong IRR sa ordinansa hinungdan nga wa pa kini makasugod hangtod karon.
5: Problema gyud ana. Ordinance karon kay naaman sa ilang IRR nga ang interaction season nga gi-declare gyud is only from November to May.
4: Okay.
5: So kung from end of May June to October
4: wala,
5: it's closed station. So of course dili ta pwede maka-operate. So marag tugutag di ba.
4: Pero naanay ko, naanay operator.
5: Oh, na same operator, so comply naman sila sa mga papeles tanan. As required, no. Pero ano operation man yun ang required. Hindi po kumurisgo. Hindi po kumalaw nila mo-operate unless na makakuha agad sila certificate of compliance in accordance po sa kuan, in accordance po sa IRR nila sa province.
4: So naanalagi sila na natanan kanang
5: naana.
4: Okay.
5: Kumplito na sila.
4: So kung pananglitan o wala nang kuan, wala nang palising close season, nakasugod ang ta sila.
5: Supposedly.
4: Gawa sa closing season, gi-question usab ni Piolio ang laing provision sa IRR nga gakinahanglan nga adunay ma-identify nga interaction zone ang LGU ubos kini sa Coastal Resources Management Plan.
5: Napay mga questionable na sa aspect sa kuan nila on the part na po nila sa LGU. Sa IRR na murag dili makomply ba kay it's murag ambot o galibog lang yung kasi gahimo ng IRR nakatabot ba sila gahimo kay sa part sa LGU padeklaron may under sa amo ang kaning Coastal Resort Management Plan CRMP na interaction zone. Kung no feeding yun na alin wapag hindi magpangitaon man na to, so we cannot declare interaction zone kay mobile man siya, migratory ka na siya, so ang tuon pa na sa laod posibleng pang asaming pilaka kilometro na off. Sure. How can we put that in CRMP, in our CRMP? Dili na pwede yan. So, not alone, cannot be compliant.
4: Nang hinaot na lang si Piolio nga inigbalik sa whale shark watching activity, wadunay positibo nga resulta bisan pa man sa estrikto o dili masabtan nga palisiya. Apan nagtuo ang mayor, nga dunay kausaban inigbalik tungod kay mahulog na nga tsamba-tsamba na lang nga makitaan ang mga butanding gumikan sa no feeding policy. Hinoon, matod niya nga dunay advantage ang Lila sa no feeding sanglit duna na may natural habitat ang mga butanding sa gadagatan sa Lila bisan pa man ni adtong wa pay gihimo nga feeding. Sa pagkakaron, panayon nga gidayo sa mga turista nga hilig sa mong matang sa atraksyon mao ang uslob Cebu nga dunay whale shark watching og dugay na sa mong industriya nga wa usab maghimo og hugot nga regulasyon diin dayag yod ang dunay feeding sa mga butanding sukwahi sa mabaagi sa Bohol. Gani tungod sa istriktong pamaagi, hugot nga gimonitor sa mga LGU ang mga reports nga dunay naghimo og feeding sa mga butanding sama diha sa lungsod sa Dawis. Kini si Allen Doidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Rainta minutos pasado alas 7 diri sa atong DYRD Breakfast News sa Maayong Buntag sa mga nag-view sa DYRD YouTube niya sa mga adunay mga smart TV, i-like ang DYRD kasaligan diha sa mga smart TV, radyo na, TV pa. Gikabalakan usab sa mga ginikanan ang kakuwang sa supply sa pneumococcal vaccine sa mga health centers. At ang paminaan kompletong detalye si Alagad Earn Pahayahay.
6: Nag-viral sa social media, particular sa Facebook, ang saka post nga naghisgot sa kakuwang sa pneumococcal conjugate vaccine kon PCV sa mga health center. Nga mo hinungdan sa kabalakas nagkadaghan nga mga kabataan nga gingong naigo sa ubo, sipon o kilanat. Din, nigikabalakan kini sa mga ginikanan nga nagpaabot sa libreng bakuna alang sila mga anak. Sa maong post, gipahayag sa usa ka citizen nga iyahang kasubo tungod sa pagkaway supply sa PCV sa mga health center. Matod pa niya, mahal kayo ang pagpabakuna sa pribadong klinika o pediatrician. Diin mukabat o kapin 5,000 matag sesyon o kasagaran 3 ka dos ang gikinahanglan o kapin 15,000 peso sa magasto. Daghang nitis din usab ang mipadayag silang kasinatian. Usa kanila miingon nga wala mabakunahi ang iyang anak. Sukad ni ato yung pagkataon nini o hangtod nining buwan sa Hunyo, wala paghihapoy kasiguruhan kung kanus ang mahimong available ang bakuna. Laing nitisen ang miingon nga liso dalang sa mga kabos ang mga pamilya ang pag-adto sa pribadong klinika o pediatrician aron makapabakuna tungod sa kamahal sa gasto. Samtang usa-usab kainahan ang ipadayag siyang kabalaka isip first time mom. Matod pa niya nga dali ra masipon ug maubo ang iyang anak ug usahay mukabat pa ug usa ka semana ang pag-ayo sa batang masuso. Usa dili pa usab kini masakit pag-usab. Ma, sa pagkihinabi sa DYRD balita, gitinaw ni Provincial Health Officer Dr. M.M. Uy nga wala pa sa pagkakaroon ng supply sa PCV sa probinsya sa Bohol. Hinoon na dunay umaabot ng supply sa oral polio vaccine kon OPV, ingon man ang measles rubella o ang measles mumps and rubella kon MMR vaccine. Dugang pa ni Dr. M.M. Uy, nangayo na siya update sa gikan sa coordinator sa National Immunization Program aron mahibawaan ang kasamtangang kahimtang og pizza o ang pag-abot sa bakuna. Naglaom karon ang mga ginikanan nga dali nang masulba ng kakuwang sa PCV aron mapadayon ang pagpanalipod sa mga kabataan batok sa seryosong sakit nga mamahimong malikayan pinaagi sa bakuna. Ang PCV makatabang sa pagpugong sa pneumonia o impeksyon sa baga, meningitis, impeksyon sa panit o nagdala usab sa o nagtabon sab kini sa utok o spinal cord din nagtabang sab kini sa pagproteher sa mao mga bakterya nga giingong mo impeksyon sa dugo, mga impeksyon sa dalungan o sinus nga sagad maigo mao ang mga batang masuso. Gikan diri sa newsroom kini si Earn Pahayahay ang friend mo forever.

0: Good morning ni Pedro Besas. Nagtanaw ka nato karon gikan sa Bugsok, Shirabul, Yunes. Biti humawid, nagtanaw po ni Joel. Nagtanaw si Teodoro Cahilog. Nagtanaw gikan sa Seoul, South Korea. O gusab, good morning sa atong kaoban si Winnie Reyes. Nagtanaw. O gusab, happy, happy birthday. Karong adlawa ni Ruby Merkita na Ruby Merkita gikan sa imong mga igsuon pag umangkon og imong mga anak. Unang cancer station sa Bohol na groundbreaking na sa Holy Name University Medical Center ni atong Sabado uban kay Father Pero Dayag, ang hospital director. Atong paminaw ng report ni alagad Ray Putas.
1: Ang Society of the Divine Word, OSVD, ang kongregasyon sa relihiyon nga tagiyaog nagpadagan sa Holy Name University Medical Center Incorporated, kauban ng Philippine Oncology Center Corporation kung POCC, opisyal nga nagpahigayon sa pagperma sa Memorandum of Agreement kung MOA o groundbreaking ceremony para sa HNU Hospital Cancer Treatment Facility na itong miyaging Biyernes. Ang MOA, gipirmahan nila ni Father Narciso Silian Jr., SVD, ang Provincial Superior sa SVD Southern Province. Father Pero Dayag, SVD, ang Chief Executive Officer sa Holy Name University Medical Center Incorporated o mga opisyal sa POCC. Naglakip nila ni Managing Director Miguel Lanzuna III, Administrator Maria Carmelita Rabota, og POCC Government Regulatory Compliance and Relationship Development Manager Mylene Salomon. Misaksi sa seremonya sa pagpirma mga doktor nga kauban sa HNU Hospital, pinangunahan ni Medical Director Dr. Stephen Lopez, uban sa mga miyembro sa management team ug workforce sa tambalanan.
2: With this cancer treatment facility, kung naata sa Bohol ang atong mga pasyente nga may cancer, dili na sila magtupa sa Cebu. Nindot ana ay ang mga kaigsunan diri sa Bohol nga kanang nagka-cancer ay dili na sila magtupa sa Cebu. Naa naman dili sa Bohol.
1: Si Father Dayag mingon nga sa gayon nga mahuman ang pagtukod ug mabuksan ang pasilidad sa panglawas, dili na kinahanglan pang muadto sa Sugbo ang mga cancer patient dinhi sa Bohol.
2: This cancer center is a facility wherein kanang mga naay cancer na may sakit na cancer ay pwede silang matreat dire sa Bohol. Dire sa tibuok Bisaya, there are only two cancer treatment facilities. They are found in Cebu City and in Iloilo City. Ang cancer treatment ay naigitawag nga atong naibawan lang. Pag Dr. Mangkod na siya, naagat tong chemotherapy, radiation therapy o nuclear therapy.
1: Ang pagigtambayayong nagtumong sa pagtugod sa unang komprehensibo nga pasilidad sa pagtambal sa kanser sa Bohol nga nagtanyag o mga serbisyo sa radiation therapy o chemotherapy. Pinaagi sa pagpaduol sa advanced cancer care sa mga pasyente ang pasilidad makapakunhod sa panginanglan alang sa pagtambal sa gawa sa probinsya o kung maggamit na magsilbi kini nga usa kami ng danon nga kapanguhaan sa pagatiman sa panglawas sa pagtubag sa nagkataas nga panginanglan alang sa mga serbisyo sa cancer nga dali ra maabot sa Bohol o sa kasikbit nga mga probinsya.
2: Ang atong partner ani ay ang Philippine Oncology Center Corporation. Sila ang maghimo sa building, ilahapod ang equipment, sila po ang mag-manage. Ang nindot po ani ay kanang sila ang mamulekta na po sa PhilHealth, sa pasyente. Ang construction itself, that could be done in more or less 12 months. Di ko kasulti ang timeline ay ang paperwork.
1: Tinguha nga mauman ang pagtukod sa cancer treatment facility sudso sa katuig, samtang padayong giliho ka mga papilis o mga gikinanglan alang sa operasyon nini. Gikan sa Holy Name University Medical Center. Kini si Ray Tutas, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Dako nga kaupayan, alang kini sa mga lumulupyo sa First District sa atong lalawigan na magpalapad usab niya pag-upgrade sa operasyon sa Land Transportation Office sa Lungsod sa Tubigon. Nga nagatumong kini sa pagpasayon sa pagkuha sa mga serbisyos gobyerno o pagpakunod usab sa gastos mga kliyente. Amo nga kalambuan, kabahin kini sa parayon nga paningkamot ni First District Congressman Babayap, aron sa mapadali ang mga proseso sa gobyerno, mapalambo ang paghatag og serbisyo publiko ngadto sa iyahang mga konstituente. Pinagi usab sa gipalapad nga kapasidad sa opisina, dili na kinahanglan nga mobiyahe paglayo ang mga residente sa Tubigon og mga kasikbit usab nga lungsod alang sa ilang mga transaksyon, labi na sa lisensya o kanang registration sa ilang mga sakyanan. Gilauman usab nga makadaginot kini og oras, plite, guban pang mga gastuhan sa mga kliyente samtang mapakunhod usab ang kahasol nga kasagarang masinati sa tradisyonal nga mga transaksyon sa mga ahensya sa gobyerno. Lakip sa mga serbisyo nga karon magamit diha sa LTO Tubigon mao ang pag-process sa mga bagong application alang sa mga driver's license, pag-issue mga student permits niya renew sa mga motor vehicle registration. Usa sa labing mahinungdanong kalambuan sa maong sangang buhatan mao ang pagkahimo usab nga hingpit andam sa pag-imprenta sa mga plastic driver's licenses alang sa mga bagong aplikante o mga nagpa-renew. Kini nagahatag usab og solusyon sa dugay ng problema sa kakuwang sa mga license cards. Gipahibaw usab sa mga opisina, mahimo na maklaim sa mga tag-iya sa sakyanan ng ilang mga plaka alang kini sa mga rehistradong unit gikan sa tuig 2017. Og mas sayo pa niini, kinahanglan usab lamang nga ipakita ang inyohang official receipt o ang certificate of registration aron makuha ang maong mga plaka.
4: TYRD Radio Balita. Balita.
3: 13 minutos sa di pa mag-alas 8.
0: Good morning ni Ryan Palak, nagtanaw gikan sa Kutkutan, Valencia. Chief Philip BC, nagtanaw po kanato karon live sa DYRD Facebook. Arlen Malnegro, nagtanaw gikan sa Purok 2, Dao, Tagbilaran City. Pas Anaviso, nagtanaw po. Usab, good morning ni Patrick Panong Ridulia, nagtanaw. Alexander Unkog, usab si John Fel Besas. 500 free Wi-Fi sa 200 ka nagkalain-laing lugar din sa Bohol. Ana buksa na sa Department of Communication and Information Technology. Adang paminaw ng report ni Alagad, Allen Doidora.
5: Padayon nga gipalapdan sa Department of Information and Communications Technology kon DICT ang libre nga internet access sa Bohol pinaagi sa pag-activate sa dugang 132 ka mga free Wi-Fi access point sa 600 ka mga lugar sugod karong Hulyo. Suma sa DICT Bohol Provincial Officer Victor Magallanes atol sa kapihan sa PIA, kini nga kalambuan magpataas sa total free Wi-Fi access points sa probinsya ngadto sa 494 ka-access points nga nahimutang sa 201 ka mga lokasyon sa Tibuok Bohol. Ipahibaw kini ni Magallanes atol sa selebrasyon sa National ICT Month karong Hunyo. Ang among programa kabahin sa barayon nga pagpatuman sa gobyerno sa saad nga mahatagan og libreng kasaligang internet access ang publiko ilabi na sa mga pampublikong lugar magarabit nga daghang tao nga moagi og bisan pa man sa mga geographical isolated og disadvantaged areas. Gawas sa mga pampublikong lugar anausab ang libreng Wi-Fi sa mga opisina sa national government agencies, local government units, state universities o colleges, pampublikong eskwelahan, mga ospital o medical centers. Sa tuig 2026, gipalapdan ang mga programa aron maapil ang mga barangay hall, health centers. Sumala sa DICT ang paggamit sa serbisyo pagbase sa standardized access system diin gikinhanglan ang national ID aron masiguro ang seguridad sa mga tigamit.
6: Atuloy sir, atong free Wi-Fi, since public siya, so open siya, connect sa tanang gusto mo connect. Kang atong free Wi-Fi pagod kay, authenticated siya, kanang secured siya, kaya nag-agip na mga server firewall. Para good, safety ang public na mo connect din. Since sa kanang free public siya, atong encourage nga atong mga users nga kung mo mas yung mga transaksyon online, transaksyon sa labi na sa bank. Ikaris mo na ito nga. Kung mahimaw, na sila dita. At tulong pa sila sa mobile dita sila mo. Kaya dilim ko na ito, kalikayan o naagin mga...
5: Matod usab ni Engineer Jimmy Ratilla, DICT Industry Development Officer, nga karon nagsilibrar sa ika-10 nga anibersaryo ang pagtukod sa DICT o gang mga programa usas mga flagship initiative sa gobyerno nga gimando sa Republic Act 10929 o ang Free Internet Access Public Places Act. Kini si Allen Doidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
3: DYRD. Mayong buntag sa mga nag-view sa DYRD YouTube o sa mga dunay smart TV, i-like ang DYRD kasaligan diya sa mga smart TV. Radyo na, TV pa. Mga unclaimed ng mga stocks of shares sa mga veterano sa gubat pwede na maklaim diya sa Veterans Bank. Kompleto detalye atong paminaw si Zera Arquiena.
7: Giawhag ang mga Boholanong veterano sa ikaduhang gubat sa kalibutan o World War II, ilang buhing legal nga kapikas o mga kwalipikadong manununod nga kuhaon ang ilang Philippine Veterans Bank o PVB stock certificates nga na proseso na pipila katuig ang milabay apan hangtod karon wala pa maangkon. Gibutyag kini ni retiradong Army General Joseph G. Sevilla, presidente sa Bohol Dagoy Veterans Association Incorporated o BDVAI, ug kanhi miyembro sa Board of Trustees of World War II Veterans o BTVWW2. Sumala ni Sevilla ang board anunay mandato ubos sa Republic Act No. 351 sa pagdumala sa pagproseso o pag-apod-apod sa mga wala pa mahatod o wala pa maangkon nga Philippine Veterans Bank Shares of Stock Certificates nga gitagana alang sa mga veterano sa ikaduhang gubat sa kalibutan o sa ilang mga kwalipikadong manununod. Matud niya nga padayon nga nagtabang ang BDVAI sa mga veterano ug ilang mga pamilya aron masiguro nga mahatag kanila sa hustong panahon ang mga benepisyo ug serbisyo nga ilang angay madawat. Aron mapangita ang mga tukmang makadawat sa maong mga sertipiko, nakigkoordinar na si Sevilla sa mga local government units o LGUs sa tibuok Bohol, Philippine Veterans Bank Bohol Branch, Bohol Community Defense Center, 7th Regional Community Defense Group o 7RCDG sa Army Reserve Command o ubang mga civic organizations. Tumong sa maong paningkamot ang pagpangita sa kasamtangang address sa 1,571 ka veterano o freedom fighters nga nalista isip mga benepisyaryo sa dugay ng wala maangkon nga PVB stock certificates. Gipadayag ni Sevilla nga pipila pa lamang ka mga legal nga claimant ang mitubag sa ilang panawagan. Daghan sa mga veterano nga nalista, dili na makit-an sa mga address nga ilang gihatag sa dihang nagsumiti sila sa ilang mga aplikasyon. Sa ubang kaso, kulang o dili kompleto ang mga address nga natala sa record. Samtang ang uban posibleng namalhin na sa laing-laing bayan sa nasod o bisan sa gawas sa Pilipinas. Alang sa mga pangutana o tabang may kalabutan sa pag-angkon sa maong mga stock certificates, mahimong mukontak ang mga interesado sa opisina sa BDVAI pinaagi sa numerong 0917-184-3036 o sa PIVAO FSO Bohol Office pinaagi sa 0945-730-1570. Mahimong usab silang muduo sa Philippine Veterans Bank Bohol Branch nga nahimutang sa Barangay Dampas, Tag Bilaran City aron makakuha og dugang impormasyon o giya sa proseso sa pag-angkon sa ilang benepisyo. Gikan diri sa DYRD Newsroom kini si Zera Arcayana, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Duha ka driver na nga angol kini sa Bangga sa duha usab ka motorsiklo diha sa lungsod sa Antequera. Tumaminan ko kompleto ni Talia Alaga June Gutierrez.
8: Bilalay og dagan diri sa Galeras Medical Center ang usa ka empleyado sa duha exam nga driver sa motorsiklo. Umakri na ka head-on og lain nga motor dito sa lungsod sa Antequera. Ang driver gi pailan nga si Roldan Cobero Ligan nga nagapuyo sa barangay Angilan sa lungsod sa Antequera. Sa tuwang sa natuk adlaw nga Sabado sa malasay sayo nga kagabion nga kini si Roldan gi kanita kay nag overtime diha sa duha exam Tubigon og siya na unta pagpauli ilulan sa gidang nga motorsiklo pag-abot sa may barangay Tabuan Antequera tungod lagi nga natagtilaw intawon kini si Roldan og hingkawat kini sa lain nga linya ug dito kini na bangga o nakahit-on kini siyang encuentro nga usa ka motorsiklo nga gipa dragi driver usab ni Ayan Giliano Tatoy nga taga barangay Tabuan Antequera. Maindam nga mayon tan pa kaloko intawon kining duha ka mga driver ug katuwa usab nga pagpaginabi ani police staff sergeant na Giovanni Galvi Duidoy police Alonso sa Antequera.
9: Ang nakapuntang kanil sa platter siya kay labiling ni si padong sa barangay Tabuan.
10: Okay.
9: Nakanil si si labiling po ni sa opposite direction, sir. Tagbo sila.
10: Tagbo sila sa barangay road, banano?
9: Ay, nasa road highway na, sir.
10: Ah, ang gikan sa Nisidro.
9: Oo, gikan sa Nisidro, paingon sa kuwan.
10: Takira. Ah, maulir, tagbo.
9: Tagbo niya. Ang kanil, usa sir, kanil motorcycle na usa, kawat ni sa interlane. O itong wala na nakareklapter kay magtupo sa driver, nakatulog daw siya.
10: Uy, kisang may nakatulog ka to si Juan? Do exam?
9: Oo, katong sa.
10: Katong do exam na kayo, may nakatulog?
9: Oo, katong do exam, sir. Mahot ko sa, sobrang siguro to sa Juan, sir, ba? Kaya nagigikan mo ko na pag-first time to.
10: Agikagubutan.
8: Nga bunta katuwa, gagisusi kanin duha ka mga driver sa motosiklo nga nakahidon diya sa Lonsod, Santa Clara. Nakaangkong kanin mga angol, bunok silang kalawasan. Ug nanausap kanin sila sa luwas nga kahimtang gikilang diri matangan sa Galiaris Medical Center. Kanselir to, Jukut Series, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang sadigan sa balita.
4: DYRD.
3: Nasikop ang number 8 most wanted person nga wa mutuman sa probation dias barangay Tipulo ubay atong paminawon si alagad Winnie Reyes.
11: Nalutsan ug arrest warrant ang usa ka ulitaw human wala mutuman sa gitakda sa probation sa dihang nahukman kini nga sadan sa kasong may kalambigitan sa pagbaligya ug paghupot sa ginadaling druga. Hinungdan nga gisikop sa hiniusang bahan sa kapulisan sa Ubay Municipal Police Station ug sa Naga City Cebu Police Station sa Purok 5 Barangay Tipulo Lungsod sa Ubay. Giila ang suspetsado nga usa ka Charlie Way Casel Yankee Honyo, 38 anos ulitaw, empleyado sa Shopee Warehouse ug nagpuyo sa maong barangay Tipulo. Sumala sa police report, ang akusado natala isip number 8 most wanted person sa municipal level. Gikiha kini sa kasong paglapas sa Section 12, Article 2 sa Republic Act 9165 ug nakadakit ubos sa criminal case number CAB-17-02231-CR gumikan sa wala pagtuman sa probation. Nunot nini walay piyansa ang gitakda sa korte ug ang pag-aristo aron sa pagservisyo sa sentensya. Sa laing bahay ng warrant of arrest nga pinitsa noong Mayo 13, tuig 2026, giluwatan ni maghuhukom Jennifer Karina Lison, ang presiding judge sa Regional Trial Court Branch 23 nga nagabase sa Cebu City. Gikan sa Ubay Municipal Police Station, kini si Winnie Reyes, ang friend mo forever, basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
4: DYRD.
3: Sakto sa pagbukas sa klase karong adlaw, malipayong gibalita ni Mayor Jane na humana ang phase 1 sa Kabawan Road Concreting Project na makatabang kinipag-ayo sa mga estudyante o niya ginikanan o mga commuters nga adlaw-adlaw sa mga muagi sa maong kalsada. Matod sa Mayor, hapsay o mas luwas na karon ang pagbiyahe sa mga estudyante o gining mga residente padong diha sa Dr. Cecilio Putong National High School, Kabawan o sa Bureau of Jail Management Penology ang maong dalan na gasumpay kini sa Dakbayan sa Tagbilaran ngadto sa mga lungsod sa Cortes o sa Kurilya. Matod ni Mayor Jane, kini kabahin sa Tagbilaran Urban Development Plan nga nagtumong sa pagpalig-on sa road network aron sa mapadali ang paglihok sa mga katawhan o niya masuportahan sa ang padayong kalambuan nga nihi sa atong dakbayan. Gipasiug daw sa kini sa mayor ang proyekto gipunduhan kini sa City Government of Tagbilaran na tukod nagpabiling zero loan ang atong syudad. Dugang usab niya nga nahuman ang dalan sa usa ka concreting service nga direkta usab makita, mahikap o mapahimuslan sa mga tagbilaran labi na karon nga nagsugod na sa bagong tuig sa pag-eskwela.
0: Good morning ni Mahil Kiwag Aranton, Dr. Rule na dinting pumatong na minaw karon nila Kahis Kagulada, Ray Kagulada na minaw, Sir Idi Orig, FL Orig, Bibot Budlong, Batchoy Alba sa Poblasyon 2, usab si Ma'am Sinoy, Ma'am Delia Chuwada sa Talokto, good morning. Si Tim Butalid o Charles Kabalit, may buntag. Maayong kunsa balitang regional, kinahanglan nga dalion pag-usab sa Sugbo ang pamaagi niini sa pagduma sa basura aron maluwas ang probinsya gikan sa global poly crisis sa dili pa moabot ang 2030 international climate deadline. Isip usa ka pasidaan alang sa tanan si Cherry Piquero Baliscas, ang coordinator sa Regional Center for Expertise on Education for Sustainable Development, na mahayag atol sa usa ka World Environment Day exhibition dito sa nataran sa Kapitolyo sa Sugbo. Matod pa niya nga ang dinalian og hiniusang lihok gikan sa gobyerno, mga lungsuranon og nagkalainlaing mga sektor mao ang solusyon tungod kay ang kalibutan wa na nagatubang sa mga dako nga hagit. Ang usa ka poly crisis mahitabo kun ang daghang mga kahasol sa tibuo kalibutan sama sa climate change, political nga panagbangi, economic inflation o kakabos magadugtong og magpalabuanay sa usag-usa. Kini mo resulta sa nagpatumpato nga mga emerhensya nga mas makadaot pa kaysa bisan unsang nag-inusara nga krisis.
4: DYRD Radio Balita. Balita.
3: Himtang sa panahon humani ini.
4: DYRD Weather Report.